0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo!

0: Kumusta, kumusta? Umay ngunto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo, kauban ng Goko, Mr. Mindanao Travelers Federation o Gamugalong sa Buanga Peninsula. Anya nasab kita sa ato ang tulumanon. Ako tribo sa ato ang kada Domingo nga pakiginabi kaninyo alang sa ato mga topic gikan sa ato ang kauluhan. May gala ang ato pagkaisgutan karon kini kabahin sa kananang pamaagi sa China Squid Tactic. Tactic na pod. Panghulga ngadto sa mga Pilipino kay blackmail, ha? Ay salusaluhan nato ni unya, unya kini niya ato lang ni kanang ikot, no? So para do na tay tapi karon duha. Tapos lakbitan nato pod ang kaninya ang importante kayo nga kaninya. So far ang nakakuan ni naka binbin ani ang kananang titulo sa kananang IPO apektado ani, no, kaning sa environmental niya bag-uni nga mga discovery dugay na, pero kita sa kananang community wala pa kay nato ni mabati, mas maayo mabati nato. So ang ato ang topic una kaninya pinaagi sa pamaagi sa China, no, kaning ilang squid tactic isbutan nato ni ko kabilduhan nato ni, no, tapos katungto ang bakabahin ani niya ang problema karon sa pag-us-us ani presyo sa baboy, yun niya perting mahala kayo ang kananang feeds, no, astila na ko mumurag hindi na lang siguro ko magbuhi ani og baboy kay lakansi kayo, no, pero unya ato ning tanawon ning kananang ikot nato ning mga panawagan sa mga hog growers, no, kay importante man gyud kayo ni unya maopo ni ang dalan usab sa kananang mga mag-uuma alang sa ilang ipangandoy nga diin muluwas gamay sa kapit os panginabuhi. Human sa ato mga greetings, no, unya dapit, no, kini mo ni ang mga ato mga topic nga pagayisgutan, IPBSAP, Indigenous People Biodiversity and Strategy Action Plan, no, sa apektado ang ancestral domain ani. Tapos kini ni ang sa hog growers, ani ni ang mga hog growers labi na sa isgutanan nga kananang issue ani ni ang precious baboy, no, mo na kaduha din ang pirmero kaning ni ang ato ang pinakasentro sa atong topic kabayan ning squid tactics, no, pamaagi sa China diri sa atong nasod sa Pilipinas. So mga gala sa shout out sa ako ang mga amigo gikauban ako adlaw-adlaw lagi kay sa ato ang panginabuhi, importante magyud kayo nga kanang mangita gyud ta kay kani atong pamilya in town ug makabsa na gyud og kanang ang panginahanglan, makabsan og panginahanglan astilan in town magdupas-dupas mong itang pangita. Shout out sa akong mga kauban, ha, naraman isa kong tapan mga gwapong tao, basta-basta kaning isa mga kuan man eh na lumilihok ni sa community aktual, no, diha sa ato ang mga kaigsuunan alang sa pagpadagan sa peace development. Masayod naman mo nga kini ato ang atulumanon para ni sa peace development og kausaban sa ato ang community. Shout out ni Edgar Gomez, ha, niya sa akong tuo nga kamot, ha, dapit. Gikan sa Mugalong sa Buanga Peninsula og sa ako ang dire sa dapit sa walang dapit, no, ang ato ang technical sa kanan ang Mugalong, no. Kaning isa sa Mugalong Edgar Gomez, no, kaning isa po technical gyapon nato sa Mugalong Ernesto Alvarez. Kulba niya akong mga amigo. Maayong unto ninyo duha diha.
1: Mayroon ito, partner, sa itong
2: mga sukin ito, Timoy, mayroon ito.
0: Okay, so padayon ta, no, gani, unya, dapat madungog ninyo o inyong may nabi ikining atong mga kauban diri sa ato ang station, no, din hilang ninyo mabati ang programa sa ako tribo sa DXCE 106.3 MHz Bell FM DXBC AM 756 kHz Radio Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Oh, diri ninyo madungog kini niya nga ato ang mga ginaisgutan, no, kanunay matag Domingo gikan sa alas 12 paingon sa alas 1 sa kagtuhon. Shout out sa ako ang amigo nga nagdala sa lupa pagigatawan mining corporation si Sir John Absalon Alcorin. Sir, maayong udto og sa iyahang kinakusgang driver nga halos di na gani mo hunong bisag tungang gabi, eh. Ha? Si PG Magbano, taga Kutabato, Maguindanao. Ha? Dapit dia sa Jinsan, General Santos City. No, sa ato ang kauban diya sa lungsod sa Zamboanga City, sa city din niya, rather. City si Mario Lito Silva, no? Mura po ni o kanang kinabuhi o kanang mga walhong grupo, bisa gabi ina magtaak-taak ka ng kakugnan. Ha, mayong unto ni mo diya, brother. Huwag sa ako, akong pinalangga ng amigo diya sa lungsod sa Ipil, no? Nga usahay magka-problema ta, wag itay laing madangob kay sila raman po ng atong amigo nga dali ra po na tumangyuan, no? Shout out ni Sir Aris, no? Alam, no? Ang representante sa Sinalin Mining Corporation. Mayong uto ninyo diya, ug sa atua mo galong sa Buanga Peninsula, sa atong presidente nga si Richard Dunggay, no? Ang atong IPMR diya sa Ipil Heights, Ipil, sa Buanga Sibugay, ug labi na ni Jun Tahamid, ang atong cluster president sa Magalong, diya sa lungsod sa Ipil. Og sa ato ang mga amigo, no, labi na sa ako ang banggiitan kayo nga kanang maugini nag-research ani unsa ning problema sa kanang nang kahimtang sa atong nasod, labi na sa isgutan ng environmental nga matingala ta karon nga og muinit og init ka og init mo expose ka sa init, murag pangtusok og init imo lawas og nya og muulan pod sus gamay rebikel mulanas dayon, ha, makabantay mo ang mga bagyo-bagyo gani. Pag ingon na ulan, duwang oras, wala na, nanglutaw na nahapit ng mga balay, ana na ang litkilid, no? Unya, si, ang dalaan ni sa PAPID, no? Philippine Association for Environmental Development, Executive Director, Dibe De Vera. O sa iyang kauban nga si Rino Bersaluna, no? Mayong unto ninyo diya, o sa tanan ng mga cooperative, nga kanan ang nagtabang sa tribo, kabahin aning pag-identify sa 3D mapping, og sa kanang nang ato ang pagtan-aw diha sa dagway sa ato ang mga environment, labi na sa kanang reforestation, no? Unya diskusyon po nato na siguro mga pipila ka minutos, no? Og shout out sa tanang tribal leaders diha sa Zamboanga del Norte, labi na sa akong amigo diha sa Gutalak, no? Ang ato ang representative sa Gutalak Baligian Siukon Ancestral Domain Community, Gokom Walter Timol, no? Og ni Dato Eustachio Timol, maingutun ninyo diya sa tanan nga mga nag-subaybay karon sa atuang tulumanon. Og diha sa Model Farm, no, labi na nila Gokom Gilisan Buason, og nila Timo ay Rosalina Arosita Salilan, og nila Rosit Rosalina Umbiang, no, og ni Rosaline Insuk, ang atuang mga aktibo nga mga naglihok sa tribo alang sa kausaban diha sa atong Model Farm. So mga igala, hindi pa tayo pa na ko yata ngani sa atong kauban. Ako usab nga pagyukbo, no? Shout out sa ato ang Honorable Mayor din sa Pagadian City. Honorable Samiko ang buutan nga Mayor, nga diri sa Sambo, sa Pagadian City. Kung makita ninyo ang structure sa kanan ng Pagadian City, ha, labi nang na ang Robinson, na balumang yun mga pila pa na ka-tuig. Pero kung tanaw ninyo, daghan kayong oportunidad, daghan mga nakatrabaho di ang natabangan, pinaagi sa ato ang mayor din sa Pagadian City. Mga ikala akong yatag sa akong kauban, no? Alang sa pagpadayon sa greetings, mga greetings, sumaniana. Unya, human sa among mga greetings, pag-abi-abi di ang kaninyo, padayon din ta sa atong sintros topic. Akong yatag ni Edgar Gomez, ang atong magalong, no? Mga lumiliog sa Magalong sa community.
2: Salamat Timuay, partner. May buntag sa ato ang mga soaking may udto, sorry. Sa ato soaking digpaminaw ni ato ang radio program Ako Tribo dinhi sa Radyo Bagting. Shout out sa ko sa ako ang mga amigo diha sa Zamboanga City. Sa to ang support CRG lagi pangunahan ni Colonel Joseph Jason Estrada ug sa mga tropa diha maying buntag maying udto, sorry, ug maying udto pud sa tong partner ni sa tong kauban si Ernesto Alvarez.
1: Maying udto, sir.
2: Ug mao lang to Timoy.
0: Adaga kay salamat, no. Akong ihatag sa ako ang kauban, no, ganing dapit sa walang bahin, no, alang sa ihang pag-rate, pag-abi-abi sa ato ang mga mananagat, no, sa mga partner agency, no, akong ihatag ni Ernesto Alvarez.
1: Salamat partner, mayong unto sa ato ang mga katauhan din sa pagadian. Ilabi na sa itong mga mananagat sa nakalain-laing party din sa Samarinda Peninsula. Sama dito sa Dapitan City, Sindangan, Sambuanga del Norte, kani sa Salug, sab dito sa Tukuran, Sambuanga del Sur, o mismo, sab dito sa Kwan, Tabina, Sambuanga del Sur, sa May Kulabay.
0: Jisun.
1: Ilabi na tinigyod sa mismo sa siyudad sa Pagadian, mayong unto kaninyong tanan mga membro sa Samasukap. Ilabi na gyud sa ato ang board of directors sa Samasukap nila ni Elizalde Pangulima, nila ni Bernabe Daan, ni Amin Espalada, ni Rasmin E. Taib og ni Abu si Ali. Hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas kauban sa inyong mga pamilya.
0: Commander?
1: Naa kamo sa Kapiskay. Usab sa ato ang mga kaisuunan nga subanen atong mga timuay na kanunay nagkuhan sa mga kalihukan, nagmonitor sa mga kalihukan sa tribo. O kanunay nga nagiya sa mga kalihukan alang sa kalambuan. Diya nila sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Usab nila ni timuay Braulio Anlimon sa IPS sa Labangan. Kaninyong tanan, mayong unto huwag sa mga inyong kaubanan. Usab ni Timuay Alfonso Tatay Siay sa lugar si Batang. Mayong unto kanimo di at Timuay. So, uban pa nato ng mga partner agency nga may kalabutan sa mga mananagat. Kaninyong tanan, mayong unto o sa gihapon. Unta kita, magpadayunon kita nga magsuporta sa atong mga mananagat. Tungod kay, kung wala ang mga mananagat, wala kita ikaunon nga panulaan. Daghang salamat.
0: Pinuon na, partner. Sinausahay ka na uban, mag-ilog lupoy. Mga katawang igala, no? Sanipata mo ato sa sintros pagbasa sa ato ang topic rong kagtuhon. Shout out usab sa ako ang amigo niya sa Artilim, no? Si Timuay Fernando Munday, no? Timuay mayong udto dia. Magbuhay lang ni si Timuay nagkandak dito ng activity sa yang lugar nga gibisitaan sa ato ang commissioner nga si si Katamko, no? Sa ang ato ang chairman sa commission, National Commission of Indigenous People, Nancy Katamko. Dito gidadto gyud dito sa kanana ilang Timuay nanding Munday. So ni tambungan sabto sa kanana mga tribal leaders, no? Patapapunta kabalo kung sa na ilahang na agrihan, no? Basin sa sunod po kuan nato ma topic nato diri sa ato ang registration. Shout out usab sa ni Roland Sumugi diha sa Bakalan, April Sambuanga diri sa Bugay. Sa Timuay mayong udto diha ug sa ato ang kauban diha sa CI na si kanhi atong EOIC Regional Director Jun Kawana na sa kasamtangan karon na imuna ning konsultan sa TBI, no? Ug ato ang mga kauban, no, sa kanang IPB SAP, labi na ni Jokjok ang IPMR na to diya sa Lakewood, ha? Jokjok Tumbaw, may live kay kuani. Kung gusto kay ko makikpartner ani yang project Malbiri, abi man ako kanang Malbiri diretsur na ulod. Pero nindot, ha? Shout out ni mo diya. Maingon to ni mo diya, brother. Og sa ato ang mga kauban, ha, labi na nila Timoay Crisil Gilingan, diya si 075 nila Honorable Luciano Tanglanan. Og sa ato akong mga kaliwat diya sa Misamis Occidental, labi na nila Timoay Berto Inding, no, maayong unto ninyo, og sa uban pa nga namati karon sa ato ang tulmanon. Naigala akong yatag sa akong kauban, no, alang sa sentro sa atong topic karong kauntuhon, og akong yatag nga to ni Ernesto Alvarez alang sa pagbasa unya ato ning kabilduhan unya nya dasigon tamo sa share sa ato ang Facebook live no ganing Radyo Bagting og ato sab ihatag ang inyong komentaryo no ipasa ninyo dere aron maisgutan ato labi na unya magisgot ra bata aning 120 na lang ang kilos baboy sus stila no sao na lang niya ang page gasaka sao na lang. Ako ang yatag sa akong kauban, si Ernesto Alvarez.
1: Salamat, partner. Usbon ko mga yung hudto sa mga suking tagpaminaw. Kini ato ang kukabilduhan karon nga topiko. Nagbase kini sa ato ang Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. Kini mo nga ang iyahang gisaway ang China tungod sa iyang gitawag nga squid tactic o pag bali sa pagpakailap o baka nga impormasyon. Ipasabot niya nga gilikayan sa China ang tinuod nga isyo. Ang mga gidakop nga ilang nasunnon dini sa Pilipinas tinuod nga nalambigit sa mga ilegal nga kalihukan. sama sa pagbaligya o daotang asiro, paghugaw sa katubigan, ug pagpagawas ug makahilong aso. Napamatud-an kini sa lig-on nga ebidensya ug gihimo ang pagdakop ubos sa saktong mando sa korte. Isumbong usab ni Chudoro nga nanghilabot ang mga opisyal sa China sa atong balaod ug namahilak ug balos nga silutan ang mga Pilipino. Ang pagdakop sa kapin sa usag atos ka Pilipino dito sa China iyang giisip nga paagi sa pang-blackmail ug dili angay ikonektar sa atong mga aksyon dinhi. Ang mga gilakop dinhi dili ordinaryong trabahante kundi mga tagdumala sa mga illegal nga negosyo. Mao kana ang pamahayag sa atong Defense Secretary. So mao kini atong kanang kuanan karon nga sila man ang nasayod kung unsa ang mga katungod, unsa ang pamalaod sa nagkalain-lain nga nasod. So nahibalan man nga dakong sayop ang kwan ang ginahimo anang mga tao. So di kwan yun gidakop kay do naman kini saktong mandato gikan sa korte. Di lang partner mo na itong kukabilduhan karon nga hapon sa pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr.
0: Siguro ayaw po mo pagpasaway China. Nausa naman noon nga squid tactic mo din eh. Sure mo di ay? Kana. O mo ni ha? Kani sumala sa gilwatan sa ito ang kuan, sa ito ang Secretary Gilberto Chudoro Jr. Amo lagi. Ha? Dili kayo siya mo kuan mo tratar, no? Ngano? Iyang pagbasa sa kanan ang ipanghimo sa kanan ang kuan sa China, squid tactic daw ni. Pero, partner, sa din ang squid tactics, Bisaya?
1: Mura kanang kuan ba, partner? Pagpanghulga. Pagpanghadlok sa mga kuan.
0: Ate, no? Kaning niya mga tawana ba?
3: Lugar to hadlok?
0: Wala ba sila maguna-una nga kanan ang ang ato mga wak-wak diri sa Pilipinas. Ha? Na pull ana ni aning niya mga inguna ni. Pero bitaw no kana bang dugay naman ni mahinumdum ta sa ato ang mga gipangisbutan sa miagi nga ang China ganito balik ko na to no. Sila sa 20 sila kabuok tagsa pud sila og kanang ang barko. Unya ang Pinoy usa ka buok barko 20 pud kabuok sulod.
1: Una, so pang-panghandlok yun ang ilang himoon.
0: Gatog yung tanaw na sitwasyon ba? Balansihon ba? Nga, ang giawayan diha economic interest. Pero tungod lagi kay usag-usa lagi, pero kaning sa atong nasod sa Pilipinas, klaro man yun nga dili man ni manglimbong. Ha? Dili man ni sila manglimbong, gani ipaklaro ra gani sa atong gobyerno nga unsa asa ba gyud di ay ang kanan ang maayo ani nga magkasinabot. Kanu mo hinahanglan man gyud ta diya magkuan bag inisprehad tubig. Ha? Kupare ani oh. Hulga. Kanang giingon nga kanan ang pagpanghulga. Subat so, buot pasabot gihadlok ka karon mahawa ka dito sa imong teritoryo nya. Kanang Pinoy kay di man mahadlok. Kay kuan man siya, kubalan man siya og lubot. Pagpagtan-aw niya nga, uy, nami sa pabor karon. Dili pud pwede nga kanay nga naon mi ninyo kay na kami nangita pud mi sa katarungan ug nagbasi pud mi sa among balaod. Makabantay ta tong arbitrar katong sa
1: kuan.
0: Arbitrar ruling, nga klaro man gito. So kani gipagawas sa ato ang kanan na ang kuan, Defense Secretary nga kining ni ang pagbali sa kanan na ang pagpakaylap nga bakak nga impormasyon. Ang gisintro ani kanini ang China. So gipasabot niya nga gilikayan sa China ang tinuod nga isyu. Yes, tinuod yun ni. Kay ngano man di mangani sila mutuo anang kuan kanang EGC then kanang ato ang UNCLOS. Ha, dili man na sila mo kuan na kanang United Nations Convention Law of the Sea. Dili kay sila mo kuan na pero musugutag sa dili. Wala gyud tay laing kapadulngan kun dili didto gyud ta paingon sa balaod. Bisan pa gani og kanang kasaysayan gani sa kuan sa kanang na Bible, ha, kanang biblical ba? Kanang biblical nga kanang na issue ba? Nasa kasulatan gisulti dito nga unsa ang balaod diri sa yuta, mao pud ang balaod dito sa langit. Nabasi nagkatong balaod sa langit, unya tuwa pa dito ang China supak-supak. Ha, usa kay kanang kuan na kanang na ang definition na. Oh. Pero sa tinuod pagka-istorya, di stick ra gyud ta sa atong balaod. So kaning ni ang mga ingon ani, manaway kumpiyansa ang ato ang kanang ang mga tinugyanan sa kanang na ang atong gobyerno kay bantayan gyud nato ang ato ang teritoryo. So base indog dunay kanang kuan, dunay mga dili maayo nga kanang na impluwensya, siyempre mupagawas gyud ta. Pare aning ni ao. Ha, usa may imong ka-istorya ani, partner, kaning ni ang daotang asiro, ha, namo kani kuan man ni nga giluwatan ni sa atoang kuan, ha, sa atoang kanang na ang atoang Defense Secretary nga sumala sa iyang giluwatan diri ni sulti siya ang mga gidakop nga ilang nasudnon dinhi sa Pilipinas tinuod nga nalambigit sa mga illegal nga kalihukan sama sa pagbaligya og daotang asiro. Sa ibuot pasabot ani katuday ning mga katong mga asiro nga pagpanglut lang nagtaya.
1: Dili.
0: Ha? Usa may ibuot pasabot ana si brother partner.
1: Ang gikuan nila na partner kana sa mga daotang asiro katunang dunay mga halo nga kemikal nga makadaot sa atong kinaiyahan ug mismo sa mga tawo nga nanimuyo dili sa atong lugar.
0: So kani kontra gyud ni sa kanang nakuan, kanang na ang international nga kanang na ang nagtutok ani ni ang kinaiyahan, ha? Eh kani gisulti po diri kaning paghugaw sa katubigan. Unsa may unsa man kunoy kanang buot pasabutan ang paghugaw sa tupa yab ana nila og nang usa man na partner.
1: Ang kanang gikuan nila partner kanang paghugaw sa katubigan. Sama man manggunaan ang kung dunay usa ka barko nga nagbiyahe gikan sa gawas paingon diri. Ang uban niya nga mga barko ang ilang mga hugaw sama sa mga kemikal diha na nilagi
3: labay
1: sa dagat samtang nagdagan sila ginahinay po na nila og kining yabo. Ginahinay nila paagas kung dili mabantayan sa atong coast guard so makuan gina siya nga mo contaminate dito sa atong kadagatan ug ang kadaot nga mahimo ana dito paingon sa atong mga coral reefs ug sa atong mga isda so ang mahitabo kita nga nagkonsumo sa mga isda kita ang una mapiktuhan.
0: Delikado. Kana partner bitaw ako na obserbahan kanang gihimo bitaw nga kanang nakuan sa kanang mga minero. Kana bang maghimo na sila og kanang labayanan sa west pa.
1: Kana.
0: Unya
1: delikado po na kay sa partner.
0: Unya kani gihimo lang na kuno ang halimbawa kay dito man imo sangko. Unya kay gitan-aw na ko dito partner na ikasili dito gadagandagan o kanang ang mga kanang na tilapia ba na ikarpa po Pero tingala ko sa mga karpa, kagipang nuka, at katupong, katunga, katupong kuan, balo magita nga kanang kasili, o magina himbis, natingala ko nga kanang ang kasili, niingon ko nga, usa manang na, kuan na, kanang balo, niingon to akong kuyog, dili man na, balo, kasili na.
1: Wala po siguro yung balo nga nasa bukid. Tungod. Balo na, dagat.
0: Katunga ko, kuan to, kanang na ang, ako lang pong ikuha. Kaya ang dagway magod sa kanang naangkuhan sa kasili. Maurag na himbisa na. Tungod sa kanang naangkuhugaw sa waste, nga ilang ilabay dito, mautong na maurag na maurag na himbis. Nanay himbis. Nahimbisa na ang kanang naangkuhan. Gumikan sa kanang naangkadaot. Katupong tilapia, tingala ko nga, ikog nalang maglabtik-labtik, anak. Kaya napoy kanang naangmurag na guba dili sa iyang dugan, ani. Anak. So, balik ta dili sa punto. No, balik ta aning niya katong imong giingon. Kay kada bitong naay mga panahon nga moingon ta nga kanang red tide, no? Kanang mga ingana ba. Basin og mao nay mga resulta anang nagipangyabo nila, no, kaning ato ako analysis ra niya, analysis ra niya. Amputa kita ang nagyabo sila, pero kaning niya kay korte, guys, gut magani nga korte, ha, posible nga kanang napamatud an gyud ni kay mao mo puni gisulti ni. Kita diri sa kuana, kami magpasabot lang mi sa amo ang kanang nang kuan diri sa istasyonan sa Radyo Bagting. Na kami igo lamang mi kanang nagsunod sa kanang nang amo ang topic gikan sa National Task Force in Local Communities and Conflict og sa amo ang igo mi nagkot, ha, kay base no niya og misunderstanding ba, no? So una among pasabot sa kahanginan, I hope nga kini masabtan ninyo. So balik ta, no, diri sa kanang gisulti na gyud diri nga napamatud-an kini sa lig-on nga ebidensya og gihimo ang pagdakop ubos sa saktong mando sa korte. Mo mao na, no? So, mao na, katong giingon ni mo partner nga kanang gadagan na de giyabo, makainumdum ko anang buga ba sa kuan, buga sa kanang ang wala bitaw makarbonize nga kanang motor, ibutan diyan na lang natin sa motor. Di ba, inigpaandar ni mo anak, di na ni mo makita o kanang ang saktong hangin, saktong aso, kanang normal nga aso, di ba gina, ito mga ang kanang na mubuga sa ima, o niya, di na normal. Carbon kanang gitawag nila carbon monoxide dioxide. Monoxide. Carbon monoxide unya kana pinaka grabe na nga kanang na makadaot sa kanang nang condition sa tao. So sama usab sa imong isulti partner, no, nga dito sa kadagatan dito giyabo, so apektado ang mga coral reefs, apektado ang ato ang kinaiyahan, no, kay daghan ba kay pud mga decorate nga kanang na ang mga kinaiyahan nga nasa atong kadagatan. So mauna si resulta, no, di ba? So ini basin ining ako ang tapad, murag na apod siguro ni kasi natian bahin na niyang kadagatan kani dagat magini atong gi ato ang ginadiskusan dito dinhi eh, katungod aning ni ang kuan lagi ining niya ang kasikbit na to nga nasod unya grabe na ni nga kanang na ang kuan, dili man ingon nga grabe nga kanang nga binutana ni, pero dili grabe na ni nga kanan ang ginubatay sa brain battle, na kay lisod pud ang Pilipinas nga magpakahilom lang pud siya, di man pwede na. So ako gihatag sa akong kauban na kani dapat diri sa kanan ang tuong dapat.
2: Salamat, partner. Kabahin dito sa blackmail, no? Kung sa Bisaya na ay panghadlok, no? Word panghadlok. No, so na. Dugay na lang ginabuhat sa China sa atoa. So, ang Pilipino na naanad na, eh. Oh. Naanad na. Pero kita mga Pilipino, kung basihan nato sa dagat, labi na diya sa West Philippines, eh. Nagasunod bita sa rule of the law of the law of the sea. Sila tanawa ng mga video, oh, sa nasa social media. Yes. Makita ato nga unsa sila ka violent, eh. Oh, kay ano gyud? Nagis sila interest diha, sila interest. So dili na to ma sisi ang Pilipino nga di mahadlok sa ilay ngano nga. So sukol ta kung dili mo sukol lagi gira, sukol ta sa pinaagi sa
0: balaod.
2: Oo, nang tay balaod kay anaon lang tanila, permintin na lang buhat nila ang Pilipino na anadana, eh, na anadata na nila. So dili angay kabalakan pod ano lang igmat lang ta, igmat unsay mga sunod nila mga aksyon na pod. So, diya po sa anang mga ano, no, kadang ilang giingon na magpalabay ang mga makakontaminated sa ato ang kadagatan. Permintin nga buhat eh. Awayon nga tadere gobyerno, awayon nga itong gobyerno, awayon nga itong sundalo. Kada pa kang hugaw na dito ilabay silang dire dagay po na dalon sa tuang side.
0: Dala mo na kinalang ta pabinantay.
2: Oo. Oh. Dire gyud po na dal, dire gyud po na dalon nila.
0: Iyon ta mo dikita mo patab. Ug na mo na kay dire magod sa tuang nasod. Kaning mga ni dire siguro nagpaayo-ayo lang siguro na no kay namo gitingon.
2: Oo. Oh, oh.
0: Inamay mga kwan dire, inamay kana na ang mga inchik dire. No sa tuang nasod gani ang uban. Itagaan na gayina og kanang ang legal. No, ambot lang di puta noon kaning ni adiri ha diri tas pikas ka bahin na kay rumbutak do ang say atong abuton kaning kabahin ani mga insig diri sa atong lasod Pilipinas. Gisumbong usab ni Tudoro nga nang hilabot ang mga official sa China sa atong balaod ug na mahilak ug balos nga sinutan ang mga Pilipino ang pagdakop sa kapin sa sagatus ka Pilipino dito sa China yang giisip nga paagi sa pagpang-blackmail ug dili angay i-konektar sa ato ang mga aksyon dinhi. Ang mga ginakop dinhi dili ordinaryong trabahante kundi mga tagdumala sa mga illegal nga negosyo. Kuani, kung ako ay kana na kuan ato ning kana balansihon ato ning maayo ha kay. Diri man is Pilipinas ginakop, no? Okay. Si Pre Insik sila. Unya, muingon dai ta nga sila ra gani dakpanay plus Insik. Susakto ang kanang sakto ang kanang naang analysis sa ato ang kanang defense secretary nga kining niya blackmail nganong blackmail ug ako penalitan lisod po do kanay lang ipadako po ikabalo mo incheck ana ha unya kita kini mata kasabot ug nagsabot-sabot to sila di klaro kayo ning gisulti sa ato ang kanang naang kuan kanang naang defense secretary. Na kaning sagatos kabuok nga kanang Pilipino nga gidakop ha yang giisip nga paagi sa pang blackmail ug dili angay ikonekta tinud sakto nga nganuman kita nga dili insik magduda ta
2: duda
0: oh kay sila ra di mingon day para panalitan mingon day siya nga kanang naang kamusa dito sa kanang nang Pilipinas maghatag lang mininyo pundo. Kung sa inyong negosyo dito.
2: Suporta na tamo.
0: So karon maingon na yun ang kananang insik po nga. Kabaluman sila mag-ininsik.
2: Oh.
0: O sige. Maingon na yung insik dito nga. Panid-ita na doon si pamaagi nila dito. O kaya aron kita mo ay kananang mo kuan. Kananang mo consolidate o mo assist. Para sa ato, diri pala sa ila.
2: Tama.
0: O. So muna si kuan, si Defense Secretary. Ha? Nisulti yun siya nga siyempre. Insik ra na inyong gidakop. Ug na ma-insik diya na kuyog kay diri na nataos Pilipinas. Insik diya po di kabalo mag kuan kuyog baboy na kuyog baboy man ang ingon na. Siyempre di man siya kabalo mag insik sa may ang buhaton dito di lingkod-lingkod ra siya. Ingon na yung insik nga English siya you eat more. Aron dili ka muniwang. Kaon lang ka. Oh. Kay insik man ka di ka kabalo mag ininsik. Ay eskwelahon sa ka dito sa kananang eskwelahan sa insik aron makabalo ka mo insik. So ila ra. So wa la tela bot kini ila ra. Odi tama si kon si. Tama ang ato ang defense secretary nga dili angay ikonektar siyempre. Ano kani ba magisgot tag DPA ba? Sa kini meaning anang DPA?
2: Depenetrating agent.
0: Depenetri o kana. Butang na to. Oh, nya sila ra nag-istorya-istorya. Wate kalibutan no definite di ay sila diri sa ato. Depenetrating di ay sila.
1: Hindi mo kakabalo mo ininsik.
0: Ano ka?
2: Okay, wala lang.
0: Sa may imong contribute dito, siyong-siyong niya ka, kakasabot ko siya siyong-siyong.
1: Mawala ginay ginaingon nga. Kung ang atong kauban, di takasabot sa ilang mga inistoryahan, pareho ra po na nila, kung sila, dili sila kasabot sa itong inistoryahan, magduda po na sa tuwa.
0: Ino na. Pare-pare anang nang, ako, kanay niya ang mga, kuan diri, mga nihidiri nga usay, makuan mo po na ko na, anang mga nihidiri nga, kanang giingon nila ba nga mga mupalit o kanang ato ang mga produkto diri karon kay akong kuyog dito subano man na insik sila di subano pon ming duha di karon kay ang akong kuyog subano di ba puto ka pulong English nya katumpong insik isa di puto ka pulong ka pulong English di ako gipangutana ako sa may istorahan ninyo duha diha ngutana man po siya ako sa pag istorahan ninyo duha diha Wa gaya punta sa mga igala ingana angana. I hope na sabta ninyo kung sa ato ang abot pasabot sa atong topic karon ko tuhon, no? Kay kini nga to ang kini nga to ang gisgutan diri pang nasudno ni nga kana na isgutanan involve ang atong tanang katawhan sa nasod sa Pilipinas. I hope kung sa ato ang kanang nakutlo diri sa kanang nagikan sa ato ang kauluhan. I hope nga atong suportaan kay ang gobyerno na to naningkamot alang sa kahapsay kalinaw sa atong nasod sa Pilipinas. So ako gibalik sa akong mga kauban alang sa ilahang hatag og kanan na mga message alang sa inyong pagsabot sa among tulumanon ako trib. Bye.
1: So kato nga mga mensahe gikan kato sa atong kan Defense Secretary. Kita igo lamang kita nagpahibalo sa kahanginan para po ng uban dili ma adto sa mga dili mao nga pagpahibalo din sa social media. Then ang atong unahunaon po na ang Pilipinas piramide nagsunod sa balaod. So ato pong siguro unahuna nga ang tao dili sitahon, dili dakpon kung wala nakahimo og salaod. So mo na ingon ana nga ato ang basihan atong unahunaon piramide. Kay kung sumalagod kung dili sa tua, kung dili ka mga sakpan nga nangawat, dili juga kanang hukman. Pero kung nasakpan ka, sunagi bisis na ebidensya. So nga na ang nahitabo. Lagi buot ni pasabot sa ato ang Defense Secretary.
0: Mo lagi na atong kano ato ang sa panapos di sa ato ang topic aning yang topika. Sagi mo anila og kanang murag sila rin ang sabot-sabot, no? Aron himuon lang basihan nga nakasala ang Pilipinas. Kustino at pagka-istorya, bright pang Pilipino nila eh. Sa ilang kadaghan niya, kita pila lang ta. Pero di madala ni mo uto-uto ang Pinoy eh. Kuyaw kayo na.
3: Di na madlok.
0: Ang Pinoy naman ay mga wakwak. Piyansa ka. So mo ito mga ikala, no? Mo ito ang awareness development kang kontuhon sa itong topic sa itong National Task Force with Local Communities Armed Conflict, no? At I hope ngayon nila sabtan. O mag-comment lang mo or else mudagdag mo o si matabang ninyo sa pag-support sa ato ang kananang national government alang sa ato ang West Philippines. So, karon sa dilipatabuan to sa ato ang kuan, sa ato ang ikaduang topic, no? So, ato sa ning pagtalinghugan kami ning ato ang background, no? Mga gala. Kay balik din ta mo raise gamay tapos balik din ta ning ang atong topic karon na pag-iskutan kapahin ining ni ang hag racer hag racer ato ning kuan ko kaning ni mga panginabuhi ni sa atong katawhan.

0: Okay, gala, at dirita da sa atong ikaduhang topic, no? Unya, doon na tayo ikot, unya nga ka na ng panawagan sa Provincial Government of Zamboanga del Sur. Kay ikot lang ning amo, ha? So para sumpay ni karon sa atong discussion, kabahin, ining niyang kuan karon kanan ng presyo sa kanan ng baboy nga perting bratua. No? So, unya, humanana, atong ikot ning niyang kuan, basahon niya sa akong kauban. No, kining ni ang panawagan kabahin sa kanang naang pagpatabang gikan sa provincial government kabahin ani nga isyu.
1: Mao kini ang kan hangyo. Mao kini ang hangyo sa atong mga katawhan nga nagbabuyan dinhi sa Zamboanga del Sur. Kini ang ilang hangyo mo para kini sa atong provincial government. Unta matagan sila o kining paglantaw, matagan sila o
2: pagtagad
1: sa ilang mga kabalaka or murag medyo kasumanan karon nga sa ilang mga panginabuhian nga nagbabuyan sa kamahal sa presyo sa palaliton nga sama sa lalog ug uban pang mga kimikal sa pagpatubo sa ilang mga baboy, ubos na kayo ang ganang presyo. Palit presyo sa ilang mga baboy. Dayon ang nahitabo magod kay imbis kay ming barato na ang presyo sa pagpalit sa baboy, ang pagbaligya dia sa atong merkado wala na usab, nagkataas na hinoon. Munay usan nila kahangyo nga unta hatagag pagtagad sa atong provincial government para po sila mo tunhay sila sa ilang panginabuhian nga mo gisukaran sa ilang pagpanginabuhi din sa ato ang lalawigan. Mo ni usa ka hangyo sa mga grupo nga nagkuan nagbuhi og mga baboy kay matur pa nila ubos kayo ang presyo sa buhing baboy samtang taas gihapon ang presyo sa piglets, feeds, tambal, kuryente o uban pang gasto sa pag-atiman. So, makuan man po siguro na to. Bisan kita nga wala nagbuhi og mga baboy, ato gihapon ang ma-experience, masinati. Kay mamalitay man ta sa merkado. Samtang kung mamalita sa bukid, barato lang. Ang nakalahi lang kay sa merkado, hininluan naman good kung sa bukid ta mamalit kita pa'y maghinlo. So mo na ang itong pagkikan kukabilduhan karon nga kauntuhon kahaponon kay para po sa ato ang mga hog raiser usap po kini sa ilang mga panginabuhian in town para mapahuman nila ang ilang mga anak sa pagtuon ug uban pa nga source sa ilang pangadlaw-adlaw. So kana mo ay kanunay nila nga gihangyo sa ato ang provincial government of Zamboanga del Sur. Naunta paminawon ang tingog o problema sa mga hog raisers. Mutabang sa pagsulbad sa sobra kaubos na farm gate price. Then mangita o paagi aron mapakunhod ang gasto sa pagbuhi. Mutabang sa pagpangita o mas patas o ligon ng merkado o makitambayayong sa mga concern agencies.

0: ang tigpamuhi og mga baboy.
1: Sino na siya, partner? Doon ako i-research sa nag-research ko kabahin anini ang gihimo nila sa dito sa Bacolod City, sa Negros Occidental. No nga ang local government unit LGU in Negros Occidental have set a minimum buying and retail prices for live hogs and pork products to help swine reserve cope with the effects of African swine fever. So ngayon ano? Doon naghihapon sila kanan na ang gihimo bisan sa ingon ato, nag-prioritize sila na nagisulti nila dire nga kanini ang the measure of prioritize the protection of our hog resource against unfair and predatory pricing while keeping our local swine industry fair and sustainable. So sa to pa sama sa imong giingon no ni dapat muhaom to. So there is ang sustainable nila sa price nila the result of our ang engagement with its stakeholders to the support and livelihood of our hog resource and for a fairer market in hinubuan dito ni dapat sa Negros ha. Oh, so mo ni ang ilahang kanan ang gipanghimo. So medyo dili kapos no kay magingon magunta nga kanan na ang kuan kanan na ang magisgot ka karon og page dili pa lang ta sa page no kanang page ako gabuhi mo kupukog kanang na kuan super kay wa gani ko pa ato anang na technician kay galikay lagi ta nga makagasto na punta ha kay technician patuon nimo ihawan pa nimo manok lami pa kay kaon unya pag uli dili man po maprangka nga mo ingon nga kanan nang tagae ko diag pagkarsulina pero masabtan kay nimo sa iyang lihok ba nga
2: masimpre invite pa nimo to
1: eh siyempre oh. Di kapag puka kay kaning Pinoy magudon proud ba garbo po na po garbo pating mo uli na dito manabi unya mo ingon na dito tagae garsulina unya gilangan na to yang oras. So mga ingon ana ba nga iskutana diri pa lang ta sa page sunauna-una na to. No, mo nang unya ako ning plaster ako gini kana nang atong para tinaw kayo ni no kay kita nangayo tag panabang aning atong provincial government. Dia sa page pila na ang sako sa page. Dia pa lang sa page. Siguro karon tag pila gyud ang sako sa page karon. Na, siguro 2,200, 2,300. Ang ana di ba?
2: Dia mo diha nagmark ana.
1: Unya. Nagsaka pa.
0: Oh. 2,500 to 3,000
2: ang 2,500 to 3,000.
1: 2,500 to 3,000. Niya wala pa yung may antibiotics ha? Kay
2: wala pa.
1: Kana ng antibiotics.
0: Chemical.
1: Kinahanglan man na imong baboy kay naniguro ka nga kapanalitan unya og magilanat-ilanat na kay kaning baboy po naama po dai na mga ingon ana. Adi incheck yo ka. So palit na pud ka. So ingon ana dia ta. So kanini ang mga kanini ang pangitaboa. No morning kanang ang sayonan ka ang kilos baboy buhi 120 130 unya kun imong balansyo imong gasto sa page kanang ako ha, sa tinuod lang dili na nako makwenta pero linibog yod ang kanang ang gasto niya pagbaligya nimo ha 120 na butang na to 80 oh di gid ka kabawi short ka so mo na karon ang kanang kuan mga mulo no sa kanang ang mga mga nagbuhi o kanan na ang mga baboy no nga ing ana na lang kaubos ang kanan na ang presyo sa ato ang kanan na ang mamalitay. Mm-hmm. Super moingon man pud sila nga basi mo mahal ni sunod bulan kin berman. Mm-hmm. So usabay assurance no sa kanan na ang mga kinini ang uban ani labi na kadtong wala gyud jamoy baol. Ha? Wala gyud jamoy basakan, wala yamoy kanang naang kuan, wala yamoy kanang naang kalubian ni ayang gisaligan katurag yun. So makasustain ka ha ang iyang pag-support sa iyang anak labi na kun mga kolehiyo na. Ha, bailang na appeal sa subsidize ni agwa in town. So mao na karon nga kanang ligawas ni nga mga kuan, mga komento, no? Ora gikuan na ni mo na ako mingon ko sa inyo nga gakot lang mi ani at least nga maabot sa kanang naang kahanginan. No, para nga kanang ang masusi ni sa ato ang Department of Trade and Industry no sa DIA sa DTI aron matabangan nato ang kanang na mga mamumuog mag-uuma. Tapos kining ni ang sa ato ang unsay kay kanang himuon kining nagpakiluoy nga mga kuan nato mga agresyon sa ato ang provincial government diri sa lalawigan sa

0: Lumaga del Sur. So akong kanon akong kuning kanang nang kuano ning ilang kuan ato ning kanang nang kuano ning ilahang
1: kuan po sila partner.
2: Komento.
1: Ilang magkomento.
0: Daghan kayo. Daghan kayo sa ako sa ning kuano partner tapos palihog na lang kung hatag sa kaninya ang mga comment. Kaya pirting daghanan ni. Di na ni maihapampot na abot siguro ni libo. So, mo ni ang ilahang kananang kuan ay lang gisulat, no? Aning gisultin nila dire panawagan sa provincial government of Zamboanga del Sur. Alang sa atong honorable provincial government of Zamboanga del Sur, mapainobsanon kami nga nangayo sa inyong pagtagad ug tabang alang sa among mga hagrisher sa Zamboanga del Sur. Karon ubos kaayo ang presyo sa buhing baboy samtang taas gihapon ang presyo sa piglets, pigs, tambal, kurinti ug uban pang gastos sa pag-atiman. Para sa kadaghana namo ang pagbuhi ug baboy dili lang negosyo, mao kini ang among panginabuhian ug paagi sa pagbuhi sa among pamilya. Sus, sakit kayo na. Mga bulan among gigahin sa mga sapag atiman sa among mga baboy apan sakit huna-hunaon nga usahay ang presyo sa among pamaligya dili na gani maka sapat sa among puhunan o gasto. Dili kami nangayo og espesyal nga pagtratar, nangayo lang kami og patas nga higayon aron makapadayon og mabuhi. Among gihangyo ang provincial government sa Zamboanga del Sur paminaon ang tingog o problema sa mga hagrisel. Mutabang sa pagsulbad sa sobra kaubos nga farm gate price nangita o paagi aron mapakunhod ang gasto sa pagbuhi. Mutabang sa pagpangita o mas patas og lig-on nga market, no, merkado og makigtambayayong sa mga concern agencies alang sa dugang solusyon, sa dugang solusyon. Palihog ayaw kalimte ang mga tao nga nagpaningkamot aron makahatag og pagkaon sa atong komunidad. Ang among mga baboy adunay bili, ang among kakugi adunay bili, ug ang among mga mag-uuma ug hagrisers adunay bili. Nagahangyo kami sa provincial government sa Zamboanga del Sur. So mao ni ang atuang ipaabot, no, sa atuang lalawigan sa Zamboanga del Sur, kabahin aning ilahang kananang ipangayo. So at least masolusyonan, mapangita ang pamaagi, no, kay kani ginasulti na dito, mao ra gyud taw ni ilang pangita. Pero kaning baboy o kanan na kuan lang yun. Ha? O kuan ba yun siya? Makahatag yun siya o kanan na kuan. Support sa kanan na pamilya. So, mauna akong kuan natin. Iwaso na to, ha? Nagangyo kami sa provincial government sa Zamboanga del Sur. Paminawa kami. Barugi kami. Tabangi kami. Nga makapadayon sa amo ang panginabuhian. Kung mag-iusa kita, mapanalipda na to ang panginabuhian sa mga pamilya nga nagsalig sa hagrising sa Zamboanga del Sur. Concern, hagriser sa Zamboanga del Sur. So, mauna to, no? Sa ato, mauna hangyo sa ato ang mga hagriser sa ato ang provincial government. I hope nga kani, matagaan ni o kanan ang mga idea, no? Magtinabangay, aron kanan ang kinigihangyo, mahatagan o kanan kagayanan. So, yung anak lang mga higala, no? So, doon na patay 3 minutos, no? Basin doon na pa'y partner, napakaidugang ani?
1: Kabahin
0: aning niya ang kuan, kabahin sa ato ang kanin niya ang bahin sa hagrisel.
1: No, muna'y ang ngayon gin partner nga matagaan o
2: pagtagad,
1: sulbad. Kaya nga naman, kanin sila, pareho rugo po rin ato nga kuan, nanginabuhi. Usap po kini sila sa ato ang source sa mga karni.
0: Tinod na partner, tinod na.
1: Ang usay man ko nakaparat kay barato ang kayo ang pagpangumpra sa atong mga komprador dayon kung ilan ang ibaligya mismo kita nga mamalitay lang muangal ta tungod sa kamahal
0: bisan
1: kay nakabalo naman ta nga ang presyo sa pagpalit nila barato lang. So mo na ilang ihangyo nga tagaan og patas nga pagtagad nga dunay minimum nga presyo sa pag sa pagpalit sa baboy nga dili sila malugi base sa mga panginahanglanon ug do na po'y minimum sa pagpamaligya. Kaya ron patas ang panginabuhian sa mga tao.
0: So aron ma-resolve no. So I hope nga atong papasalamat sa kanang nag-raise ni ini atong mga constituents, mapasalamaton po ta sa kanang pagpadungog nato sa ato ang mga leaders no, diri sa mga lirsor na makahatag sila o kananang mga maayong solusyon niya. Atong pasalamatan ang ato mga official sa mga lirsor no. Labi na sa ato ang nangulo diri sa mga lirsor no. I hope nga kini maabot diha sa inyong panag istorya aron sa masolusyonan kining igihangyo sa ato ang mga constituent. Nagkasalamat. Ako mingon ninyo nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa buong tulumanon. Ako tribo. No, I hope nga ang tanan makiangayon ug atong dasigo ng ato ang mga community nga kanang ato ang paningkamot alang sa pagtinabangay aron walay mabiyaan ug wala say maguna, wala say maulahi.
2: Pantay lang.
0: So, pantay lang patas tanan ang ato ang pagdala sa ato ang kanang community.
1: Sa ato ang mga tigpaminaw, mayong pasabon namo, mayong hapon. Unta kita magpadayunon nga magsinuportay kay kita lamang ang naa diri sa atong probinsya. Unta kini magpadayunon og mahatagan og pagtagad sa mga tawo nga namunuan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan.
3: Sa atong tigpaminaw sa ikaulahing higayon, unta I hope na naamoy nako nga ideya sa amoang topic karong kodon. Daghang salamat.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Labi na sa glauna na subanan sa Sambuanga del Sur, Misa Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay. Nan magtalo sa inyo kung piyatasan doon sa pakinag niyo sa namin kanyang tulumanon ako tribo. Labi na sa glauna nag-leaders din sa benua kani. Piyaglabong. Kini inyong iksoon, gokong maling silang hiras. Daghang salamat, Sambuanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Lotto Philippines! It's Sunday Fun Day, August 16, 2026. Alas 5 na, and it's time for another excitement edition of the PCSO Lottery Draw. From Luzon, Visayas at Mindanao, kasama kayo sa saya, excitement at pagkakataong manalo. At higit sa papremyo, bahagi rin kayo ng misyon ng PCSO na maghatid ng tulong at pag-asa sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng mga Lotto players na patuloy na sumusuporta sa mga PCSO games. Dahil sa inyo, mas marami tayong natutulungan at napapasaya. And because it's the weekend, doble ang energy, doble ang excitement. Handa na ba kayo sa papremyong ihahatid ng PCSO? Kung yes ang sagot, hawakan na ang inyong lucky tickets at tumutok sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Maya-maya lang, sabay-sabay nating alamin kung may panalong dala ang mga numerong hawak mo. Good luck, Lotto players! Pero bago ang game time, quick reminder po muna tayo. Only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. Let's play smart, play safe, and play responsibly. Alright, para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang ating panel of judges mula sa ating gaming public. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Bago ang live Lotto draws, nagsasagawa po ang PCSO ng pre-draw procedures para masigurong pantay-pantay ang chance ng panalo sa lahat ng Lotto players. Para sa mga naging kaganapan kanina, narito, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Mga kalaro, kanino kaya papabor ang swerte ngayong hapon? Ang mga numero na ba na nasa ticket mo ang magdadala ng panalo? Alamin na natin! Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: Nya kita gali usahay nga bisag dili nato igsuon sa ato ang mga magpapa dia nga bisag laing tao nya magtanaw to magulang nato angkol mangani pero sa tradisyon sa mga kuan sa mga Hudiyo mga igsunan basta kadugo gani no si Abraham itawag ni Lot og igsuon yang pagumangkon gitawag niya igsuon so ang kanang paggamit igsuon nagrefer na sa kining kadugo no? Wala pa sabot ng igsuon yung sa unod nga si Abraham og si Lot igsuon yung mapariyar ang mga magpapa. So wa pa sa botana no kada kay manawag tag angkol no angkol nga dili man na to angkol yon pero gitawag na to nga angkol nalabi na sa to mga dili pareyag kanang tinuan magtawag mi ta igsuon dito mingon nga uy anong pareyag mi ta magpapa so ang igsuon day mga kaigsuonan magamit na to nga term bisan og pareya tag pagtuo no nagtuo ta ni Kristo nga naay Dios ba na. So, igsuon magita pasama ni St. Francis of Assisi. Iyang gitawag ang tanan nga iyang igsuon bisan ang iyang kamatayon niya pa nang gikuan, gitawag niya nga igsuon, no? Kay ang kabahin man ni sa atong kining kinabuhi dus kalibutan. Moagi bitag kamatayon. So, Brian bro, Julius unsay
1: ikuan? So, bisan kita ba kung pakatan-on ta kung tigunsa nimo na kung imo nang uyuan, so mutubag jud kag ako nang angkol, no? Dili jud ka mutubag nga ako nang igsuon. So, kay dili man ta literal nga musabot sa pulong nga igsuon or adelphos. So sakto tong gingon ni Brother Sam nga ang igsuon nag-refer na siya sa kadugo, no? Mo na wala na siya nag-refer sa kanang sana kanang igsuon jud mo nga usag inahan ug amahan ba. Oh, sama sa
0: karon na planitan karon ni butang na to ha. Kaning tugta na to suway pagtugot na assuming, ha? Granting without admitting kaning uban na tong igsuon dili katoliko ba? Nga mingon sila nga si Santa Maria daghang anak si Kristo daghang igsuon ibutang na nato no nya karon kumingon ta karon nga pangitaan na sila pamaagi nga manawag ta sa ato ang samahal nga birhen og inahan masuko na pud sila sa so, kanon di ano inyong gitawag nga inahan na si Santa Maria nga si Kristo gali wala gali tawagan yang inahan atong si Santa Maria nya kamo manawag namong inahan kay babae lagi ang matawa ang naa dia sa kasalskana nga ingon si Kristo dia sa kasalskana nga babae wa pa moabot akong panahon. Nya karon di na po nila ipahimong anak si Kristo sa Santa Maria. Ilag yung dauton si Santa Maria. Nagin sila itumong og tuyo. Nagin sila kinibang kuan ba? Kinibitang sila plano ba? Nga dauton ang mahal nga birhen. Kay karon gusto sila daghang igsuon si Kristo. Nya karon kita, parihatag pagtuo ni Kristo. Mahingo mas Kristo nga, kantong nagtuo ka na ako, moya kong gitawag ng mga igsuon. So kita, kay mutawag na sa mahal nga birhen nga igsuon. Kay mahingo mas Kristo niya sa cross nga, ingon siya, babay, aniya ang imong anak. Ingnan niya sa si Juan de Bilabid, katong dyan Evangelist, katong si San Juan. Ingnan po si San Juan, anak, aniya ang imong inahan. So therefore, si Juan, iyang inahan si Santa Maria, dili nga, inahan nga iyang biological mother, kung dili, iyang inahan kay si Santa Maria, inahan man nato kay kabahin man sa simbahan si San Juan. So di na po nila pa ilhon nga anak, inahan si Santa Maria ni Jesus. Kaming sa, awa, kagitawag si Santa Maria ang inahan, kagiging nagbabay. Manang buta diri, oh. Gitawag og Madam diri sa New Testament, kaning gitawag og New Testament Breakthrough Version. Unya, kanig yun nga New Testament, kaning Pinoy version mga kaigsunan, mitawag yun si Jesus Cristo diri nanay. Nya, unsa man ang nanay? Di ba, mama? So, mama, yun ang gitawag diri na sa, yan, ito basaho ning last na to nga kuwan, kay hapit dol-dol sa datuang tak na no so nasa Juan kapitulo 2 nya mga tudling tres mga kaigsunan matud pa din he tres dos kapitulo 2 nya tudling tres matud pa din he nang maubos ang alak sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya wala na silang alak ingon si Jesus nanay hindi pa ngayon ang time ko hayaan niyo lang na hayaan niyo lang po ako sa gagawin ko sagot ni Jesus nanay niya giingon dre niya karon mingon sila nga way tahod si Jesus kay kwando babae ang gitawag kanang babae usa na kadakong pagtahod sa tradisyon sa mga Hudiyo gitawag na siya og kanang your majesty ba dako na hataas na
1: sa ko
0: pagtahod dili kay mama
1: senyora ba
0: mo nang ingon ni San Alfonso Liguri doktor simbahan miatod pa niya mingon siya nga sa Santa Maria ba to? Maria numkiam satis sa tunga term to yung giingon niya nga dili gyud ta kahimo sa pagpasidungog ni Santa Maria sa pagpasidungog sa Dios kaniya no labi na kang Kristo pagtahod ni Kristo sa iyang

Inahan nga mo ni giingon ni San An si Kwan si gisingalan ani nga doktor ni nga sa simbahan si San Saint Alfonso Liguri nga miingon siya Di Maria num kiam satis dili dili gyud kita maka pasidungog ni Maria sa sigo gayud sama sa pagpasidungog sa Dios kaniya pinaagi sa pagpili kaniya nga mahimong iyang inahan. So mo ni ato ang ipa ambit watay igong panahon murag sa sayo kita bro Juan kay do mapoy nagsunod nato no. So salamat kay sa inyong pag kwansad pagpaminaw pagtanaw. Salamat sab kita sa nag plaster diri si Brad Nikki no. So salamat kay bro Nikki sa ato sab nga kauban din na gwardiya niya, si Brad Mateo. Good evening sa tanan ng tanaw. Si, ako din si Rotsam Laurelia, inyo ang ubos ng igsoon sa kahutong nas Catholic Faith Defenders pagadian. Og kauban ako si Bro Julius Torres, no? Nya partner namin sa every Sunday, alas 6 antun sa alas 8 na sa gabi. Watay igong panahon sa pag-iguban. Sunod na sa nga panahon, no? Mag-abot-abot ta. Sa samang takna gyapon magigsunan. So watay igong panahon sa pagiguban. Himaya samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan amin. Sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. May gabi sa tanan. 106.5 FM Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: Pasensya mo mga sugang tigpaminaw ha, kay medyo siguro nabati ito sa ato ang mga tigpaminaw nga ni Aksog Hagong, no? Ang artong aircon da igi, kuha na diri sa ato ang technician. Sumayang gabi istanan, bisan pa sa atong mga igsoon diya sa tabina. Abrobins, akong ihatag ni mo usab ang mga pagtimbaya. Bisan pa sa atong mga igsoon sa tabina. Apan sa dili pa, mayong gabi ibro dan, no? Ibro dan sa USA. Kamusta diya, bro Dan? Abang sa imong asawa ni Sister Kisil Ann. Mayang gabi kaninyong duha diya. Bisan pa usab sa ako ang pares diri sa tabina. Sister Jai Jai Kagastamayo. Mayong gabi diha. Mao intoy nabilin sa ato ang balay, bro Benz. Maopasay gitugyanan diya sa Ginoo nga labi na kaganiha nga Domingo. Kay ani man ta sa trabaho. Sa mayang gabi kayong tanda, bisan pa nilang Papa Daniel o ni Mama Carmen. Mga kagas pamili, no? Mayang gabi kayong tanan diya sa tabina. Gobin, akong ihatag nimo ang padayon usab nga pagtimbaya sa mga kaigsuonan sa tabina.
1: Amin. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan, mga binating mga higala o mga hinigugmang igsuon. Labihan na gid sa alang sa mga naka-tune in karon. Paminaw di labi na sa mga kabukiran o labihan na gid nga anaa karon sa karagatan, no? Nagpanagat, no? Sagad sa mga panagat, mga higala o gini kalingawan nila inig kagabi, no? Human nga panihapon nila, magpa-open din na sa ilang radyo aron sa pagpaminaw sa radyo. O ginay sagad sa mga kinabuhi sa mga mananagat. Salamat sa Ginoo nga labihan na gid usab sa mga mag-uma, no? Labihan na gining Radyo Bagting Brother Mike nga galanog-lanog ni kay tungod kay sa kakusog ni ini sa ilang tingog mo. Salamat sa Ginoo nga dugang timbaya Brother Mike sa tuang kay kanan nga lokalidad. Labihan na gid sa atoang mga magulahang diha karon nga nagasubaybay sa diha sa baya-baya. Ilang brother Fortunato Bantay o ilang brother Edgardo Cabornay usab uban sa mga kaigsunan diha nilang brother Judy Saligan o nilang brother Luloy Bantay o sa tultulan usab brother Mike, no? Ato mga igsuon diha silang brother Marshall Mata, silang brother Pedro Culiamar, mga ulitris family usab, no? O silang diha San Diorquita, silang brother Tata Angot o silang brother Kadong Angot. Salamat sa Ginoo. Mga Dinggal family, mga uyuan, ayaan ni Brother Rafi Dinggal. Bansa iyahang amahan usab ni Rafi Dinggal. Diya si, sa poblasyon si Luloy Dinggal. No? Diya sa poblasyon, ato mga igsoon, mga batanom, Brother Cornelio Babira, Brother Ryan Rabusa, o silang Brother, mga kagas family, imong pagumangkon, Brother Mike. Usab akong ginikanan diya sa poblasyon karon nga nagapaminaw, si Rosa, hinigugmang inahan Rosalita Kapuyan Palisbo. Bansa ako ang bayaw, Ariel Manatnad o ang manghod si Mahal Palisbo. Brother Mike, diha sa Concepcion usab, itong mga igsoon, silang brother Edith Chavez. Nang salamat nga, kanunay gini siya nagsubaybay. Malipay po siya o ang ngalan niya matimbaya. Oh, labihan na gini nilang brother, and brother Alexander Ausiho, lang sister Bibi Ausiho. Lam brother Narciso Angkot, oh, yung uban siyang asawa usab. Diha sa kining manikaan si Sister Lydia Dumaog, barangay manikaan, kanunay gini siya nagsubaybay. Nagpatingog usab ni siya sa radyo uban ihang bana nagpaminaw. Salamat sa Ginoo. Diha sa dunya Enrique Intong o bisan pa sa yung mga family diha, mga lumintad family, mga nilang Sister Magdalena, mga Chavez family, Asusyon family. Kapisan Ismael Monterula, no? Di gini malintan niyang pangalan kay inig ka Domingo, maningil man pod, no? Itimbay akong ngalan. No? Malipay man po siya. Mga pa kalipay ba, no? Salamat sa Ginoo. Ismael Monterula, Isikil Senior Mamintas ng Efrain Karator, Jenny Karator, mga Bataluna family, ginikanan ni Brother Alan Bataluna. Salamat sa Ginoo. Kasikbit na ito nga lokalidad, Brother Mike, diya sa Pitugo, Brother Adino Vidal, kauban na to siya ganina sa rotation dito sa Usminya. Salamat sa Ginoo nga. Uban nilang, uban usab diha sa Pitugo, mga silan Silso Barbon, nilang Brother Jusil Banwag, o nilang Elisio Paraiso, mga Magsayo family, nilang Brother John John. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa poblasyon Pitugo, diha nilang Sister Nina Kubol, Dodong Kubol, o nila Sister Jenny Poligratis, Ginamban Poligratis. Diha sa Dimataling o sa Brother Mike, ato ang mga magulang diha, bisan pa nila Brad Titing sa Lusod, bisan pa nila Brother Tata Balasi, o nila Brother Gary Aranhuis, o nila Brother Turning Villa Hermosa. Salamat sa Ginoo diri sa siyudad sa pagadian. Mga igsuon na to, sila Brother Tata Arcilia, Piping Martel, o nila Brother Dodo Sanchez. No, mga batanon diri, sila Brother Jazz Ampalaya, Tuting or Christian Kibra, no? Manang, no? Jean Bataluna. Salamat sa Ginoo. Ato ang usab bisita nga gikan pa usab sa Coronadal atong igsuon, no? Si Princess Tabo, no? Gikan pa ni sa Coronadal usab. Salamat sa Ginoo na nakaanhi pud sa Sambuanga del Sur, no? Nakakita ra pud sa istasyonan. Sa ni, no? Salamat sa Ginoo. Oh, Brother Mike, akong ibalik diha kanimo.
0: Bro Mer, akong ihatag ni mo, Bro Mer, ang duwa nga pagtimbaya bisan pa sa Lilapuyan.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, nalaygon ang Ginoo. Pasensya na unlay taga my Brother Michael.
0: Okay ra.
2: Tungod sa mga kabisihan sa mga linyan, nabisi atong mga linyan ni karong panahon na Brother Michael.
0: Lagi.
2: Salamat sa Ginoo nga atong gikabisihan mga bunhaton sa Ginoo.
0: Kana
2: o kamo gikan mo usmin niya kami pud gikan mo nigbayog. Pero mas layo-layo gitong inyuhang gatuan kay Sambuanga del Norte naman to. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kumusta lang sa mga igsoon sa Lapuyan dahil mong paibalo nga sa muang pag-antos bayog, maayo ra among biyahe mga igsoon. Maayo ra ang paggikan, maayo ra pud ang pag-abot. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Dahil kumusta ko diha sa kuang labi na sa kong asawa jud sa Lapuyan poblasyon si Sister Grisel Minusa og sa akong ugangan diha Sister Nori Minusa, kauban nilang Sister Shimi Minusa. O diha sa poblasyon, din mga igsoon na mo sa pagtuo-usab. O diha sa poblasyon, Brad Jonas Rania. Kanunay nag padayon po sa pag-alagad sa Ginoo, kauban sa mga igsoon. O sa barangay Tininghalang, sila lang Sister Joy Antigal. O ingon man usab diha sa barangay Sayog, nilang Brother GC Doron, Lolita Doron, kauban siya mga anak, mga Doron family. O mga Siwuyan family, kumusta na mo mga igsoon? O bisan pa diha sa Barangay Tiguha, mga Antigal family, ilang Brother Sugo diha mga igsoon. Kumusta mo diha tay Sugo? O ilabi na usab diha sa San Pablo akong pamilya, ako sa dayang ipangumusta. Ilabi na sa ko akong pinangga nga inahan diha Merlin Nano Tarok. Kauban sa akong mga manghod nga naapod diha sa panimalay pod. O ingon man usab sa mga kasilinganan namo diha sa Barangay San Pablo. Diha sa particular sa Pungapong, among mga silingan diha mga De Los Santos family, mga Gakasan family, mga Oliveros family, Puntihon, family diha, kumusta mo? Nilang sa kong maayaan diha nilang Sister Jimaline sa Bayton, Bro Jimuel sa Lusod. O ingon man usab sa ako ang apuhan nga Sister Gloria sa Bayton. Tuod na po kung wala kita ng apuhana. O sa tanang mga igsoon diha sa Bayog, diin minagikan kaganina. No, salamat sa Ginoo nilang Sister Analisa Tana. Kauban nilang Sister Julimi. O Annabelle Tana mga igsoon diha sa Purok Uno. Kaya sa Purok Uno man may Brad Michael nakanto. Sa nilang Brad Armando Lumutaw diha sa Datagan Tris. Purok Tris mga igsoon.
0: Baklay na problema, baklay.
2: O baklay yun may Brad. Ay kauban na inamo si Brad. Roy, galito.
0: Amen, amen.
2: Kinaman siya sa pagkakaroon sa Lapuyan. Yung uban po na mo siya sa trabaho sa Ginoo. Mga ito nga, nakasinatikin siya sa itong agianan dito, Brad Michael.
0: Gapo kay Brad Roy.
2: Nga ang tuhod, maabot na sa sula, hapit. Mga na, nakasinatikin siya ka ganina. O, gahayik mi ganina. Purok uno. Dugay gin minaabot kay sige mang hunong. Then para dili kayo ka po yun, sige tabi-tabi. Naabot mi sa ibabaw, gikan sa ubos mi nag-hike. Hapit na gina alas 4. O to nga pag anhinari hapon na gyud. Munang salamat sa Ginoo mga igsoon. Bisan usahay ning mga buluhaton sa Ginoon. Magkapulikita, bisitas, pagkatiman sa mga igsoonan. So salamat kayo sa Ginoo nga malipayon ta nga nagbuhat diya sa Ginoo mga igsoon. Nagsugot ta nga matinud-anon. Ito ang pag-alagad sa Ginoo. Ingon man sa mga pag-alagad na to sa mga igsoonan. Sa, kumusta na lang tanan sa tanang mga nagpaminaw. Sabi na sa makasikbit na to ang mga probinsya. Diya sa Bangga si Bugay, nilang Brad Josilito Igiya diha. Nilang Brad Fred Cabiara. Kamingaw na punta ni mga igsoon na Brad Michael.
0: Kata makaduawad to no?
2: Okay sila, otro po na silang busy diya si Bugay. Nilang Brad John Rosales.
0: Amen.
2: Diyas Kabasalan, nilang Brother Loloy Mamakang. mga Austria brothers, no? Oh, lolo Austria, brother region Austria. Oh, labi na gin sa to magulang gin sa to Berlite, no? Manligis. Na diha sa Imelda. Kauban sa tanang mga balaan ni Imelda. Sa nang ato ang Ixon Bird Ode, mag-una naman, no?
0: Oh, ni Pahulay na.
2: Gan atong nabalitaan, mura og ugma ba to ang katapusang kuan niya? Unsa to kad?
0: Ilubos yan ugma.
2: Oh, mo atay atong himbawan. O nang mga pasubo lang po sa pamilyang mga manligis. Pero kanyang mga Ixon na, nakabalo na sila nga ang kamatayon kadaugan. Amen. Sa Ginoo, basta nagpadayon nga nagkinabuhi niya sa Ginoo. Basta nang mga Ixon, nato sa Aurora, mga manligis pamilya mo pong ipadangat ang mga pasubo po sa pamilyang manligis nga naadiha sa Aurora, mga Ixon. Dayon, kumusta na lang sa tanang mga ka-Ixonan nga nagapaminaw. O, grabe na gahapon, Brad Michael.
0: Man.
2: Kay service fellowship na to, ito San Pablo.
0: Kana.
2: Na ikaw mo wala dito, no? Kaya nag-advance ka ito sa...
0: Marapong, me?
2: Sa Marapong.
0: Na ituon nga.
2: Ipagay. Kumusta mo ito na? Madang magpahulay dito nga anak sa Ixon?
0: Oh, kuan, katuang babae nga maatima na to sa ilang Bradtakyo ba? Sister Nikki.
2: Mao na ito ni Pahulay?
0: Mao ito ni Pahulay.
2: Ah, mao ba niya ay?
0: Oh. Kuan, ni Pahulay na sa dipagampanayan, bro, Mer. Ni Pahulay na di ato ang Ixon Nikki. Mao yun na binitig atima na to, bro, Mer.
2: Tinoon.
0: Oh, si kuan siya binalay ni Bradtakyo. Kanang maong babae. Bro, mira kung
2: tinood gyud ito ang impormasyon atong na dunggan, no, sa GC.
0: Unya kasamtangan karon, bro, mira nga ato lang sang itugyan diri dapit sa Utuan, ug kay gikan mi didto. Kuan unya nakaserbisyo mi kagabi nakasulti mi gamay. Oh, unya ang formal na gyud nga sugod karon gyud. Ug nga gabi.
2: Amen.
0: Kuan daw to kay murag na ipabuton, bro, wins?
3: Iya, yeah, mga Ixon.
0: Mga Ixon unya murag 9 days daw to.
2: 9 days.
0: Balag yung tag maabot nga, di pa maabtag 9 days. Kung maabot na, murag dili na makaabot ang 9 days. Tugot sa Ginoo, wag ka maghambin.
2: Na, mga pasubo usab di ay, no, sa to ang pamilya ng Bertakyo. Kaya mo lang ginanay. Nilabinan lang Sir Dalia.
0: Lagi.
2: So, kumusta lang mo diha, mga Ixon. Bisan unsay mga panghitabo sa to ang pamilya, sa to ang kinabuhi. Ang ato alang yun, makapadayin tas pag-alagad sa Ginoo. Kay bulahan ang taong mamatay nga naa nag-alagad sa Ginoo, Lord Michael.
0: Amen.
2: Itang mga Kristuanon, kabalo naman ta nang sa Roma 14 City Gotso.
0: Mamatay na buhay.
2: Mamatay ta, atong buhi ta, ang atong pagkinabuhi mo si Kristo. Kung mamatay po ta, ang ato pong pagkamatayon, alang po kang Kristo. Salamat kayo sa Ginoo, mga Ixon. Kumusta na lang yun mo tanan, mga ka-Ixonan? Di namo matinagsa. Dayon, labi na sa mga kaigsoonan, usap gahapon, nga nakatampong sa ato ang service fellowship dito sa San Pablo, mga kaigsoonan.
0: Ipahibalo ito po kayo, itong wali.
2: Then, doon na tayo mga butang po na ipahibalo, nga doon ay upat kaadlaw na itong wali, mga igsoon. Ganit giling adlaw. Sugod, ugma, Pizza de City, taman sa 20. Kanang ugmang adlaw, ha, barangay Lukuan na, likod. Public, sa barangay na, public gas bill na.
0: Bro, Mer, pila ka adlaw ang public gas bill?
2: Ang public gas bill, ugmang adlaw magsugod sa barangay Lukuan. Pagka 18 o 19, house to house na si Albert Michael.
0: Sa Lukuan na gihapon?
2: Sa Lukuan na gihapon. Dahil pagka 20, public gas bill dito sa poblasyon yun. Dahil ka na nga trabaho, isgutanan pa po na sa mga Ixon. Kaya siyempre, kung natay public gas bill sa poblasyon, sumusunod po di ang house to house.
0: O, naman ko na, murag sa imo ang gisulti karon sa pizza, katong unang adlaw, sa itong pizza hato.
2: DCT.
0: Kuan, kana na ang gas bill.
2: Sa public. Barangay na, barangay.
0: Barangay, dayon gas bill, kuan. Dayon doon ay 18 o 19, house to house.
2: House.
0: Sa 20,
2: public.
0: Sa kuan yun, public na po sa sentro yun.
2: Sentro yun,
0: poblasyon. Pero wala pa mapaloapi o
2: wala pa paloapi.
0: O katong house to house.
2: Wala pa paloapi o house to house. Masama po na yung nakupang sabutanan karon. Nandito may kagikan, anong hapit may kagini na, medyo ugmang adlaw, madilatar ato ang public gas bill. Mga naanata sa magpunyot itong makasugod, sumala ni Bart Gurio kay naamay sisyon sa barangay gud ang kwan. Ang kaning mga opisyal po dito, nalisod po kung magsisyon sila o niya magpublic, tasaba po, no?
0: Lagi.
2: Muna nga kita po ma-adjust ta, magpunyot to, sumala sa gingon ni Brad Gurio. Then alang po sa tanang mga kaigsoonan, ang maningi pahibalo kay aron nga makabulig po ang tanang mga malaan. Nandun ay hambin ana. Ang dili makadto, uban sa mga pag-ampo, mga pag-suporta sa itong mabuhat, ay alang manis trabaho sa Ginoo, tuwagin ng tabangan o ampo, dala sa presensya sa Ginoo, nga unta, mga pinili sa Ginoo, napita, makadungog sa pulong, para mahiulit na sila sa tinuod, panimalay sa Diyos. Salamat sa Ginoo, mga Ixon. Amen.
0: So, mara ka to, mga suking tigpaminaw, mga Ixon, no? Atong mapahibalo sa atong mga trabaho sa Ginoo. Oh, ato na kami sa amo ang pinaka-importanteng hilisgutan. Apan sa dili pa, Robins, akong ihatag nimo ang mga pag-ampo.
2: Amen.
1: Amen. Lord Jesus, salamat, you know. Salamat intak na sa kagabi.
2: Amen.
1: Salamat nga nagkanunay, nagapadayon ang imong mga buluhaton. Bisan pa ni ining kagabion. Lord Jesus, bisan pa ni ini ikaw gayon ang mag-una. Magasulti, magahatag o kahibalog ka alam.
2: Amen.
1: Lord Jesus, imuha tanan ang mga pagsulti, Ginoong Isos. Ikaw magagiya, magaguide.
2: Amen.
1: Tungod kay ikaw, Espiritu nga na sa mong kinasuluran. Salamat, bisan pa sa imong bililhong nga dugo. Amo usab nga gikinahanglan. Tungod kay masayop kami sa tanang pamaagi.
2: Amen.
1: Lord Jesus, aron mahimo kami tako sa imong tabangan. And salamat nga, bisan pa ni ini, ikaw gayon ang mag-una ka namo.
2: Amen.
1: Ikaw magabubo sa mga butang nga angay nga gikinhanglan alang sa mga tao nga nagpaminaw.
2: Amen.
1: Aron makadungog sila Ginoong Isus, pinagi ni ini pagsangyaw ni dinhi sa kanginan. Salamat nga, ikaw gayon usab magahikap alang sa mga paminaw, Ginoong Isus.
2: Amen.
1: Nga mga pulong nga ikahuwa din hindapita, ilaha usab nga maagap, Ginoong Isus. Og ikaw usab ang magapatubo.
2: Amen.
1: Lord Jesus, igo lamang kami magasugot diha kanimo. Ingon lamang nga may katungdanan alang sa mga balaan nga isulti lamang ang kamatuoran.
2: Amen.
1: Busan ini kang gabion, ikaw among pasidunggan og pasalmatan. Pinagi sa imong ngalan. O Ginoong Isus. Amen.
0: Sa mga kasing tagpaminaw, niining gabi na amo na pong ipaambit, kaninyo mahitungod niining atong miaging panahon, daghan, tiod-tiod na bro mga itong gisugutan nga tapiko.
2: Yes.
0: O sa mga butang nga labing importante, nga itong hisugutanan, mahitungod ni ining atong pagtuo.
1: Amen.
0: Kaya kining pagtuo, mga suking tigpaminaw, no? Kung dili biya, yun mo ni sumala sa itong intro kaganiha, dili tanang nagdalag, na uban, nagdala ramang kamatuoran, yung Bibliya, bro, mer.
2: Tinaon.
0: Pero inig-explain na nila, or inig-paambit na, dili naman kamatuoran kay, kung sa laing termino, imbistin aw lubog man. Lubogon man nila. Bisag klaro na. So, nining gabion na, atong hisgutan, kinini ang pagtuo, atong miaging panahon, ang atong panghisgutan, related o pagtuo, tinuod nga pagtuo, una, katong mga kasalanan, mga pagpakasala, dayon nga ito na sa pagtuo, then atong gipaambit pod, ang mini nga pagtuo, dili tinuod nga pagtuo.
2: Yes.
0: So, nining panahon na, atong abrihan pod, o diha na ba tataman sa pagtuo, kay, narabay daghang nagwali pod ron nga, pagtuo na lang pod, wa na ibautismo, Monay ato ang susayon o kanan ang hisgutan mga suking tigpaminaw kay kung malipataan ni mabasa ra bagyod pod. Katong gibasa nato bro Mer Robin sa miagi ang episo.
2: Yes.
0: Na giingon ra dito nga naluwas mo pinaagi sa pagtuo.
2: Kung imong ikating yon.
0: Kung ikating nimo
2: og
0: og tagon ta lang bro Mer og kapnan gyud nimo mura ba og mani ba? Naglaom tong tag-iya nga ang mani daghan pag unod gikot-kot. Gikapnan din sila om day pag ibot na ibilin do ka buok unod ingon ana ba? O kuhaan dyan ni mo, di po ni mo masabtan ang tibok kasulatan, kay episo na di abromer.
2: Yes.
0: Pero ang episo sa buhat, ibautismohan, oy.
2: Tinawag.
0: O, maingon rin tag, why bautismo, o, pagtuora. Adili, oy. Si Apostol Pablo ganit ibautismohan, busa na ining gabi ho na mga suking tigpaminaw, gikan sa tanan sa dipaka mo, abante bromer, o, kay ikaw may sumpay aniron, ako lang ikon og asat, tamurag na kuan ato, atong i-recap gamay ba, atong sa buhat, Robins. Nga ang ato ang karang pagtuo na to mga suwing tigpaminaw invisible man guna
2: tinon
0: invisible man guna imo ara manag sa Ginoo
2: may nakakita
0: wala may nakakita ana kay kamura man sa Ginoo nag naghisgot man isa relasyon diha gud
2: unsa ba nang pagtuo lingin
0: no, lingin ba na unsa ba na kanang lapad star ba na dili oy ang pagtuo mga suwing tigpaminaw invisible busa ang probe pod sa bautismo dunay gipakita tong PhD version nimo bro Bins. Kana na ang giingon sa Buhat Kapitulo 8 sa panahon ni Pilipi ba? 8. Buhat 8 versikulo 36 nagsugod. Diha nato i-agigrecap mga suking tigpaminaw aron makahibalog yun ta nga ang atong pagtuo dili pa na enough, bro Mer.
1: Amen.
0: Dili pa gyud na siya diha nga kag okay na ni. Dili oy kay ang pagtuo invisible na. Padayog basa?
1: Samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga adunay tubig. Miingon ang opisyal kang Pilipi. Oo. Oh, adunay tubig dinhi. Aduna pa bay hinungdan nga dili ako mabautismuhan?
0: Aduna pa bay hinungdan pero sa imong Pilipi brother Bench?
1: Mitubag si Pilipi kaniya. Mahimo kanang bautismuhan kun kinasingkasing gayud ang imong pagtuo.
0: Na.
1: Amen.
0: Matupan ni Pilipi ngadto sa iyo kung mga suking tigpaminaw, mahimo yung ang bautismuhan kung ang imong pagtuo kinasingkasing. Sa tupa di ay ang pagtuo katong giingon ni Brother Elmer ang gisaysay sa may aging mga Domingo. Nga tinuod yun nga pagtuo, dili itong mini ha, kanang tinuod yun nga pagtuo, kung tinuod yung nituo ka sa Ginoo, magpabautismo ka. Mm. Na may uban maminos pulong brobins, bromer. Mm. Nituo man ko sa Ginoo, nituo man ko ng pulong. Pero ang tibuok requirements, murarago na bromer o nag-apply, no?
2: Hindi na.
0: Nang-apply ka, o niya, pag ingon dito, unsa, kinanglan man o bayudita, niya o makakadala. Ah, balik kilang sunod ko an. Oh, di yung kakasulod trabaho. Di yung kakasulod anang maong kumpanya kay kulang man ka o mga papilis. Pero kumpleto ang papilis, sama sa pagtuo na to karon, ang imong pagtuo, invisible, imong pamatudan sa imong pagpabautismo, o doon ay mga saksi, mga igsoon sa pagtuo, nga nagpabautismo ka, diha na mahingpit, mahimo unya ka nga, mahimong mananaog, matuman na unya itong giingon sa atong Ginoo dito sa Marcos 16:16, ang lagbasa province. Ningon pagsulti dito mga suhing tigpaminaw nga, ang motuo, o magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo, paghahukman sa silot. Nabusa, importante ang bautismo, mga suking tigpaminaw. Nga naman na ang bautismo? Nga naman pong muagi mangyug bautismo o pagtuo na lang di ay? Nga naman naamang yun na, mga suking tigpaminaw, kung ang bautismo sa ubang sikta, dula-dula ra, na iuban, di na ako magpabautismo, Brad, kay nabautismohan naman ko sa among sa akong relihiyon sa una. Mga suking tigpaminaw, no? Makasusubo kayo, manggod, kay kinini ang bautismo, bro, mer, naman ko nag-awat-awat ani. Naman ko nag-sweet-sweet, bro. Bins, unya, kung malipat, ha, makaingyong tagmao, kaya nag-practice, manggod po sa trabaho ni Ginoong Hesus. Awat-awat ba? Unya, ka ng awat-awat, bro, mer, usarap na ba na siya kinaiya sa kaaway? Tanawa sa panahon ni Pablo, gisuhid-suhid sila, bro, Bins, sa pinadayag version, 2 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 13 o 14. Amen. Na mga, kuan ka na ang mag... magpinariha po nila ba? O niya, ang mga ato mga suking tigpaminaw ani, labi na tumatinong sa Ginoo province. Bro, mer, malipat mang yun kay Biblia, may gawiran. Ah, o, sige, ingon ni Pablo.
1: 11:13, 2 Corinto.
0: Kapitulo 13, tamang 14. Ah, versikulo 13, tamang 14.
1: Amen. Kay maong mga tao, maoy mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon, yes, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis ni Kristo, o kini dili hinoon ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas, nagatakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag.
0: Naay kumpiyansa mga suing tigpaminaw. Basta maghisgot na ganig pagtuo, basa gyud Biblia.
1: Amen.
0: Adto gyud ta sa original, kay naiuban ron nga makalibog kay nagdalaman kog bautismo, pero para nila bro, mer, dula-dula ang bautismo. Kana mga suing tigpaminaw, bautismo manguna sa reliyon. Bisan pa og mabautismuhan ka og ka 20 basta na ka nabautismuhan sa relihiyon, di na mo tugon nimo. Kay ang gitagaag authority sa pagpagbautismo ang mga tinun-an ra sa atong Ginoo. Kanang giingon sa Episo at uno nang balikan, province. Kanang giingon sa Episo kapitulo 4 versikulo kinini ang 4 sab taman sa 5
1: 4:4 adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu.
0: Amen.
1: Maingon nga adunay usa lamang ka paglawom nga alang ini gipanagtawag kamo.
0: 5.
1: Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo.
0: Sa to pa usa ka Ginoo, sakto na. Ang Ginoo nga usa imo pong gituohan, sakto pod. Usa pod ka bautismo, usa ra pod ka bautismo. Ang giingon ni Apostol Pablo, singular. Usa ra ka bautismo. Unya moingon man dayon, bro Benz, bro mer nga di na ako magpabautismo diha, kaya nabautismo man ko sa reliyon sa una.
2: Oh,
0: ang bautismo sa reliyon mga suking tigpaminaw or higala nga namati karon, basta naagani ka sa manmid, kanang tinukod og tao, amo naman sige sulti diri sa ato, sa kahanginan, manmid, tinukod og tao, puro na siya registered sa SEC. Security and Exchange Commission diri sa kalibutan. Kanang Security and Exchange Commission, kalibutan ng pangagamhanan, unya, gipasakop nila diha ang ilang pagtuo.
2: Yes.
0: Oh, mo na sige tawag manmid na manay nakabutan itong I am Michael Tamayo, chairman by founder of murag sa Iglesias Usami sa una ba?
2: Chairman
0: ni Claude Waldo Papa Senior. Siya mo'y founder.
2: Chairman and founder.
0: Oh, chairman pag yun, founder pa. Karon yes. Giusom na, aron di kahilata, wala ay founder, chairman na lang yun. Pero klaro man sa basahan mo, may religious man yun.
2: Yes.
0: Relihiyon naman yun sila. So bisan pag mabautismo ang kakabainte, basta na ka sa relihiyon, di yun ang mutugo. Kanang bautismo nga giingon sa episode mga suking tigpaminaw nga usa ka bautismo, dili na sa reliyon. Sa church na, bro, mer.
2: Tinon.
0: Sa iglesia na. Juan, kapitulo 4, versikulo 1, sugod. Ang gitagaag authority sa pagpangbautismo, ang mga apostolis na mga tinunan. Nakaroon ka ng tinunan ni Ginoong Hesus, kung mangunta na mo karog, asa may natumakita ng tinunan na? Katong nagsunod sa pagtulunan sa mga apostolis. Katong nagsunod sa kasulatan. Naiuban mo, ingunig, Bible alone, di taana. Apilan po na itong history. Mga referensya, kadugay sa inyong referensya, diferensya na. Mauna ay klaro. Juan 4:1 province.
3: Ug sa pagkasayod sa Ginoo, nga ang mga Pariseo nakadungog nga si Jesus nangabig. Ug nagpambautismo ug labi pa kadaghang mga tinunaan. Kay kang Juan.
0: Amen.
3: Padayon. Bisan to dili gayud si Jesus mao ang nangunay sa pagpambautismo, kundili ang iyang mga tinunaan lamang.
0: Tanawa ra. Unsay giingon sa nasulat? Nakadungog ang nasayod ang Ginoo ug sa pagkasayod sa Ginoo nga ang mga Pariseo nakadungog man. Nga si Jesus nangabig, nagpangbautismo, daghan pagkasakang Juan Romer. Pero unsay giingon pagsulti sa versikulo 2, bisan to diri si Jesus, si Ginoong Jesus maoy nangunay mga sugintig paminos sa paglubong Romer.
2: Yes.
0: Sa pagpangbautismo dito sa tubig. Unsay giingon diri nga bisan dili si Ginoong Jesus may nangunay ang iyang tinun-an. Sa ato pa mahimong maapil sa ihap nga ang imong bautismo mga sugintig paminaw counted kung kana ang nagbautismo nimo mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Nakaron ang nagbautismo nimo relihiyon o yang pamaagi sa pagbautismo pisik-pisik ra. Nalayo naman na kayo. Una relihiyon ang nagbautismo, ikaduha pisik-pisik ang bautismo mga sugintig paminaw. Dili na pisik-pisik. Dili nang sprinkling kundi tibuok lawas. Lubog sa tubig. Atong balikan tong buhat, Brother Ben, sa panahon ni kinini ang dugangin ni Romer, pagpalapad ni ang tapikuha, kay labing importante ni. Sa panahon ni, unsa ni, katotoang Pilipi, sa buhat kapitulo 8, versikulo 39, Romer, tanawa.
3: 8:39, nagingon, paghawas nila gikan sa tubig.
0: Ah, klaro kayo, bro. Bins, Romer? Humagbautismo ni Pilipi ngadto sa iyo noko nihawa sila sa tubig.
3: Amen.
0: Mga suking tigpaminaw kanang nihawa sa tubig tibok lawas nimo ubog jud sa tubig.
3: Amen.
0: Lubong yod. Oh, dili gyud na ingon nga pisik-pisikan ra kadiha. Oh, mahinumdum bitaw ko anang nako bakit ang video bitaw. Karon bro, bens daghan naman kaayong tao di naman gyud maganap og pisik-pisik, gi-sprayhan. Gigamit ang power spray. Aron gyud ma ligo gyud tanan.
2: Kita Tagalog bro Michael.
0: Kana.
2: Ah, pwede ko sa unang tanay.
0: Karna, nindot ng Tagalog. Tagalog. Kaya mga kuan, mga kapatid natin na
2: nakikinig ngayon. Nasa Luzon.
0: O, nasa Luzon.
2: Ang sabi po dito sa gawa, Kapitulo 8, Talata 38. Sa gayon ay ipinag-utos niyang ang karo ay itigil at kapwa sila bumaba sa tubig.
0: Okay, bumaba sa tubig.
2: At kaniyang binatismuhan siya. Nang makaahon na sila sa tubig.
0: Makaahon.
2: Klaro kayo.
0: Klaro kayo. Malinaw pa sa... O sa ibang salita, malinaw pa sa sabaw sa butong yan. Klaro kay mga suking tigpaminaw. Miauhas, mikawas sa tubig, miahon. Tibuok lawas, jud, lubog sa tubig. Silang duhang Pilipi, iyang gilubog sa tubig tong iunoko. Dili na ito na matuwis ka mo ni kasulatan. Nakaron, ang imong bautismo, una sa tanan, bautismo sa relihiyon, kaya naamang ka sa manmid, tinukot og tao. Bisan pagkabayinti ka bautismo, may rigyo na matugo. Kinanglan bautismo ka sa church nga tinukod yun sa itong Ginoo.
2: Yes.
0: Kay diha sa imong bautismo, unang Korinto 12, versikulo 13. Unsay giingon, Brother Vince, sa Pinadayag version?
3: Unang Korinto.
0: Kapitulo 12, versikulo 13. Nga nung kinanglan man yung bautismo, hanay usahay, ang bautismo, yano-yano raman ato. Tanawa, ang interpretasyon ni Apostol Pablo sa bautismo, atong i-compare sa kalibutan, baka nang pagpabautismo sa relihiyon mga suking tigpaminaw, pagpasakop na ninyo sa tinukod og tao, basta mabautismuhan mo sa tinukod og tao. Tanawa.
3: Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan mga Hudyo o mga Kristiyanhon, mga ulipon o mga taong gawas, nabautismo ngadto sa usa ka lawas, o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu.
0: Ang explanation ni Apostol Pablo, kitang tanan nga nabautismohan mga suking tigpaminaw, nabautismohan ta ngadto sa usa ka lawas, unsa man ang lawas?
3: Amen.
0: Bro, meron walay lain ang lawas diha, iglesia na mga suking tigpaminaw. Ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo, lawas na niya nga iyang kapadayganan sa iyang kinabuhi. Maunang human ka mo to, magpabautismo ka, diha din ka maapil sa usa ka lawas. Diha ka maapil sa church nga gitukod sa Ginoo. Diha nimo madawat ang gasa nga Espiritu Santo ug matud pa diri og kitang tanan gipatupok usa ka Espiritu. Nan karon ang imong bautismo, bro Mer. Sa ato mga suking tigpaminaw ron, ang nadawat niya nga bautismo katulong sa relihiyon.
2: Yes.
0: Nagpasakop siya sa relihiyon, bro.
2: Oh,
0: pareho ba sa Tagalog?
2: Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog version. sapagkat katotohanan sa pamamagitan ng isang espiritu.
0: Amen.
2: Tayong lahat ay binautismuhan sa iisang katawan.
0: Sa iisang katawan?
2: Dili daghan isa ra gyud.
0: Amen.
2: Maging mga Hudiyo man
0: Hudiyo,
2: o mga Grigo.
0: Kana?
2: Maging mga alipin man o malalaya.
0: Amen.
2: At iisang espiritu ang ipinainom sa ating lahat.
0: Klaro kaayo? Maliwanag mga suking tigpamina, no? Klaro kaayo nga ang pagbautismo na to nahimutang naapil sa iglesia nga maong lawas atong Ginoo.
2: Tinaon.
0: Nakadawat ang espiritu, kitang tanang gipatuhop og usa ka espiritu. Kana kung nabautismohan ta Bromer, kung tayo po ay nabautismo sa totoong church,
2: yes.
0: O sa church na itina tayo mismo ng ating Panginoon.
2: Amen.
0: Nung sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia or iglesia.
2: Isa ra gyud ang lawas.
0: Isa ra gyud. Nakaron nabautismohan ka sa relihiyon man. Nagpasakop ka, Bromer, sa relihiyon.
2: At pa clarification, Brad Michael, katong nabautismohan sa relihiyon, wala pa gyud sa lawas sa
0: Ginoo. Wala sa lawas sa Ginoo, kay sa relihiyon man siya nabautismohan.
2: Yes, tinuon.
0: Makounted sila nga apil sa lawas sa Ginoo, sa diha nga mabautismohan sila sa saktong pagtulunan base sa Biblia. Nga walay laing founder ang ato rag yung Ginoo.
2: Itawag na maguna sila religious corporation.
0: Religious corporation. Bromer, ato kung ihatag na punimo ang panahon.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kaning bautismo importante gyud kay ni Brother Michael. Tungod kay ang kuan man God. Kaning pagtuo ang mosunod ani bautismo gyud.
0: Kana gyud.
2: Dili pwede nga pagtuo ra.
0: Kana.
2: Sayop na nga interpretation, sayop nga una-una nga moingon ta nga bautismo aw kanang pagtuo.
0: Okay na.
2: Kay ang ingon diha nga ang dili mo tuo man.
0: Oh.
2: Ang Marcos 16:16 atong daklitan og balik dalikatan nato Brad Vincent
3: Tagalog.
2: Ang Marcos 16:16 Bisaya sa
3: Bisaya Marcos 16:16
2: Bisaya ay muna natin
3: ang mutuo og magpabautismo maluwas
2: bantay ha ang mutuo nayon og magpabautismo so duha gyud mutuo ang mutuo og magpabautismo maunsa
3: maluwas Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot.
2: Unya kay diha man makupot sila anang ang dili mutuo Brad Michael. Ang dili mutuo pero humanag gisultihan nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Sa ato pa ang kaluwasan pinaagis pagtuo og pinaagis pagbautismo. Dili pwede kulangon ang duha. Dili pwede nga pagtuo ra, dili pud pwede bautismo ra ulay pagtuo. Kanang duha na agin na kay ang bautismo nunot na siya sa pagtuo.
0: Amigo na sa promise ang duha.
2: Oh, mag-uba na sila, dili na pwedeng bulago na to.
0: Dili pwedeng bulago.
2: Dili pwedeng maingon ta nga ana man na. Dili pwedeng anaon na to Bert Michael ang mutuog na luwas bautismuhan. Kanawa po isa-isa gud nga pinagis pagtuo luwas na.
0: Luwas na.
2: Busa ang naluwas kinahanglan okay. Bautismuhan.
0: Amali nga teaching na.
2: Wala siya kanang maunay wala ma-align nga teaching. Diha sa Biblia, wala ma-align sa kamatuoran.
0: Imbestin ako bro, mergilubog.
2: Oh, na makalibog mo na. Ang giingon niya, ang mutuo o magpabautismo, maluwas. So, dili pwede igura pagtuo, naluwas na. Kay mudagan tas episode 28, pinagis pagtuo, tungkol sa grasya, naluwas man.
3: Amen.
2: Mao man ay daganan din nila, no?
0: Sa 16 sa Tagalog.
2: Oh.
0: Siya na naniniwala.
2: Naniniwala.
0: At nabautismuhan.
2: Kana.
0: Ay maliligtas.
2: Maliligtas.
0: Ngunit siya na hindi naniniwala ay papatawa ng hatol.
2: Oh, ganyan ang sabi ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan natin at mga kapatid na yung hindi naniniwala, lalong-lalo na yung hindi nabautismuhan, hindi talaga maligtas. So katong wala mo to, wala po na pabautismo, sigurado na nang maluwas. Pero ang ingon sa Biblia, ang mo to o magpabautismo maluwas. Dili po yung diusbo na to ang linya sa Ginoong giingon nga ang mo to o naluwas bautismuhan. Sayop kina siya mga igsoon. Sa pag-ahapat na mag-abot ana sa Biblia, sayop gina nga interpretation nga ang mitoo o naluwas bautismuhan. Dili. Ang bautismuhan, katong mitoo, ang giingon sa Biblia, ang muto o magpabautismo maluwas. Ay sa paingnon siya naluwas kung human siya nagpabautismo. Pagtuo niya, pagpabautismo, ang kaluwasan ay sa niabot. Dili kay sa pagtuo na, luwas na largo.
3: Mm.
2: Ya, ato man dahil pasangin lang tong kuan.
0: Marcos.
2: Kato bang tulisan?
0: At tulisan.
2: Wa man lagi bautismo nga naluwas man to.
0: Klaro man kay to Bromer nga giluwas sang to.
2: Pero kung maghisgot ta diha wala ba to maghisgot kaluwasan Brad Michael. Kay ang giingon lang tulisan nga kanang kung maabot na ka sa imong gingharian adto na ka sa gingharian nimo Hesus. Hinumdumi ko. Wa man sa imong luwas ako. hinumdum ni rawan menang enggon siya nga aw karon karon dayon dadon kan ko sa paraiso.
3: Amin.
2: Ang isyu ato dili to kaluwasan ang isyu. Ang isyu ato dadon siya sa paraiso. Nakisa mang magbuot man itag madalon siya sa ginaw dito nga ang ginaw may tag iyas kaluwasan.
0: Kaluwasan kana
2: siya may alang-alang pag mga naog pa mo dito sa tubig ug mabutis mo hay.
0: O gani.
2: Giunsa po nato na pagunahuna nga kinsa pa manggoy magbutis mo na itong gipanlansang na sila.
0: Gipanlansang na imong ano sa atong mga suking tigpamilya nga tawhanon na kay Romero.
2: Kun ato pa na siyang ipilosopo, aw pwede ra siguro na pero magpalansang sa siya dito.
3: Tinod.
2: Apil siya sa glansang dito. Mao na mga eksen pero mahulog na lagi siya mga pilosopiya. Pero ang proper gyud mga kaigsoonan ko, ang motoo o ang magpabautismo maluwas. Kay kanang sultiha, mao na gisultis Ginoo human siya nabuhi pag-usab.
0: Amen.
2: Human siya nabanhaw. Yang gisultihan ang iyang mga tinun-an nga panlakaw mo nga tus tanang kanasuran. Ingna ang mga tao, ang motoo og magbautismo maluwas. Usa klaro kayo nga ang bautismo nunot siya sa pagtuo.
0: Clarification lang bro Mer, buot nimo ipasabot nga samtang naapat karon ni ining panahon sa grasya, buhi pa ta ang proper tuo bautismo gyud.
2: Oh, ang motoo og magbautismo. Mao man ay align gyud sa gisultis Ginoo. Busa ang wali po nilang Pedro. Kinahanglan ang matag usa maghinulsol then magpabautismo sa iyang ngalan. Wa gid sila maingon igo ra mo tuo.
0: Kana gyud.
2: Kay karon magudamang koy mga relihiyon pod nga
0: pagtuo ra.
2: Pagtuo ra daghan-daghan man sila nga pagtuo ra pero walay bautismo.
0: Kuya pod no.
2: Munay kuya pod na ilahang pagtudlo ni da.
0: Pagtudlo pero wala ana.
2: Oh, magsaysay ka maturan magdala pag Biblia pero ang ilahang gisulti wala ma-align sa kasulatan. Ang align nga kamatuoran mahitungod sa kaluwasan mga higalag mga igsoon. Kanang giingon sa Ginoo ang motoo og magpabautismo maluwas.
3: Kino.
2: Kanang episodos 8. Kung adtor kas 8 mo kupot kay maay himo na tong katarungan. Dili na masilbi ano man kay ang episo gahisgot bautismo niya. Okay. Pag-abot sa 4 dunay usa lamang kang Ginoo. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Naa may bautismo gisgotan. Sa dili gid magsilbi nga ang bautismo walaon. Ngano man kay maadtotan ni Pablo sa iyang kaagi. Buhat kapitulo 9 bersikulo 6. 4 sa sugod.
3: 9:4. Ug natumbas siya sa yuta.
2: Kana?
3: Ug iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya.
2: Sa diyang gisidlakan siya sa Ginoong Hesus dayon.
3: Sa ulo.
2: Oh.
3: Nganong ginalutos mo ako?
2: Nganong gilutos man ko nimo ingon ang Ginoo dayon?
3: Ug siya miingon.
2: Oh.
3: Insa ka ba Ginoo?
2: Da dayon.
3: Ug siya mitubag.
2: Oh.
3: Ako mao si Jesus nga imong ginalutos.
2: Unsay gisugo ni Jesus sa size?
3: Apan bumangon ka ug sumulod ka sa siyudad.
2: Gingnan siya bumangon ka din adto siyudad.
3: Ug didto igatug-an kanimo ang kinahanglan pagabuhaton mo.
2: Usa si Pablo sa dihang nangutana siya sa Ginoo, kinsa ka ba Ginoo? Kani sidlakan mo siya sa kayag. Gilutos man to niya mga tinun-an ko dani. Dai mo to nga napukan siya sa pagkakita niya sa kayag sa Ginoo. Ingon ni siya, kinsa ka ba Ginoo? Ingon man Ginoo, nganong gilutos man kunin mo? Then, maingon ni siya, ako si Jesus ang imong gilutos.
3: Amen.
2: Bumangon ka, sumunod ka sa siyudad, ug dito, igatugan ka nimo ang kinahanglang pagbaton. Busa si Pablo, padtoon sa siyudad, tuganan siya dito. Unsay kinahanglan niyang baton? Atong i-add to na po sa versikulo 18, tanawa.
3: 18?
2: Okay, i-add to naman to siyang Ananias, kinakasulod naman siya siyudad, na yun.
3: O diha-diha, gikan sa iyang mga mata,
2: na yun.
3: May nangatagak nga murag mga himbis,
2: na yun.
3: O siya nahiulian sa iyang igtatanaw.
2: Kanabuta man siya, pa na yun.
3: O niya, mitindog siya.
2: Mitindog siya, na yun.
3: Og gibautismuhan.
2: Og gibautismuhan. Busa ang bautismo kinahanglan ang buhaton, Brad Michael.
3: Amen.
2: Parihang Pablo, giingnan siya nga tumindog ka at to siyudad. Kay dito tuganan ka, unsay kinahanglan imong buhaton? Unya pag-abot sa siyudad, giunsa man siya?
0: Bautismuhan siya.
2: Gaampo si Ananias, gipandungan sa kamot. Dayon pagkahuman, mitindog siya dang gibautismuhan. Busa ang bautismo kinahanglan na siya pagabuhaton sa tawo nga mituo kang Jesus.
3: Amen.
2: Dili po hindi, why bautismo?
3: Tinood.
2: Nganlan pag-baptist niya, why bautismo? Pagkadako ginang sukwahi, no? Wala mga kaigsuunan po kagalaan, kinahanlan kining Biblia, kwan yun, matunong kita atong pagsabot, matunong yun sa gisultis Ginoo mga kaigsuunan.
0: Sa bagay bro, Mer, kay wala makatunong kay ang buhay espiritu God.
2: Oo, wala nga, sumala sa kasulatan, sa sulat sa mga apostoles, kay sila manggay mismo nga mga eyewitness mga sila. Kita mga sila sa Ginoo personal. Nakadungog sa Ginoo personal. Ngayon ang Ginoo, ang mutog, mabautismo, maluwas. Personal gito nilang nadunggan, gikan sa baba sa itong Ginoong Hesus. Maog gihapon ang giingon sa Ginoo, sa diyang si Saulo, nakabig nga to sa pagka-Kristohanon, sa dihang nagpakita ang Ginoon niya, giingnan niya si Pablo, si Saulo pa kaniadto, nga lakaw nga to sa siyudad, sumulod ka dito, o pag-abot ni mo dito, tuganan kag unsay kinahanglan ni mong baton. Musa, pag-abot dito sa siyudad, gaampo si Ananias, kaya siya may isugo ato sa Ginoo, dahil mo itong nangatagak ang iyahang mga, itong nakaalis iyang mata, marag mga himbis, dahil mitindog siya dayon, gibautismuhan siyang Ananias. Muna mga igsoon, nga ang bautismo, kinahanglan himuuna siya sa tao nga naay pagtuo kang sa sigalang igsoon. Pero sa giingon na ni Bart Michael, nga kanang bautismo nga atong gisgutan rin, bautismo ni sa real, kagitukod sa Ginoo, nga mo ang iglesia. Dili ni siya bautismo nga parihas gihimo karon sa mga nagkalain-laing relihiyon.
0: Awat-awat.
2: Okay, kanang nagkalain-laing relihiyon higalang igsoon, ang ilahang bautismo nga gikutlo gikan sa Biblia, gihimo nila nga kana bitaw gihimo nila Bert Michael nga tulumanon sa ilang relihiyon. Paagi sa ilang relihiyon para makasulod sila diha para mahimong membro ka diha nga
0: membro.
2: Grupo. Busa dili siya pangkaluwasan.
0: Kay pagpasakop man sa church ang bautismo. Busabot kay sa relihiyon sila nabutuman, pasakop sila dito.
2: Pasakop sila sa relihiyon. So kanang bautismo diha sa relihiyon, bautismo na para mahimo kang membro sa relihiyon, unsa man kang grupuha karon diha.

0: kompleto gina na ipagtuo kang Kristo na apoy bautismo diha kang Kristo.
1: Amen.
0: Mo na tinuod nga kaluwasan.
2: Mer murag napackage ka ng mga bahina ba murag diri ni gikan ni Kristo tanan.
0: Yes.
2: Maghisgot ka grace na uban grace gospel wala na apoy bautismo. Mga suwinti pa minaw kanang grasya diha grace English.
0: Yes.
2: Bisaya grasya.
0: Mm.
2: Kanang grasya ni Kristo na tantingob.
0: Tinuod.
2: Magyud ka grasya na dihang bautismo na ang pagtuo.
0: Nang kana.
2: Oh.
0: Dili pwede gula gay bautismo.
1: Oh, way bautismo.
0: Sa atog yung ipahibalog yun karon sa naminaw. Labi na naapta yung malamot wali sa likod. Mm. Diya na ito, maabangin mo yun, diya mga higala na ito sa likod. Kaya na ay walis mga Kristohano na napita, diya dugangan pag inamog sa isay.
2: Kung mahimo, pangutana mo, tinarong lang ha?
0: Pangutana mo.
2: Kaya itong binulakbol nga, pangutana.
0: Kaya kanang bautismong giingon, there is Biblia, bautismo na sa tinuod nga iglesia. Dili ng bautismo diya sa relihiyon. Then pagkahuman yung bautismo, inig, lamanohon din kasi pastor, congrats! Kung sa iyahang grupo, kung anag yung karon, ana na yun.
3: Mm.
0: Pero sa Biblia, lahi biya, musa kaning bautismo atong gisgutan mga higalang igsoon, bautismo ni nga makaluwas.
1: Mm.
0: Dili ni bautismo para mamimbro ka sa relihiyon. Mahimo kang membro ni pastor. O pastor, unsa niya. Mauna mga igsoon nga, kining pagbautismo, kaluwasan ni para sa matag-usap, sa siguruhan ng higalang igsoon, na sa imong pagtuod niya kang Kristo, na bautismuhan ka sa tinuod yun nga bautismo. Katong gipadayag sa itong igsoon, Brother Michael, nga kanang nabautismuhan ta ngantos usara kalawas.
3: Yes.
0: Ngantos usara kalawas. Dili kay kanang diya sa relihiyon kang bautismuhan. Kanang bautismo sa relihiyon, wala pa na kwinta ito mga sa Ginoo. No? Bisan pag mahiubos mo na mo mga higalang igsoon, pero among yung insulting tinuod, kung bautismado ka sa relihiyon, kinahanglan nyo ka magbautismo ka sa tinuod yun nga bautismo diha sa iglesia yung gitukod sa Ginoo. Kaya ang dunay katungod sa pagpamabautismo, ang mga apostolis ra.
3: Amen.
0: Nya brad, wala naman yung mga apostolis ron. Saan man ito na ito?
3: Kana.
1: Klaro na kayo.
0: Maato po silang lubong o manghangyo dito. O di naman na pwede. Ang Biblia, gasulti, ang Ginoo mga iksyon, gasulti siya, Juan de City. Atong tanahon. Nga, ang gitagaan niyag katungod, ang gitagaan niyag kadungganan, katurang mga apostolis o katong mituo sa mga pulong sa mga apostolis.
3: Amen.
0: Juan de City, 20, Brad, Brad Vincent.
3: 20, og nangamuyo ako, dili lamang alang kanila ra.
0: Ang Ginoong Hesus, nangamuyo siya.
3: Amen.
0: Alang sa mga apostolis, kung unan niyang mga tinunan. Panayon?
3: Hundili alang usab sa mga musalig kanako.
0: Kana.
3: Pinaagi sa ilang pulong.
0: Busa, ang pag-ampo sa Ginoo di lamang sa mga apostol ra kutob.
3: Yes.
0: Kundi ingon siya nga kanila pod nga mutuo sa ilang pulong.
3: Mm.
0: Sa tupag katong mawalihan sa mga apostolis, katong napadadaan sa ilang mga sulat nga mituo pod sa pulong, mao nay giapil sa Ginoo siya mga pag-ampo, mao nay dunay authorize nga mamuhat anang pagbautismo mga igsoon. 22, Largos 22.
3: 22 nagaingon.
0: Oh.
3: Og yatagan ko sila sa kadungganan.
0: Iya pag yung yatagan kadungganan.
3: Nga imong gihatag kanako aron sila.
0: Kana.
3: Mausa.
0: Yes.
3: Maingon nga kita usa.
0: Kana busa katong mga apostolis og katong mituo. Sa pulong sa mga apostolis katong gasunod sa pagtulunan sa mga apostolis.
3: Amen.
0: Maoron na idunay katungod.
3: Yes.
0: Nga mohimo anang bautismo mga kaigsuunan ko. Unya kanang sa relihiyon wala man ma-align sa gitudlo sa mga apostolis. Kaya kanang ilaha mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, ilaram ng gigamit para makakwarta sila.
1: Correct.
0: Para makakuha sila daghang membro, labi na maay kay ka mong mga istorya ang pulong sa Ginoo. O dako kag mahagdaw ng mga kwarta, mahimo ng mga kwarta gikan sa mga membro, busa ka ng pulong sa Ginoo, ilaram ng gigamit. Busa ang reliyon, dili na mo'y tinuod ng gitukod sa Ginoo. Busa ang dunay katungod sa pagpambautismo, katurang iyang matinunan o katong nadugtong sa pagtulunan sa mga apostolis. Why labutong wala madugtong. Mahala pagadala pa nagbiblia niya.
1: Bahala ang indutan ako na.
0: Oh, muna mga higalang igsoon, klaruha ka rin sa imong gibarugan.
3: Amen.
0: Nga kung naa ka nabilong sikta sa reliyon, dili pa na mo itinuod kaluwasan imuhang na dawat, imong nasinati, busa, pangita agid ang tinuod nga kaluwasan. Busa, ang bautismo, os muna to, kinahanglan yun siyang buhaton sa usa ka tawo nga nagtuo kang Kristo. Nga naman, ang bautismo, kaluwasan na higalang igsoon. Atong tanawon, kay kining bautismo, gipakasama ni sa adlaw Noe, Brother Michael. Nga si Noe, naghimo sa arka, natungod ni Ana, naluwas ang tibok niyang panimalay. Gikan sa lunop, atong basahon ang Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 19, Bisogod.
3: Amen. Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo

0: Kung mabulahan, kung gustong mabulahan mga swing tig paminaw. Kung gustong mabulahan mga swing tig paminaw. Sugton lagi sa problema.
1: Sugton siya.
0: Oh, no, tidaghan kay ganyang pangsulti na to.
1: Sugton ang Ginoo.
0: Sugton yun ang Ginoo.
1: Yes.
0: Kita sawa pa ta Bromir sa church. Nagsugot man ta una sa tanan, may pagsugot nga mo to. Magpabautismo. Sugot yes. Ayon, kay mo may sakong proseso.
1: Amen.
0: So, ngadto na sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Daigon ang Ginoo mga swing tig paminaw no. So, wala man kita igong panahon alang sa ato ang pag pakigambit ninyo sa mga kamatuoran mga suking tig paminaw. Bato na kita bro, meres bisan pa sa mga pagtimbaya no.
1: Amen.
0: Sa ato mga minahal nga kahigala ang mga igsuonan nga nagasubaybay. Aros pagbasa sa ilang mga nagkalain-lain nga mga komento. Mayong gabi eh, bisan pa ni Sister Lydia Dumaog. Ni Brother G.R. Halop, mayong gabi igsuon. Ni Jimaline Granton diha sa church in Argao. Uy, Argao, Cebu. Kung ako masayo,
1: Argao.
0: No? Argao, Cebu. Ni Alberto Rubio Palarao. Ni Bing Sumagang, diha sa San Juan Secure. Mayong gabi sa mga taga Sikihor. Pero saan na po ka tayo, meron makabalik na ang area, no?
1: Tag-imbitar.
0: Malagi. Ni Sister Jocelyn Tana, diha sa Bayog. Mayong gabi igsuon. Kumusta? Ni Sister Nini Tumakin Ortiz, diha sa Church in Sindangan. Hallelujah. Ni Roberto Evangelio or Evangelio Glamayo, diha sa Church in Wao, Davao. Dahil ko nang Ginoo. Ni Brad Jonathan Misero Paco, diha sa Maramag, Bukidnon. Ni Sister Gina Mimaang, nani karon sa ko ano? Sibo? Mayang gabi, ter. Ni Rinrin Muralion, diha sa Calabayan, Usamis City. Mayang gabi, igsoon. Ni Jirams Martinez, diha sa Angas. Katiguman sa Angas. Yung district siguro ni Burmil, kay katiguman man. Ni Sister Nancy Siliana, mayang gabi, igsoon. Ni Brother Bethlehem sa Bayton, diha sa Church in Usamis. Mayang gabi, sa mga igsoon na to sa Usamis, no? Bilialon Pamili, Bation Pamili, Lim Pamili, Manligis Pamili. Huwag sa tanong mga kaigsoon na to, diha. Ramayrat Pamili. Ni Roberto Pakulanang, diha sa Tanggob City, Misamis, Occidental. Ni Brad Padao Pons Arnel, diha sa San Fernando, Pampanga, Church in Tarlac. Oy, kumusta sa tanong mga igsoon diha sa Tarlac, no? Dugay na diyo kayong watakabalik diha ba? Mga ilang Brad... Dino Dibira? Mga Dibira pamili diha sa Tarlac, no? Kumusta ta diha, Brother Pons Arnel? Ani Roberto pa ano man ni? Jubilin Ribera Torno, mayang gabi eh. Ni Elizabeth na Basilia di Cape. Salamat sa Ginoo sa Church in Maramag. Maramag Bukidnon ni Bromer. Bromer, ako hatag nimo ang
1: wala ko kasunod, nagpilit.
0: Ah, nagpilit. Sige, sige. Ikaw, Robins.
2: Kang bisan pa kang
0: Robert, oh, muna Milfred.
2: Milfred Pabutoy sa Church in Tango. Bisan pa kang Salig Arnais Salvador.
3: Diha sa Bacoor, Cavite. Amen. Bisan pa kang Miloni Sidinyo Tanyo. Datagan. Sa Datagan, sa Bayog Guru ni.
0: Bayog ni
1: kay Datagan.
3: Pao Tanyo. Oh. Bisan pa usab kang Lorito Biton. No, diha sa Cebu. Amen. Na itong igsoon dito si Ausiho Hesilki. Mayon. Oh, naglaom ta nga nakatigom to ganina.
0: Oh.
3: Rowels Saragusa Sinina. Amen. Bro, diha sa Osirio Osminya. Amen. Bisan pa kang Chris Loy Gasyong Mugot diha sa Church in Alicia, Sambuanga, Sibugay. Bisan pa diha sa, si Brad Lorito na patimbaya sa mga tanang kaigsunan rin daw. Namun to, kaya naman kailistahan, bro. Bisan pa kang Jerome Condisa, bisan pa kang Christine Mi Lumuntod sa Sirio Osminya, dito ni sa Morapong, ganina. Oh, nag-abot mi dito. Sa Murapong Brother Mike. Bisan pa kang James L. Umpaw diya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kang Lee Genovisa diya sa nagpasalamat siya sa programa. Bisan pa diya sa bisan pa kang Julie Misa Arididon diya sa Katiguman sa Lapu-Lapu, amin, sa Cebu. Bisan pa kang Sister Priscilla Paco Wood diya sa Church in Maramag Bukidnon.
1: Maramag.
3: Diha sa bisan pa kang Salayaw Reniela, diha sa Don Marcelino. Bisan pa kang Miriam Dumino, diha sa Butuan City. Amen. bisan pa usab kang Brother Gerson Kadilinia diha sa Church in San Juan Secure. I mean, mga Kadilinia family diha, di mga Batlag family usab diha sa Lasi Secure, ni mga Gapul family diha sa San Juan. I mean, bisan pa kang Eder Paglinawan Balasi, watching from Church in San Fernando Bukidnon. Bisan pa kang Juniper Barrio Byron diha sa Sindangan, kan Sister BT Kublan diha sa diha sa Quezon City, diha sa Manila. I mean, sa Luzon. Bisan pa kang Christopher Mana diha sa Angeles, Pampanga. Bisan pa kang Krisami Jambot Takugi, kang Margie Balambao Swaner diha sa Church in Pulangko, kang Crystal Jid Ukay Maningo diha kang Bibilin usab Buen Tipo, kang Lisel Canoog. Bisan pa kang Jewel Jamito. Amen, Brother Mer.
1: Pilit ka po, Brad.
3: Sana yun. Amen, kang Rinmark Bitancor. Bisan pa kang Ramil Binano, kang Diana Bakwaha, kang Jobert Di Gabia, kang Brother Cornelio Kapitan, no, diya sa Tabina, Kapitan Mangani ni. Kang Danny Sumalinog, Church in Legazpi City. Amen. Bisan pa kang Runi Saga.
1: Amen. Ah, Runi Saga. Dalay ko ng ginong mga Ikson Church in Carmen Bohol. Og sa ako ang sangay po, no? Elmer Tumo Kayari, diha sa Church in Ninoy Aquino. Ni Michelle Perez, ni Eljon Quijardo Rocamora. Og inguman ni Sandra Bilotindos, des di Mataling, ni Margie Katugal Biol. Sari Mediko sa Bayton, kung iyanis, nas Ninoy Aquino. Biti Kublan. Og si Juni Kumilap, Los Pilia Ditan Balasi. Ah, sa kuan ni Norte, no?
2: Norte, ang kibalag.
1: Og ni Ilse Johnson Alba, Nuni Pabatang Isanan, og ni Imuhang Paris Romagil, ni Ryan Maata, og sa tuwang Ikson, Brian Tarok, akong Ikson de San Pablo, og ni Yuji Gulang, og ingon man ni Arnel Baran, og okay, Vicente Gapul, diha sa Juan.
3: San
1: Juan Siquijor. Kumusta, Brad Vicente? Og ni Mercy Isik Sobrio. Ni Leonila Alhomro Baluran Serda. Ni Mirasol Aranuiz Dias de Mataling. Rani Di Laryusa. Richard Malangit. Og ni Ruda Baldonado Dias sa Lala, Lanao del Norte. Ni Chimuel Patayon. Og ingon man ni Christine May Lumonto sa Osminya ni. Amen.
0: Og bisan pa diha sa tanang taga Cebu, kung kaya na kumatay panahon pila ka minuto mga 20 paminaw. Ni Brother Melchor Tubal, Brad Porping Tubal, ni Brad Lurito Biton, Ginami Maang, Esther Mercy Isik, Rolando Sobrio, ni Gis Calido, Kate Lantaka, Aaron Lantaka, Mira Albarico, Rosilin Tubal, Maricel Caliso, Ana Rin, Peter Abiso, kining uban ani Brad, wala may apelido. Joel Abiso, Yanyan Unito, Jillian, kining Jillian wala sab. Dina Tangaro, may gabi di ater Dina, ni Sister Edin Tangaro sab. So wala naman kami laing panahon. Napakilang kan bro. Mer? Doon na tayo mga duha na lang kami noong mga suking tigpaminaw, no? So, salamat sa inyong...
1: Ang lawasog ba sa?
0: Naanap na pa ba? O, sige.
3: Bisan pa kang John Corda, kang Marisa, diya sa Saudi Arabia, kang Jili Urlasan, diya sa Coronadal City, diyan kang Ruel Jobs Akot, kang Brother Eljon Quijardo Rocamora, kang Merlin Campordino Limari, kang Jennifer Iguia Rosalim, usab kang Efraim Yangko Kadilinia, kang Sunny Bilontidos, kang Juvelin Rivera Torno, kang Ivy Kabang Piadopo, o kang Jisami Bato Malaki Lebodica, kang Ornelio usab. Brother Mike.
0: Wala naman kami laing panahon, mga suntik paminaw. Maato na kita bisan pa sa katapos sa pag-ampor. Bumera, kung hiyatag ni Musab.
1: Amen. Lord Jesus, gawin na mong daigon o pasalamatan Ginoo. Salamat sa mga pulong imuhang gipadayag ni ining kagabion. Alang sa dugang pagpabukas sa mga kaigalaan na mo Ginoo Jesus. Sa ikaw kita ang pasalamatan tungkol kay ikaw may nagsangkap sa tanang butang ang kinahanglang isulti o Ginoo. Sa ikaw mo'y maantigaw sa nga mahimok ka itong binis kinabuhi.
0: Amen.
1: Alang sa mag-tag-usang na nagpatalinghog. Aro mahimo gatong kaluwasan para nila o Ginoo Jesus. Basta ikaw gid amo ang pasalamatan sa tanang panahon Ginoo. Hallelujah. Amen.
0: Wala naman kami laing panahon mga suking tigpaminaw. Sa sunod na lang nga higayon, samang takna o sama lang gihapon nga istasyon. Sa gihapon, kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia Stabina, ako mga kauban.
3: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia Stabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia Salapuyan.
0: Kami manamilit, umagaingon.
1: Dapig sa kamaturan.
4: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan, sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15 hinunua. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
5: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
4: Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
5: Dapig sa Kamatuoran.
4: Ang programa nga nagdala sa kahayag o kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban o kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas.
5: O kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo, ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
4: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran.

0: Honduras a las 8:30.
1: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Anong tip kapalit ng pera o cellphone loan?

0: Lot of Players! Get your tickets ready dahil narito na ang 9pm edition ng PCSO Lottery Draw. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. This Sunday, August 16, 2026, magsisimula na muling magpapremyo ang inyong favorite Lotto games. Super exciting at ultra sa laking jackpot prizes ang pwede ninyong masungkit. Kaya naman, start attracting all the luck and tune in lang dito sa IBC 13, D8 TV at sa aming official live streaming channels sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating malaman ang mga winning numbers. At ang kasama ko sa pamimigay na exciting prizes tonight, hi Jerome, good evening!
1: Good evening sa iyo, Jasmine, at sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na kanina pa naka-tune in at nag-aabang ng mga winning numbers. Sure na maraming nag-aantay ng ating winning numbers, lalo na sa ating Ultra Lotto 658 dahil sobrang laki na nga ng jackpot prize nito. Pero syempre, hindi papahuli ang Digit Games na 2D Lotto at 3D Lotto na kanina pa nagpapaulan ng papremyo. But lots of players, please be reminded that all PCSO games are strictly only for 18 years old and above. Bawal po bumili ng Lotto, STL or Scratch It tickets ang mga minors. Kaya naman, huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. Syempre, maglaro lang ng pasok sa budget. Gaya ng lagi naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly. Sa lahat ng may mga tickets, good luck po sa inyo!
0: Simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
1: And also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lots of players, kayo na kaya ang makapag-uwi ng Super at Ultra Jackpot this 9 p.m.?
0: Alamin na natin yan, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh, kasinatila.
5: Ma, ano ka?
6: Asula, inigtampas ako diabetic, we. Dagko na. Luod pagod kayo. Bahong kanal. Ay, maghilap pagod ang akong kutukuto. Punan pa ninigtambal sa constipation. Kay maglisod ang paggawa sa hugaw. Niapay akong menstruation nga dili normal. Sus, makastress di kinabuhi ah.
5: Modi na nambu ka ma.
6: Ah! Kung makapanaway ning anaka ay wagas. Naarabay mga katul-katul sa imong tiil nga namuwa na og nagtubig.
7: Ay! Agoy! Uy, day! Pag-amping po taon, oy!
5: Ay, sorry, noy! Wako kabantay! Nagpungko mong kadini sa daan!
7: Ang-ang, nanambal mag-uining akong kagid sa tiil!
5: Unsa man ang imong tambal?
7: Paragis Bilabila Plus Liniment Oil!
5: Pwede ka nang itambal na mo sa akong mga manghud, noy! Unsa man ang imong gitumar, Mama Mira?
6: Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
5: Epektibo kayo man, oh!
6: Pwerteng epektibo, hagyod! Kinawa ang hap sa akong mga mata. Dili na kusuwawan. Og maklaro ko na kayong basaho na ang mga gagmayng litra. Og miubos na yun ang akong sugar. Minormal na! Gawas pa ni ana-anak, no? Minormal na ang akong menstruation. Og matag-adlaw na kung makapagawas akong hugaw. Uy, wa naman lagi ng mga katul-katul sa imong tiil.
5: Tungod ni sa Paragis Bilabila Liniment Oil, ma.
6: Daghan naman kayo nangutana na ako kung unsa'y akong sekreto kung nga nung ni-blooming ko og mas-sexy.
5: Unsa may mong gitubag sa mga maritis, ma?
6: Ede, Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ta mag-aguan pa pa.
8: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
9: Ay dati man good sir, ka communication dili normal din nagdik atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman na communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik nga for sa diabetic ba murag makapuol gani kay maghila ba puto-puto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa Paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
8: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Nakarap, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
6: Dili.
10: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
11: RMN Productions! Action Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
12: Bud-bud o pipinka.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanan.
13: Pwede ko. No. Bada.
10: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadino.
13: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
10: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
10: Silan ko!
14: Di mo na ko check, oh. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
14: Unsa?
10: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana, way laing kundili si Takla.
15: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
15: Jeko.

0: bot o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Kanarawang ko andong kanira yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
5: Ikapila man mo si Imnon.
6: Siya katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh jabiti. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
5: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
5: Tagaasa.
6: Takan upper limatok.
5: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
6: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Angela, kumusta? Maing adlaw na tuntunan. Mayong bontag, maing oto, maing hapon, maing gabi. O mayo pa yung kadlaon. Pastilan, mga higalan. Yan ang sabi niyong higalas. Kangina, Ray Arliano. Uban ni Lloyd Gabiana. Okay, shout out tayo mga higala. Shout out nga tulad ni Ma'am Helen Cusip Archival. Diya sa Cebu City Health. Inahan kini siya ni Cebu City Councilor Nice Archival. Huwag naman si Sir Manuel and Madam Vilma D. Diya sa Cahil Bourbon, pre-Judito. O si Marie Flor. Ito lang kong pre nga, libre, kumpare. Si Pari Judito o si Marie Flor Samong diya sa Danao City. O niya, napag-ilaig ipakuan. Gikan to ni base ay bangang sa ilo ng atong writer-director. Si writer-director Oji Kumbok Rakasa. Kaya shout-out sa diyan ni Joel Abadiano o si John Pedro Basak Pedro Pardo Cebu City. Si Lucia Bluy diya sa Sitio de la Rosa Calatrava Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya kadiyot sa nga kung paragis bila-bila herbal coffee. Asa naman to? Itunol. Ay, darama. May napapawasto ka ba? Al, kanis Lloyd. Kainom naman ni siya sayang. O saan tayo mag-inom na Lloyd? Ang paragis bila-bila plus herbal capsule. Ah, mo gini-gini siya mawa. Pastila nasa gini mawa. Labi na. Hubog kagabi, no? Nakadawat mo kag bonus. Good. Kamitan, mapagitan may kadawat ng bonus. Ay, pastilan. Kalo sa agad na kadawat, ani. Bueno, mga ila atong may numduman na nangagi. Atong may numduman, nga gisuhid dayon nila ni Don Arturo. Ang bukirang bahin, dias pinamungahan. Unya samtang nga itong bida nga si Diego dito mahipunta sa langob. Wa magdugay nakita nila ni Don Arturo ang sakyanan nga natuwad og nagsiga. Uyila day kining gisusi. Unya ingon ini ang nahitabo. Niya day na sumpay nga itong sugilanan mga ikala. Budbud og bibingka.

0: no, Oco. Unsa kining hitabua? Ngano kini, Dong Jigo?
1: Inaya, inaya, imong kaugaling, Juan Maria, tika. Uwa pa kita masayod. Kunun sa'y nahitabu nila.
2: Asa man ka sila si Jigo? O ganun guba man kayo ng ilang sakyanan?
0: Kinahanglang makita na to sila, Arturo.
1: Oh, pangitao na to sila.
0: Tena.
1: Hercules.
2: Don Arturo, ano?
1: Ing na si Captain Alan Malaran, nga kinahanglang magpaabot siya din eh. Kay mangita ta nila ni Iho Jigo. Pagdasabog emergency light o flashlight, magdali!
2: Matuman, Don Arturo.

0: Ala.
1: Tasay.
0: Uy, nakita diyan doon kada ko taubos itong.
1: Ala. Ala, si Bugat. Niloom. Niloom si Bugat. Nilagom.
0: Nilagom. Tarong Bugat, ay. Ikabay na rin ako, ha.
1: Nilagom. Nilagom. Ano wala? Ano ka, Bugat?
0: Dinog ba?
1: Nilagom.
2: Ay, sus, ginoo. Abi na ko, managa na sabta. Bibda ninyo eh.
0: Ay, na. Ikaw sa labak ko, ha?
3: Salamat, no. Wata masundi din eh.
0: Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
4: Ang langgam tabian ka na.
0: It, one, two. It, one, two. Abi.
1: Hello?
3: Dapa man. Bisag ko yaw na kayo kinabuhi. Yaw yaw mangyapog numero.
2: Bangag sa ilong.
1: Hello? Uy, si Tokoy man ang naasunahan. Uy, ba yan ang selfie-selfie ba? Ala, naniya pa doon na to.
3: Isag-asar naman yung... Isag-asar naman yung tawahan ng abot, uy. Liwat mo ni silanggam tabian.
1: Lagi?
5: Ay, ay mo si tagotagyo, aliya. Tutada rin mo. Tutada rin mo.
1: Nindo na yung kang cellphone, Tokoy. Daog na raffles?
5: Daog na ko sa lumpan, sanggan.
1: Aw!
2: Yamat. Kusog din ka mo dagan, Tokoy. Ya, pila mo mong naglumbag dagan?
5: Tolo! Ang pulis ang tagiya sa silpon ng ako!
6: Bangal sa ilo!
3: Ako na sa Tokoy. Unsay tawag sa laki nga di ka magkapaanak. Di saman.
5: Baog!
3: Baog, unsay tawag sa laki nga daghan o anak?
5: Butagal!
6: Bangal sa ilo!

0: Asam tapeng ni ni luar turu.
1: Oh, aku masa yud. Nilita suitu ini dah pita.
0: Tinggalik masa ada sabda luar turu.
1: Dili ko kena iksapayan. Ang importante nga makita na to sila si Hiyo, Digo.
2: Gusto ka, Arturo. Maumupadayon pa kita sa unahan. Yun na.
1: Ngano, Maria Picat?
2: May nakita akong kahayag sa unahan.
0: Uy, bitaw no?
1: Uy, murag langob ng dapita.
2: Tana ka mo, atong duolon.
1: Tana!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun mas pantusiya karon may na kayo
6: taas din sugar si mga asawa sa
5: 11.7
6: karon
5: karon nagkuan may atong miaging simana pod 7 karon 6 na lang yun na no, result
6: uning baba
5: baba na gikan mong kudiha.
6: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Si mong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi na tell sir.
8: Tatinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo Haplas gyud sa Bilabila barato ra Haplas Bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas Bilabila gyud nga Haplas gyud Bilabila. Nako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibitibos?
9: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Gutala pa mo! Gutala pa mo!
13: Ikaw na lang ko na yung pangutan na to, Koybe.
12: Ah, sige, sige, sige. Unsang mananapa ang kamao mo sulti o nga naman?
13: Hmm? Naaday?
12: Baboy!
13: Nga naman?
12: Sakpan ang baboy!
13: Pagod sa ilong!
14: Ano? Kitaan na sa tiyan ang duha kadag kong tao lupas ito!
15: Unsa?
16: Nanay!
15: Nanay! Baboy na rin ako, ha?
13: Ala! Di ka na isakop sa kulto? Kulto ni Marcino o kulto ni Salminard? Ha?
16: Ninkanto nito nila. Ninkanto mo ni...
12: Maugya po na! Maggunitay ka po tas kamot!
13: Gunitay na ako lahat?
15: Ha? Asa man siya, ha?
14: Niya pa doon din ni ate!
13: Ala?
14: Naglakto!
12: Sama sa yapon, ha? Muhiap kong katulo. Ngunya, managan na yun ta.
13: Managan?
16: Ayaw kalimti ang to, ha?
12: Lagi. Kung saan na dyan?
14: Doon na siya na to.
12: Juan! Nagan!
13: Ay! Sige! Asa ang dogre? Asa!
16: Ala, nanagan na lang taran. Nagan sa bukay.

0: ditahan kita sa, ditahan kita. Pas.
1: Pahingan kita sa sote ng lamog, Diego. Para pata masuhito, Anida.
2: Ay, napahin niya.
3: Asa man kita pahingan na ni Baitikaw?
0: Subayo na itong gigikanan sa kahayag ng langob.
3: Ala! Si Bugay!
4: Tala mo! Pasan ang tuong triyo!
3: Ala!
0: Ang hanggaw nga ba ditong talawan? Mangita pag isus, tuong tri! Sus, pas, Bugatoy!
1: Diego! Diego, wag ka nabantayan?
0: Nga no?
1: Ingunog sa nagpalayo sa ng kahayag! Bitaw mo!
3: Ala! Sabi ka na!
2: Ang importante pa ba na, Noy?
3: Unsa?
2: Ang importante, natay gisundan o ganitang madugmo, ani? O ganitang maapsan sa mga dagong tao nga lubos ito?
3: Ala!
4: Panggaw ka, Chico!
3: Ala!
4: Asang tuog triyo?
3: Ala!
4: Asang tuog triyo?
3: Ala, kalunya!
0: Natin ka tubagon, anaoy! Unyar ka tubagon, kundi tama maapsan sa duha ka tao nga lubos ito!
4: Nanay! Tabang!
0: Hinaya ng tingog ni Mubugat, oy! Ano di ta masundan?
4: Unsa?
1: Nagsunod pa ba sila nato, Gian?
4: Gian?
1: Gian!
2: Ala! Ala! Bigat! Ala!

0: Langup ka ning atong naabtan.
1: Adali, sumro na to.
2: Mandok na ba kong langup, dulat puro.
1: Uy, ngano man?
2: Tingalig na ay dagkong bitin niya sa sud.
1: Unya, di ka mahadlok og abat.
2: Hadlok, uy.
1: Tingalig abaton ka din sa gawa sa langup. Ngit-ngit na ba? Ako lang ang may dahang emergency light.
2: Sige. Muban. Muban nalang ko. Muban ko.
0: Uy! Uy! Sa karon! Uy!
3: Paragis Mutilawila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tuga ayo ko budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatrabaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01. 106.6 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Kabal ting kabal karas maing buntag ganatong tanan nining adlaw nga Lunes pizza 17 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Nining adlaw mga kabagting kabalkada sa dunay kasaulugan nang ato ang mga kaigsuunan labi pas na nimuyo diha sa may paglaob. Uno ba na siya no? Maglaob uno og dos. Kaya agig paghinumdum usaba sa nahitabo nga inibitang naghanang nakabsyon sa kinabuhi gumikan sa tsunami. Naigo din is Pagri Anseti. Usos mga naigo ang Pagri Anseti mga kabagting o kabalkada. Diba? Sa mga nataw niya na mga panahuna na anibersaryo karon o ga paghinumdum sa nasangpit nga makalilisang panghitabo nga natala din is Pagri Anseti o mga neighboring towns mga kabagting o kabalkada. Pansa dili pa kinahanglan nga mulitok na tag mga pagpasalamat o mga pagdayeg sa kaitasan gamikan kay karong adlaw nakamata na sadda. Aron sa pagpadayon sa mga gimbuhaton ug dunay chances sa pag-usab kung aduna may mga dili maayo nga mga gikalambigitan sa mga nanglabay mga adlaw. Ha? Alas 5:09 na mga kabagting og kabalkada sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang mga sibyaan sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. O ganiin mabati mi ninyo sa ito ang Facebook Live sa Radyo Bagting. O lakip na usab sa BBC's Entertainment. Lakip na niini mga kabagting o kabalkadas. Mabati mi ninyo kung inyong i-download gina sa Play Store. Pangitaan niya ang Radyo Bagting. Nga pwede ninyong i-download nga app. O niya paghuman sa pag-download niyo pwede mo makapaminaw sa AM o FM basta connected mo sa data o di ba ka sa inyong wifi, sa inyong silingan. Grabe sa silingan. No? Sa pagtuwa, ang wifi na iban. Ito, diin na kami ang mutunod lausap sa mga balitag impormasyon. Ikan sa mong technical team, lausap sa mga bagting reporters. Dining buntaga, pahiluna na. Good morning sa mga nagkariyang sektor sa Katilingban nga busy na usab nining adlawng Lunes. Dito maglangay itong hatag o pagtagad sa mga ngayong saira na to garong buntaga. BBC Headlines. Sa ulohan sa mga balita, kable nga nagbitay hinungdan sa disgrasya dito sa Mlang, Cotabato. Samtang sa pikas bahin na 50,000 katilapia fingerlings o 2,500 fry gibuhi sa Luzon Valley o gibuhi. I mean gibuhi dito sa Luzon Valley. Dugang pang headline sa mga balita, duha patay na pulo angol human nga nahulog sa pangpang ang multicab dito sa Surala, Cotabato. Samtang sa pikas bahin, 1.12 million na kontrabando na kumpiska sa Llano del Norte, duha ka suspect na nga dakpan. Sa pikas bahin sa mga balita, mobile chest x-ray, gipahigayon sa Tapian, San Miguel, 101 ka-individual na kabenepisyo. Sa dugang pang headline, sa 20 anyos nga Maxim Rider, gipusil patay sa Zamboanga City. Ngayon man, senior high school, nanakpan sa drug bypass operation sa lungsod Dumalinaw. Ang dugang pang mga balita, habagat o localized thunderstorms padayong magpaulan sa nasod. Sa Pagadian City, ulitaw na lumos patay dito sa kawit. Follow up na lamang kini mga kabagting og kabalkada samtang hubog nga natulog sa hallway. Giluba sa wala mailhing suspitsado sa San Francisco. Ingman construction worker nga nakahatag og disturbo sa haya giluba dito sa Mulawe. Ako ang mga balita nga ngayon natong sayra ng update kika sa merkado publiko mga kabagting og kabulkada man ang standby mo diha. Aglakip na itong hatagan og pagtagad. Ang uban pa nga mga balita sa atong pagpadayon ini sa lanog sa Bagtingan. Us Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol. Dito maglang ngayon na ito ang updates kintang salakat sa panahon kay aron nga kamo magiyahan sa ngayon ninyo pagabuhaton gumikan kay base sa headlines lagi habagat o localized thunderstorms padayong magpaulan sa nasod. Ang report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
1: BBC Weather Update. Adana kinatubukang update sa lakad sa panahon karong buntaga, gumikan kipadayon paghihapon nga makasinati nga kalit nga pagbundak sa ulan ang akong bahin sa nasud, gumikan na kini sa epekto sa habagat og lakip na sa localized sa thunderstorms. Unahon nato ning habagat gumikan kay matod pa sa pag-asa ang direktang apektado ning mga lugar mao kining Ilocos sa Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro ug pila ka bahin sa Visayas. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga dawtang lakat sa panahon kini gayod ang magdala kusog nga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya. Gani adunay mga lugar nga nagdeklarar karong adlaw og walay klase gumikan sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon. Matud pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga walay bagyo nga namonitor karong adlaw, apan ang habagat gyud mo hinungdan kon ngano nga adunay kusog nga masinatian ang makatawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Gani ang mga lugar nga nagdeklarar karon nga walay klase gikan sa kindergarten ngadto na senior high school gikan sa Metro Manila nga ubay-ubay gayod kini na nasayran nga nikabat sa napulog pito ka mga tulunghaan tungod lagi sa bahad sa habagat nga giingong magdala og kusog nga pagbundak sa ulan. Samtang ang localized sa thunderstorms giingon nga magdala usab kinig mga pagbundak sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao, hinungdan nga bisan pamantuod nga makasinati kita og maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon gikan sa buntag lahos na sa udto, dili usab kini angayan nga kasaligan tungod kay posible nga mabanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan paghidangat sa hapon or dibakha kagabion nga kini ang magdalag mga pagbaha og ingon man pagdahili sa yuta. Hinungdan usab nga ang pag-asa padayon nga nagpahimang no sa publiko nga magmaigmat sa kanunay o kung ugaling adunay mga ipagula ang mga precautionary measures ang tagsa-tagsa ka mga LGUs hilahanglan nga musanong gilayon alang usab sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaluwasan. Samta sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat. Pizza 17 sa bulan sa Agosto alas 2:27 kagayon ang kadlawon 0.0 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 8:28 ang takna sa buntag 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas pag alas 2:37 ang takna sa hapon 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pag alas 8:50 ang takna sa gabi anaa sa 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:39 karong buntag o kinimusalo pagka alas 6:01 na sa gabi. Bagting 17, Florence of Fima sa Bell FM o Gradyo Bagting.
0: 106.3 FM. Radyo Bagting. O ngayon atong bantayan mga kabagting o kabalkadas. Labot ka sa update sa kaimtang sa lakad sa panahon o ang update sa lakad sa panahon hatod ka ito sumayang kabubuton sa Petron Gasol Station nga gipanagiyahan usab ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ug ang iyang anak nga si Clarissa Bahamonde og kini ang aniadto mga gusto nga magpatubil o mopalit baka o magpatubil baka o sa better man na sa liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol ang main nini nahimutang sa Santiago og Dulce Dibim ikaduhang branch na mahimutang sa Duterte Street Gatas Pagadian City og dool ka na sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang mga branch na himutang sa dool sa SMC College o gadunay branches usab sa Dumalinaw, Aurora o inguman lungsod sa Tukuran. Alas 5:17 na! Kawaso kayong tagsalakat sa panahon, makisayod patas dugang pang ang mga balita o updates, mga kabagting o kabalkada, standby lamang, gumikan kayo dito sa Luzon Valley. Ano na yung mga maanindot kay gayunan nga ang mga taga dito kay 50,000 katilapia fingerlings sa mga similya ni o gaingon man 2,500 ka mga 2,500 fry agibuhi ni dito sa Luzon Valley. Ang detalye sa mong balita pinaagi ni Bagting 28 Kimberly Namuaga. BBC
2: Live Report. Gibuhi sa katubigan sa Father Greg Damon-Damon sa Barangay Lison Valley, Pagadian City, ang 50,000 ka tilapia fingerlings ug 2,500 ka fry ato sa gihimong river seeding activity. Gipangunahan ang kalihukan pinaagi sa pagtinabangay sa City Agriculture Office, BFAR Regionline o lokal nga pagamhanan aron mapalambo ang produksyon sa isda ug magkahatag og dugang panginabuy-an sa mga residente sa maong barangay. Gilauman nga ang maong programa makatabang sa mga lumulupyo pinaagi sa paghatag og oportunidad sa pag-atiman o pag-produce og isda, ilabi na sa mga komunidad nga nagsalig sa pangisdaan isip panginabuhian. Nagpasalamat usab ang mga residente sa Lison Valley sa suporta o mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa malungtarong panginabuhian o lokal nga ekonomiya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.0 Radio Bagting. Sabang hinautang nga doon ay mga gitawag na to o siyangputanan ang tanan ng mga pagpaningkamot o pagtinabangay. Lakip na usab ang programa nga may kalaptanan o saba ni ini nga maong matang sa panginabuhian mao ang inibitong si Milian. Taon nga managkuunta ni. Okay, dili bitaw mausik lamang mga kabagting o kabalkadas. Binagi sa mga pagpaningkamot o saba sa nahingtungdan ng mga nakadawat ni ini nga mga benepisyo. Samtang sa laing bahin sa mga balita o impormasyon tabok ko sabtang ato sa mga natala pa mga kabagting o kabalkada sa diin na kini ang may kalabutan usab sa gipahigayong mobile chest x-ray o kaya kini nga maong kalihukan kung mobile chest x-ray mga kabagting o kabalkada din ka kinahanglan pumuani sa sudado di baka sa klinika ay mobile man gipahigayon dito sa Tapian San Miguel na 101 ka mga individual na kabenepisyo na ini. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cirilo Nyotlirazan. BBC
3: Live Report. Nikabat sa 101 ka mga individual ang nakabenepisyo sa free mobile chest x-ray nga gipahigayon sa Barangay Tapian San Miguel Zamboanga del Sur isip kabahin sa active case finding kon ACF activity. Gipahigayon ang maong serbisyo pinagi sa pakigtambayayong sa Maradica Incorporated nga nagtumong sa pagdala og essential healthcare services mas duol sa komunidad og makapadasig sa mga residente nga magpa-screening alang sa sayong pag-detect sa tuberculosis o guban pang mga posibleng sakit sa baga. Labot ni Nigi pasalamatan sa Maradica Incorporated ang mga opisyal sa Barangay Tapian o Barangay Health Workers tungod sa ilang aktibong partisipasyon o suporta sa kalihukan na samtang may padayag usab o pagpasalamat ang mga residente nga naka-avail sa libreng servisyo. Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: O ito yung mga nabalita gikan ni Bagting 29 oras sa alas 5.21 sa itong pagbalik. Dagan pa mga balita at impormasyon. Ang inyong angayang atangan na dinilamang sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
4: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Self-Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga sa awan, may goiter. Po na to siya. Then tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahay ang lawas. Maglapag yung doon itong mga guloy yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
14: Radyo Magbating.
4: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Maligtad din sa itong pagmanaguban mga kabagting o kabalkada sa Sibiyaan sa Radyo Bagting Pagyapon o Bell FM Lanog sa Bagtingan. O ka din pa na yun ginagpahimang no aga ingon man nagdasig ang buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Sambuanga Peninsula nga namin mutang sa Regional Government Center Balintawak Pagadian City. Kung galing adunay mga mulo reklamo sa istyon o any nga concern ang ato ang mga mag-uuma. Bukas ang ilahang opisinas pagdawat niya ng inyong mga reklamo mga kabagting o kabalkadas. O glaumi nga ilagi ng dinali ang hanatagan o pagtagad o aksyon. Ining ang inyong buhaton, mao lamang ang pagbisita silang buhatan o dibaka ang pag-email ni Ana. Dito sa ilahang website o ingon man silang email address nga r9@nia.gov.ph. Padangat baka na dito sa inyo mga concerns sa ilang Facebook page sa Nia Zamboanga Peninsula. Pwede baka mo tawag mo sa ilang telephone number with the area code of 0629474014. Pwede baka sa ilang text line o cellphone number nga 0985-824-4566 kaya ilang dayon ilan ang hatagan o pagtagad. Lima lang ka steps mga kabagting ang kabalkada so gang ilagi ng hatagan sa dakong pagtagad ang inyong mga gipadangat nga mga mulo, reklamo, suhestyon o di baka nagadayang concern. Alas 5:28 didi paghapon sa tong pagpanaguban. Sa gihapon nag neto mga wa pa ka pangapidi ha. Wa pa naka kan kay gimurag kutoy ang tiyan. Di pwede makapangapi kay duna na yung mga gihambin nga mga balatian na ayaw problema hana mga kabagting og kabulkadas. Sad Banyawan Coffee Mix kung naguol ka kay dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic. Niyan ang kape nga para ni mo ang Sad Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro gid natural. Kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kay paglaban kay produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Basta Sad Marketing tatak magaling. 106.6 Ano dito maglangay mga kabagting og kabalkadas kay ubay-ubay nga mga balita round up sa mga balita gikan sa nagkadaiyang bahin na dinhi sa Zamboanga Peninsula og mga kasikbit nga mga rehiyon na kung itunol nga na kaninyo dinis tong pagpanaguban Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM.
15: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Ang mga natala, mga kabagting og kabalkada, so nahon taning dako-dako yun kay Minilyo naman mga kabagting og kabalkada. Ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan kay 1.12 million nga kontrabando na kumpiska sa Lanao del Norte. Duha ka sospek ang nangadakpan. Ani ang detalye sa maong balita.
15: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang duha ka suspect human nakuhaan og ibanabanang 1.12 million pesos nga kandidada sa smuggled nga sigarilyo sa baybayon sa Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte. Niadtong Sabado sa kadlawon, Agosto 15, 2016, gilang mga nadakpan sa alias nga Eli, 19 anyos og Nas, 21 anyos, nga parehong residente sa mong lugar. Base sa initial nga investigasyon, gisuhulan matud pa ang duha isip mga tigbantay og mitabang sa pagdiskarga sa mga kargamento. Gikan sa usa ka motorized boat o gituhang gikan sa Zamboanga ang mga kontrabando sa wala pa kini gidala ngadto sa baybayon sa Porok Tres Bangaan na kumpiska ang 1400 karim sa New Far Red nga sigarilyo nga gibanabanang mo kantidad og 1.12 million pesos. Ang dinakpan nakakustudya na karon sa Sultan Naga di Mapuro Municipal Police Station samtang ang nakumpiskang kontrabando giturn over ngadto sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: Ito yung mga accomplishments sa mga otoridad gikan sa silingan ng mga rehiyon. Sa pikasbahin sa mga balita, dinitas pagay di Ansatim ng Kabagting o Kabulkadas. Ano sa Zamboanga del Sur ay namikin kay base sa headlines. Ibagting 17 Florence of FEMA. At sa lungsod sa Mulawi, construction worker nga nakahatag og disturbo sa haya. Giluba dito sa Mulawi. Ang detalye at ang sayran, ibagting 17 Florence of FEMA.
15: BBC Live Report.
1: Nakaangkon og sama din og gaban sa iyahang tiyan ang usa ka construction worker human kini nga gidunggamba sa usa ka ulitawo nga nagpangidaron og 29 anyos human matud pa nga nakahatag og disturbo sa haya ang nasangpit nga biktima nga nagpangidaron og 43 anyos dito kini nahitabo sa Purok Olive Barangay Bugo Kapalaran na Mulawi Zamboanga del Sur alas 12:30 sa kadlawon. Sa pagpahigag investigasyon sa mga otoridad, giingon na nga ang kining biktima nga nakahatag og disturbo sa ato sa haya, kini ang gibadlong matudpa sa sospek og sa dihanga ning lakaw ang biktima paingon ngadto sa iyang nakaparada nga single motor, gisundan matutpak kini sa suspect og sa walay paglangan gidungga ba sa makaduhang higayon gamit ang kutselyo og humas aksidente. Dali usab ginangan ni si Bat ang nasangpit nga suspect sa walay sayring direksyon. Ang biktima daling gidala usab sa Osami City alang sa dinalian nga pagtambal og sa kasamtangan padayon usab kini nga nagpaalim. Samtang ang Mulawi Municipal Police Station padayon usab nga nagpahigayon og follow-up operations aron usab nga madakpan ang nagpabiling gawas noon nga suspitsado. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting.
0: Otoy mga natala nga mga panghitabo sa lungsod sa Mulawi sa Buanga del Sur, buyagon lang gid pud ang tanong. Manila pud maabot sa ngatos mga pagpanluba pero usahay magud kay masapot na kay ibuyag di pagid gyapon mo pa to magragara gyapon pero wa magud tanay balo sa say dagan sa storya mga kabagting og kabulkanas. So manginauta nga madakpan sa ang suspect kilayon mga kabagting og kabulkanas para at least iyang matubang sa mga nahimo nga mga salaod. Samtang sa dugang pang balita sa bukod sabta sa uy nagdublim na ni ano ba ni Dong ano yung nagtalay sige salot na to mga dili nagtalay ako bantay na tabok tangat do sa lungsod o sa Dumalinaw okay ka diha sige sang ato sa tasa lungsod sa Dumalinaw gumikan kay Adunay Senior High School na dakpan sa drug bypass operations Dumalinaw Senior High School pagali wala na lang bigit na atong sayra ng report gikan ni Bagting Bain Tishate Darilaya ay
16: BBC Live Report.
17: Nadakpan ang 19 anyos nga senior high school student kabag-ong na ilang street level individual atol sa drug bypass operation nga gihimo sa mga personnel sa Dumalinaw Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa PDEA 9 alas 5 sa hapon nitong Agosto 15, 2026 sa Barangay Piniglibano, Dumalinaw. Nasakmit gikan kaniya 7 ka sa shay nga gikatahapang shabu ug uban pang drug paraphernalia. Ang nakumpiskan drug evidence gisubmiter ngadto sa Provincial Forensic Unit Camp Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspetsyado ana nakaron sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station ug gikatakda pa sa kaanog kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 27, Daryl Kataya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo mga natala ang accomplishment sa mga kabagting o kabulkadas dito to sa lungsod sa Dumalinaw. Halay, check na inyo mga kabataan, mga kabagting o kabulkadas, inyo mga kaanakan diha. Sabi pa kung medyo lahi na. O lahi na ang mga nilihukan o gawas nilihukan, murag daghan man permite kwarta ning bataan ning awamanta ni diskarte. Lahi man ang diskarte ang gibuhat mga kabagting o kabulkadas, murag delikado ni. O so kinahanglan ni monitor ninyo niha og i-report gilayon ngadto sa awtoridad para dali kini mahatagan og pagtagar o aksyon. Sa pikas bahin sa mga balita at diin Dumalinaw ta, balikan na to sa Bagting Shate Florence of Ima. Gumikin kayo siya may taas-taas o daghang mga balita nining buntaga. So hubog nga natulog sa hallway, giluba sa walang mailing suspitsado sa Barangay San Francisco ni SJ. Diyan na to ang siren, ang maong balita, ani ang detalye.
16: BBC Live Report.
1: Landig sa Balaytang Balanan ang hubog nga kini usa ka construction worker usab nga nagpangidaron sa 58 anyos human kini giingong nga gidungga baka natong adlong Domingo kung kagahapon na alas 4:20 sa buntag sa may hallway sa Pag-asa Poncia Rizal Branch sa San Francisco Pagadian. Dali nga gitaho ngadto sa buhatan sa kapulisan ang nasangpit nga insidente, hinungdan nga dali usab kining girespondihan sa mga otoridad o gilahang nga nasuta nga ang biktima nito higayuna kini ang naghigda o nga dunay sa madinunggaban sa iyahang dughan o gagingong ang sospek wala usaba na ilhan dugang pang nasairan nga gigamit sa sospek sa pagdunggab sa biktima mao matutpak kining ice pick. Sa pagpahigayo ng investigasyon sa mga otoridad nasairan nga lango sa ilim ng makahubog na higayuna ang biktima og natulog lamang kini sa may hallway sa usak establishmento sa diha nga kalit nga nahidangat ang suspect ubot pasabot na tripan ra siguro ning mong biktima nga gidunggab gamit ang suspect ako nang ice pick human sa insidente dali usab nga nisibat ang suspect og hangtod ning kasamtangan padayon usab nga nagpahigayon og imbestigasyon ang mga awtoridad og ingon man nangalap og ebidensya aron nga mapanubag ang suspect nga nibuhat sa maong krimen. Bagting 17, Florence Fima sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Aga pa ita mga kabagting ug kabalkada sa kanagaling natulog lang ka diha mo ng safety gid kauga ang inyong kaugalingon matag garod ug unya, no? Ayog yung pataka ug pasaya-saya ug tulog-tulog ug bisan asa mga kabagting ug kabalkada si wa ba ka to nasuko ug napulihan siya siyang pwesto. Ito, no? So, kadtong mga dunay balay, please lang, pauli mo sa inyo panimalay. Aron nga safety mo makatulog. Then, pag human, ayaw po og palabig, dugay anang gawas o anang gabi na mga kabagting o kabalkadas. O, iuli na inyo mga panahon, yung oras nga nahibilin, igahin nga to sa inyo pamilya. Aron din magkausa mo panihapon o magka-chika-chika, banding-banding, ayaw mo mahuway mga kabagting o kabalkadas. Wata ka balugon sa mga mahitabuon niya sa unahan, labi pa kung ana sa pagkagabihon, ngit-ngit ang mga palibot, o kinanglan nga magmaampingon sa tanang higayon. Manay kontra guaman. Ano? Alas 5.39 na, mga kabagtingog kabalkadas, kung dito to sa Barangay San Francisco, Pagdian City, tabuktan sa Zamboanga City. Mikan kay dunay 20 anyos nga Maxim Rider. Agi pusil patay usab sa Zamboanga City sa unsa po ning hinungdan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
18: BBC Live Report.
3: Patay ang 20 anyos nga Maxim motorcycle rider human gipusil pasado alas 3 kadlawon niadtong Sabado Agosto 15, 2025 sa Purok 2 Zone A South Coma Barangay Kalarian Zamboanga City. Gilang biktima nga si Alnazar Abduhadi 20 anyos ulitawo residente sa Carmen A 14th Street South Coma Kalarian sa naisigutang syudad. Sumala sa initial nga impormasyon nga na ang biktima palibot sa riders area sa maong lugar sa dihang gipusil og nakaangkon og samad pinusil lan nga may resulta sa iyang kamatayon na. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo ug responsable sa maong krimen. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radyo Bagding.
0: Salamat sa mga balita gikan kadto sa Zamboanga City nga update. Balikan nato sa Bagting 17 Florence Pima labot usab sa detalye. Ani atong ulitaw nga nalumos patay sa kawit nang nakalabay nga adlaw nga kabagting og kabalkadas. Then ang detalye sa moong report to ang pasudlon ni Bagting 17 Florence Pima.
18: BBC Live Report.
1: Dako na lamang ang kahikurata sa mga residente sa Kawit, Pagadian City, human nga diin adunay ning syagit matudpa nga usa ka ginang nga nangayog pakitabang tungod na alas 12:30 sa gabi or sa kadlawon niadtong Agosto 15, 2026. Kini human nga ang iyang anak nga nagpanginaron og 18 anyos giingong nakabsan sa kinabuhi og human nga nalumos sa may tulay nga bahin sa Barangay Kawit, Pagadian City. Dugang pang imbestigasyon nga giingong ang biktima niadto higayon na kauban niyang igsuon na namana matudpa kini og isda apan gumikan sa kakusog sa bulog sa tubig. Hinungdan usab nga nalumos ang nasangpit nga biktima human kini nga nitinguha sa paglangoy. Ang biktima giingong nga nadala sa kusog nga sulog o nga nalunod lalong sa tubig, hinungdan usab nga ang iyang igsuon kini ang nitinguha pa sa pagluwas kaniya apan na pipila ka minuto wala matutpak kini nakuha. Hinungdan usab nga nangayo usab kini og pakitabang nga ngadto sa mga residente og hangtod kini nga na-rescue og ingon man kini ang ilahang gipagihabuhatan o gitagaan og first aid og ingon man na kini ang resuscitation efforts apan na wala usab ba kini ingon nga or nakabsan paghihapon kini sa iyang hinulamang kinabuhi. Nadala pa sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima apan pagkalauna sa kadlawon kini ang gideklarara nga nakabsan sa iyang hinulamang kinabuhi. Pahimangno na lamang sa mga otoridad nga likayan ang paglangoy sa kadagatan kuno galing matutpa kusog ang sulog sa tubig aron usab malikayan ang susama nga insidente. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: 106.3 Otoy subo nga balita mga kabagting og kabalkadas kay nangman na og isda pero nisampot man ngadto sa di maayong sabutanan. Gumikan kay dunay mga gitawag na tog aksidente di malikayan mga kabagting og kabalkadas. Mapahasubo na lamang sa pamilya. Day nagbangutan. Samtang tabuktang ato sa dugang pang-update, labot ni Adtong duha ang nakabsan sa kinabuhi og napulo ang angol. Uman nga nahulog sa pang-pang ang usa ka multi-cab dito sa Surala, Cotabato. Ani ang detalyes report ni Magting 98 Kimberly na muwag. 106.3 BBC
2: Live Report. Patay ang duha ka indibidwal samtang pulo ang nasamdan human nahulog sa gibadaban ng 30 ka metros nga pangpang ang gisakyang multicab sa Upper Sipaka, Surala, South Cotabato niadtong Sabado, Agosto 15 to 2026. Giilang mga namatay nga sila Joey Ariglado, driver, ug pasahero nga si Marilyn Agnawan Antonio. Base sa report, kadaghanan sa mga sakay sa multicab mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church nga pauli unta human sa ilang outreach activities sa maong lugar. Samtang ang pulo ka nasamdan padayon gitambalan sa Soccsargent General Hospital. Padayon pag-isuta sa mga otoridad ng posibleng hinungdan sa aksidente, lakip na ang pagawala sa kontrol sa driver o ang giingong overloading. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Oras sa CBN sa Radio Bagting o Bell FM, alas 5.44 na. 106.3
19: Radio Bagting. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
21: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
22: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng... Ako ba siya gigan na asin man day ito na nabuo?
7: Asin? Okay. Uh-huh. Sa karon, o sa nagibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
7: So basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3
24: Radio Magbating.
25: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Ayan mga kabagtig o kabalkadas, nanata sa pagtunol sa mga presyo sa lamas o utanon ni ining buntaga. O gadin itong mga gustog dinaghan o di baka gramo lamang, pwede ninyo ning mamahimong basihan sa pag-budget. Bikin kay siguro sa ni sa presyo nga nakalap ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Naan ang detalye sa moong balita, naka-standby na diha. Dong? Okay, naka-standby na. Si Bagting 27 alas sa presyo sa lamas ug utanon. Good morning, yang.
24: BBC Market Report.
26: Yes, Bagting, this is Ars. Mayong buntag diha kanimo gilabi na sa itong mga suking tig Paminaw. Live kita karon din sa Merkado Publiko particular mismo sa may utanon o lamasan nga bahin. Ning mga oras, sa ito itunol ang presyo sa lamas ug utanon. Atong sayran, una kita sa lamas, Bombay 120 ang kilo, at sal 100, ahos 140, luya 120, kamatis 80, sibuyas dahunan 150, limon 50 ang kilo, tangla jis ang bugo 50 ang kilo, o gansili jis ang putos 300 ang kilo. Sunod kita sa mga utanon, talong 70 ang kilo, okra 50, ampalaya 80, batong 40, kalabasa 40, patatas 150, carrots 100, pechay 150, Chinese pechay 70 ang kilo, pipino 40, bisol 60, repolyo 90, sayote by 5, Baguio beans 100 o ang radish 120 ang kilo. Sa Tinangkong, Kamunggay, Alugbati o Sayute, this ang bugos, samtang sa pakbet, chapsoy o para pansit na sahog, 50 usab ang kilo. Mao katong kasamtang ang presyo sa lamang subitanaw din sa merkado publiko. Ako si Pagting 27, Dari Lisat, aya ay sa Bal FM o Radio Pagting.
0: 106.7 Presyo kadto sa mga utanon og utanon og lamas mga kabagting og kabulkada ang balita sa update gikan sa merkado gipalayo na sab sa Vitron Vitamins Plus Iron bitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa salabutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og bay edad na ang Vitron Vitamins Plus Iron bitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidado 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang datong 13 anyos pataas tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron ginamakini sa RSB Trading FDA approved og mapalit sa nagkarig butik og pharmacia sa inyo mga dapit sa pamanyo gihulat o i-vitamins na inyo mga kabataan lakip ng sinanay si tatay rumalikayan ang sayong pagka-ango-angohon. Alas 5.53 na din sa tuang pagpinaguban at sa pasudlo ng usapaka report mga kabagting og kabulkadas sa mga nakalapusap nga impormasyon gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Naon sa nato ning natala gikan sa Sorala, iha nato ang BBC News Center kinibitang Nash. Mekan kay adunay kable nga nagbitay hinungdan sa disgrasya dito sa Mlangko Tabato. Kuya bitaw kay nang mga kable nga nagbitay mga kabagting og kabulkadas kay makasangit makapeligro dako kay nang peligrong dala ngadto sa mga motorista labi pagdaplin sa karsada. O di ba kanajud mismo tungod jud maagian inig nay mo ang mga motorista. Na natong siren sa report ni ini sa nakalap nga mga impormasyon ni Bagting 28.
25: Live report.
2: Nasamdan ang usa ka lalaki human nasangit sa nagbitay nga kable sa kuryente samtang nagbiyahe sakay sa iyang motorsiklo at tubangan sa New Haniway Elementary School sa Mlangko Tabato sa iyong sumuntag niya to Agosto 15 to 2026. Base sa impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen, nagbiyahe ang rider sa mong lugar dihang nasangit og naputos sa nagbitay nga kable hinungdan sa iyang pagkasamad. Gipahibalo sa mga residente og motorista ang peligro nga dala sa maong kable ilabi na kay ubos kini og mahimong masangit usab sa mga truck. Bus o guban pang dagkong sakinan nga muagi sa lugar. Nanawagan ang mga residente sa tag-iya o kompanya nga responsable sa kable nga dali kining inspeksyonon na ipataas og tarong aron malikayan ang laing aksidente. Gipahinumduman usab ang mga motorista nga mag-amping sa paglabay sa maong lugar samtang gihulat ang hustong aksyon sa mga hingtungdan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Magbating. Alas 5.55 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban August 17, 1976 sa dihang ang Pagadian City ang naigo sa makalilisang tsunami. Gumikan kini sa nahitabo nga pagtayog sa Moro Gulf o diin na ni hunos sa kinabuhi sa pipila ka libo. Og diin na niusab sa kasaysayan sa Pagadian City mga kabagting og kabulkadas kana nahitabo sumad karong adlaw. So adunay mga activities nga gipahaom ang mga barangay og diin aha na bakwit or aha na balhin kabagting og kabulkadas ang katong mga gikan in town na nimuyo diha sa may along the coastal og abot nadtong naabot sa kinibitang tubig mga kabagting og kabulkadas. Sa mga pamilya nga nakalit lamang og kahanaw sa usa ka pagpamilok diin sa mga kabanay nga nahunusan diin sa uban nga nahimo na yung taon nga ilong tulapos gumikan kay wa nakasurvive ilang mga parents o baka mga kanakan nga nahanaw sumad to karong adlaw mga kabagting og kabulkadas. Alas 5.56 na dinis itong pagpanaguban tangin na sinasayod ka ba o niya nila sa BBC Bagting Balita alas 7. Feature ang nasangpit nga panghitabo mga kabagting. Hindi lamang sa itong pagpanaguban kay alas 5.57 naman di ay pagkapaspasa ra kay sa oras. Pero adunay accomplishment usab ang 171.6 million na kandidat sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit dito sa sulok. Nakumbiska sa usa ka Philippine Navy team ang mukabat sa 171.6 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa usa ka seaborne operation sa kadagatan nga dili ra pugay tantong layo sa lungsod sa Parang sa probinsya sa Sulun atong Biyernes kun Agosto 14. Diin na niadtong gikumpirma kini niyan ang Lunes sa mga senior officials sa Naval Western Media Command og ni Army Major General Jose Vladimir Cagara, ang commander sa Western Media Command. Sa pagkasakmit nining nasangpit ni mga kontrabando atol sa gipahigay ang anti-smuggling operations, diin na doon ay 695 ka mga dagkong kahon nga doon ay isulod nga sigarilyo nga na'y nagkadaiyang ang mga brands nga gama dahil kini sa Indonesia, gikarga sa sakayang pandagat samtang naglatas o naglawig sa pipila kamilyang gilayon gikan sa Parang. Diin na pinaagi sa panaghiusa sa maong operasyon base sa lokal at taho usab sa lokal executive o ang mga lehitimo mga cigarette dealers sa Sulog Tawi-Tawi labot sa nakatakda na unta nga paghatod ining nasangpit nga kontrabando sa mga negosyante sa mga coastal municipalities sa Sambuanga Peninsula Region 9 sa Lanao del Sur o Basilan sa Bangsamoro Region o sa Sultan Kudarat sa Region 12. And kini kinasakmit man o gadi na nakinikaroon sa kustodiya, iniusang kustodiya sa kinibitong Navy o galakip na usab sa Bureau of Customs. Na mga kabagting ang kabulkada sa mga accomplishments samtang niadtong mga na naglabot ading mga greetings ninyo diri. O ato nang ihatag ron pero ato sang resulta mga kabagting ang kabulkada kay 944 ang resulta. 944 kagabi ina nga resulta. Ipaspasan na ito ni Maing Buntag ni Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon, Jeffrix Barbon Fuertes, Vanix Mutia Bamunga, Tats Lascunya, lakip na si Jesseline Bargayo, Merly Templado, Oga Ingunman, naapod usab si Scarlett Mangilin Lira. Ayan, watching from Purok Manga, Panta, San Pablo, Juni Cuba, og Nori Amor Prahes, mga kabagting at kabalkadas. Salamat sa makunayo na nga itong mga viewers in town nga kanunay, ragidintan, nagsuporta mga kabagting at kabalkadas. Niya ang pulong. At ang ibilin sa dili patahingpit nga manamilit, kaya hapit na. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch and on the evil and the good. Nasa Proverbs 15:3. Nagang salamat og may buntag ni February 7 o Saba. Og ingon man ni Janet Mascarinas sa Gier Umatang. Dagang kayong salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw. May buntag na itong tanan. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, oras, alas 6. 106.3
8: FM Radio Magbating.

0: Bollock City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the MC College Foundation, Santa Filomena, De Pollock City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

Alas ay sa 7 natong oras sa kabagdig kabalgadas may buntag ganinyong tanan adlaw garon nga Lunes sa pitsa 17 nas bulan sa Agosto 2026. Welcome kamong tanan diri sa tuang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Lainaw sa mga hugna sa tuang tulumanon kabagdig kabalgadas. Then kita nga mag-uban gikan sa alas 6 ngadto na sa alas 7 ang takna sa buntag. Laing hilisgutan na usab nga tuang pagatukion diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan, kumusta ang atuang mga kaigsuunan karon nga nagpaminaw? Mayong buntag kaninyo. Kumusta sa kanunay? Ito mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno, o guban pang hutong sa katilingban nga nagpaminaw karon, maing buntag kaninyo. Ala sige, unang adlaw sa simana, kabagdig kabalgada sa mga estudyante, gising! Bango na, ligo na, aron imo mga late sa klase. Samot na to mga empleyado sa gobyerno. Hinahanglan nga dili mo mga late kay basta Lunes. Dunay pahigayon nga flag raising ceremony. Mao na ang kinahanglan nga mutambong nga muape mo attend ang tanan. Kay basta nunya og kun daan dili maka-attend kay madidakan mo sa inyong sweldo kay nganuman absent mo sa attendance, no? Labi na sa mga gobyerno, mga empleyado sa gobyerno kabagdig kabalgadas. Bueno, alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagkaha mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagkaha mga katuyuan, kabagting o kabalkadas.

0: Atong usbodong text line ha, 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number. Alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o di magkaha mga katuyuan, kabagting o kabalkadas siya. So ipadangat lang na inyo mga mensahe dihang napita aron natong mahatagan o pagtagada. Dire sa tuwang programa sa kahanginan ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. O ingon man, atwa sa intimbaya o maing buntag. Ang atwa di ay nga mga tendera o tendero. No? Dire sa ato ang merkados dakbayan sa pagadian o ingon man sa matag kalungsuran nga nakamonitor usab karon diri sa programa nga bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyo. Bueno, kabagdig kabalgadas. Ito ang topiko karong buntaga, no? Bayubay gayon ang mga natala nga mga journal sa buhatan sa kapulisan, luba pagasunod nga pagyaba, pagpanluba kabagdig kabalgadas o ingon man usab. Dunay ato ang hisgutan karon katubi taong nagtrending kabagdig kabalkadas, no? Dunay kining video nga nagtrending nigtaman kini bitawng usa ka 77 anyos nga I think senior citizen. Oo, sa kwanto siya sa Binalbaga na Negros Occidental, no? So kung nagtanaw lang mo oga nakakita mo ato sa video tong senior citizen, palihog niya pagkuklentahan ako iya po kining ihatag nimo nga video bahay na tong senior citizen nga gidayungan aw Nash, sorry, nako video niya Nash, nasa Telegram Nash, palihog lang ko ha. Oo, katong dunay senior citizen kabagdig kabalkadas nga ning ani og mga nagkadayang reaction. Ayon man, gisaway ang DSWD tungod lagi kabagdig kabalkadas kay ngano man. Kini bang dunay senior citizen nga kuwata masayop, dili makalamag, dili kalakaw ning maong lulo, no? Apan lagi, ang palisiya manggol sa DSWD kung ugaling makadawat o hinabang, kinahanglan nga kining maoy ang tagtungod gayoy mukuha kabagdig kabalkadas. So in taon loy kayo kigidayungan in taon ning maong senior citizen aron lamang makakuha sa iyang 2,000 pesos nga hinabang kining in unders uplift kabagtig kabalkadas. Nato ang hisgutan karon apan sa dili pa nato hisgutan hingpit nga to ang mga hisgutanan karong buntaga. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation, usa ka recruitment agency nga legal rehistrado sa Department of Migrant Workers og nagkinahanglan ng mga domestic helpers sa mga naasod sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait sa mga kabayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay namo paglangan pa bisita na sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Ilang buhatan na himutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian, or di ba kaha, pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog o contact sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba kaha sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Wa angay kabalak-an. Tungod kay nagtanyag kinig libreng kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng paghuwag passport ug libreng medikal. Hangtod ka nga makatrabaho sa gawas sa nasod or makalarga paingon sa gawas sa nasod, libre ang tanan kabagtig kabalkadas. No placement fee o no salary deduction. Mao ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Radio Magbating. Bueno, kabagdig kabalgadas, ato nang sugdan ang ato ang lisgutanan karong buntaga tungod kay managsunod gayod nga dunay pagpanlubang na hitabo diri sa tong probinsya sa Zamboanga del Sur. Makapasubo nga balita kabagdig kabalgadas pero muna giingon ba no saon man gud nga di naman to matag-an ang pangisip sa usa ka individual, di ba? Muna giingon kabagdig kabalkadas nga doon na gayoy mga individual nga sipukado og ulo, di ba? Sipukado og ulo kabagdig kabalkadas, gamay nga rason, gamay nga kining problema, himuong dako hangtod nga makabuhat og krimen, no? So Mone, manghinaon ta nga mahatagan og dinalian nga kasulbaran ingon man na madakpan ang mga suspect sa pagpandunggab diri sa dakbayan sa pagadian o ingon man sa lungsod sa Mulawe, Kabagdig, Kabulkadas, kay looy pod ang mga nahimong biktima nga giingon ta Kabagdig, Kabulkadas kun unsa man ugaling ang mga hinungdan niini, kun ugaling like atong sa Mulawe, no, nga nakahatag og disturbo atol sa haya, no, ang kining may rason kun ngano nga gidluba ang nasangpit nga biktima. So paigo ba ningon ba nga kung nakahatag man galing og disturbo sa haya Kabagdig, Kabulkadas, no, unsa kahani nga matang sa disturbo nakahatag ba ni siya kabanha kasamok o unsa ba ka, no, nga kini nga matang sa disturbo Kabagdig, Kabulkadas, dili po siguro unta mo sa antop ngadto sa pagpanluba, ilabi na Kabagdig, Kabulkadas nga gibadlong naman dai ni sa suspect, no, gibadlong sa suspect pagkahuman Kabagdig, Kabulkadas ning pauli ning biktima apan sa wala damha gisundan dai ni nga biktima og didto gidunggab. Hala sige, alang na itong mga mutambong draghaya, mu-vigil, kinahanglan, nagrigin mo magpabadlong ha? Kibasin nun yag madunggaban, hinoon mo. Wagyod mo'y dungog Kabagdig, Kabulkadas, nga nadunggaban mo gumikan sa inyuhang pagpabadlong. Wagyod mo'y dungog nga makulatahan mo gumikan sa inyuhang pag-vigil lamang Kabagdig, Kabulkadas. Pag ang pinaka-worst pa nini Kabagdig, Kabulkadas, simbako o Roy, no, nga ning tambong lang mong vigil, yaman hinoon, vigilan pun mong apil. Diba? So muna'y kining angayan nga kanunay nga likayan, no, kung ugaling mo tambong o vigil, mo kining dunay haya, apan mo vigil Kabagdig, Kabulkadas, no, usahay di mangyud malikayan nga doon naging mga tao nga magpabadlong, doon ay mga tao nga makahatag disturbo ba o sa haya Kabagdig, Kabulkadas, kay syempre diha sa haya unsay naa, doon ay uban, kay doon ay panag-inom-inom ginagmay sugal, di ba, sa haya agyud Kabagdig, Kabulkadas, gini mawala ning sugal, o nagyud sa nagyud sugal Kabagdig, Kabulkadas, kini nga tawag ta og tungets, o na diha sa haya, di ba. So munang uban, no, kay doon na po uban nga nagatong its lang, nakulatahan, o nadunggaban, di ba, nangitong sa una po, na po ingon ane, ning tambong sa kininga, ning vigil, na kulatahan po, kay gumikan sa dula nga tong its nga nagminaro po Kabagdig, Kabulkadas. O karon nga kininga sa Mulawe, lahi po niya ha, kay giingon man diri sa journal nga nakadisturbo sa kining vigil, no? So mao nang kuno galing, no, nga mutambong mo sa inyong tambungan, hala sige, pagpormal mo, pagpuyo mo, ay mo pagpabadlong Kabagdig, Kabulkadas, aron di mo makadisturbo og di mo madunggaban or makulatahan. O dere po sa dakbayan sa pagadian, subo pong palandungon, gumikan kaya doon na po'y daghan, abay-ubay na may mga aksidente dere sa pagadian, di ba? Niadtong kanus ato nga dunay gipusil, oo, katong nakadagan to nga biktima, moto nga wala ra taon, may gani, kiwara gilin taon namatay. Wala nang timano, Kabagdig, Kabulkadas, tong gipusil diya sa may kumakumasa. Sano si ito, no? Oo. Diyon na kagabi eh, o kagahapon sa kadlawon, kini pong natulog lang hubog sa may pathway, gidunggab, hay. Kainit bag mga ulos, mga tao, karong mga panahuna. Ang sabah, labaw pa sa kainit sa adlaw. Ha? Labaw pa sa kainit sa adlaw ang ulo sa mga tao karon. O si Pukado karon ang ulo sa mga tao Kabagdig, Kabulkadas, gumikan kay unsa ba? O daghan og mga rason. Nagingon nga kung ugaling, no? Labi na natulog raman tong hubog, ganong natripan pa magidunggab. Or basin po gato nandunggab Kabagdig, Kabulkadas, kaya dito to siya tigkatulogan ba sa higdaan sa hubog? Stilan. Nagingon Kabagdig, Kabulkadas, nga kung ugaling dili malikayan nga mag-inom-inom o magbilin yun nga kanang sa inyong kaugalingon, nga makapauli mo nga to sa inyuhang tagsa-tagsa kapinoyanan Kabagdig, Kabulkadas, kibasin nun yag madunggaban po mo. Radyo Magbating. Madunggaban na Bastilan. Laing problema na sa Gabagtig Gabalgadas. Ingon ang pamilya. Mao na, resulta na. Tungod kay gahian kayo ulo. Badlongon, hindi mag-inom-inom. Sige, mag-inom-inom. Di karon, ginunggab ka. Kisay mo tabang nimo, kisay mo gasto nimo. Kita na po, kita tagwarta. Radyo Magbating. Ay, nako. Kadaghan na lang yun sa problema, Gabagtig Gabalgadas. No? Santa ay ang problema sa tuwang katilingban. Radyo Magbating. Mauna nga kita manghinaot, no? Nga nga tuang kapulisan, dili mo hunong sa pagpangalap o dugang mga CCTV footages, no? Kay kung galing, kay Adris Pagadian, gipalibutan naman ng CCTV ang mga establishmento, di ba? Ang atua pong sentro nga bahin, doon na po yung mga gipang-instular ng mga CCTV. So wala siguro yung rason nga dili madakpan or dili mailhan kung si kinsa man ang suspect nga nang dunggab Gabagtig Gabalgadas nining hubog nga natulog. Radyo Magbating. Oh, wala po yung ka-mention Gabagtig Gabalgadas kung tagadis aning hubuga nga natulog di sa may kining pathway nga gidunggab. Okay, basta kay ang insidente man gud nahitabo Gabagtig Gabalgadas journal, kung nasa dapit nahitabo ang kining aksidente, mao gid toy ma kining mabutang sa journal, mablatter, double check na to be. Double check na to Gabagtig Gabalgadas kay basin day tuod, no? Nga na dito diri, dewa na ko nabasahan lang. Unsa pud ni diri? Oh. Double check na to ha. Unsa pud ni? Katong isa kay parking attendant man to. Di na to. Moto katingon ko nga napusilan Gabagtig Gabalgadas. Tanaw na to ning dire sa Pagadian be. Katong sa Pagadian, construction worker. Wala gibutang Gabagtig Gabalgadas. Wala gibutang kong tagaasa ning nasangpit nga biktima, di ba? Wala gibutang basta kay construction worker lang ni siya. Hinoon, di magud ato malikayan Gabagtig Gabalgadas construction worker. Then syempre kapoy sa trabaho, no? Yan, dunay mga kauban sa trabaho nga muinom pod. So hangga't og inom-inom Gabagtig Gabalgadas, ambot hapon ni gitrabaho ning tawhana, no? Nga didto man natulog sa may pathway dere sa usa ka establishmento dere sa Dakbayan sa Pagadian, no? So mao lagi na ingon ani. Kung guabi nimo og safe ka anang lugar ra, kay kumot nimo na hunahunaon Gabagtig Gabalgadas. Kuan ba ya? Tawagan eh. Sentro ra ba ya aning diri sa kuan? Kining nahitabuan nga pagpandunggab des Pagadian? Oh. Nara ni sentro. Di ba? Then pagkahuman, doon na pagyoy pulis nga mag kining patrolya diri sa may C3. At bang ramani sa C3 ning nahitabuan kining gidunggab diri Gabagtig Gabalgadas? Kay sa kuha ko masayo, punshap man eh. Pag-asa? No, ang picture? Diba? Double check yun na to. Ay, rapita. O hallway. Sa Pag-asa Pawn Shop. Diba? Ngayon, pagkahuman, lumbay diri Gabagtig Gabalgadas, doon na po'y security guard. Diba? Nag-duty diri sa may Union Bank. Diba? Napo na'y security guard. Napabagya pa'y security guard karon? O wala na security guard diyang napita? No? Hinoon, diha yung napita Gabagtig Gabalgadas, daghan yun diha mga batanon, mga tulog ng pathway. Diba? Daghag mga tulog ba? Din pagkahuman kay, doon na po eh, syempre, doon na may mga kalingawan dihang napita. Masa nga kalingawan? Basta kung tagapagadian mo, nakabalo na mo kung unsay naa diha sa Union Bank dapit. Dito man daw si Nash gabi eh. Oh. Kung tagapagadian mo, kabalo mo kung unsay naa diha sa Union Bank Gabagtig Gabalgadas, diha dapita. Oh, lumbay ra man na sila. Mane giingon nga Sharo wala hinoon dulom man puriya dapita, no? Dulom. Dulom. Betaw. So mao na nga ang atong kapulisan sa Pagadian City, nope, ongoing ang ilahang kining pagpangalap ug dugang kinibitaw nga mga CCTV footages. Magkuha na hadapita kung nadunagin sila makuha ng mga evidences Gabagtig Gabalgadas. aron madakpan kini nagpabilin nga mga gawas nun ang sospitsado sa mulawi pod mausad, no? So muna giingon ba nga kuno galing, no, nakabuhat mo krimen, hala sige, surrender na lang mo, ay ayaw ninyo pa kulakaglakaga ang ato ang mga kapulisan, no? Kay inyo man ang tinuyuan nga nibuhat mo krimen. The more nga magtago-tago mo, the more hinon kabag di gabalkadas nga mataas, mutaas ang inyuhang sentensya sa pagkabilanggo, di ba? Mas maayo pa nga mutahan na lang mo, voluntaryo na lang mo mutahan, kaya pwede pa nga maminusan ang inyuhang kining silot, no? Samot na kabag di gabalkadas nga magbinutan mo sulod sa bilangguan, so posible nga dali ra mo makagawas. Noon ka nga magtago-tago mo kabag di gabalkadas nga sangad tungad to, madakpan ra gihapon mo, di ba? Kay wanted person naman mo. Gawas lang kuno galing, digid mo ma diligid mailhan ang inyong identidad, no? Ang inyong identity ba? Kung si kinsa gyud mo nga mga suspect nga nakabuhat og krimen kabag di gabalkadas, di ba? Pero sa kunang gikaingon, dili hangtod sa hangtod magpabilin mong gawas nun. Di ba? Inyo lang kuhaan ko ng kapasikaranan kabag di gabalkadas nga dunay nadakpan nga niya ito pang tuig 19 sa kining kuha, 19 na kining 1996, di ba? Doon na pa'y kining uban nga nadakpan usapang mga tuiga nga dugay na kayong panahon. Batanon pa nakabuhat og krimen, di nadakpan kay wa na, senior citizen na. Di ba? So yung naana ba magkabagdig bulgadas? So aron nga mo'y salaod nga atubangon, oh, unsa kagamay nga problema, unsa kadako nga problema kabag di gabalkadas or unsa bay mga wala pag sinabtanay, ayo ipaagi sa kuanoy kini bitawng krimen, masulbad ra man kabag di gabalkadas pinaagi sa mayong pag inistoryahan nay. Oh, di ba? Ana ra na siya kasimple ay mapandunggab. Kay lisod na kaayo makabuhat og krimen. Kalain oy. Anyway, kabag di gabalkadas, dugang iliskutan ang dres sa pagbalik sa tong tulumanon ang bagtingan sa katawhan alas 27 na buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko rin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Seth Living Testimonies. Ang sad panyawat coffee mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, purima ko ana, ang kalin panyawan coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, laban tilar, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa sad marketing, ang sad panyawan coffee mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the MC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Radyo Magbating. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
0: Alas 6:31 atong oras sa Kabagdig Kabalgadas, balik ta diri sa pagparaguban ang bagtingan sa katauhan ing sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Kato tuluman ang usab sa kanunay na bagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olurbancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Kabagdig Kabalkadas, lain pang niyabag sa tuwang tulumanon ang DMC College Foundation. Sa mga ginikanan o mga tinunan nga buot mamahimong usa ka doktor, dili na mo kinahanglan pa nga moadto sa laing mga lugar aron nga makaeskwela, aron nga matuma ng inyuhang mga pangandoy nga mahimong doktor. Anana sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, sa may Santa Filomena, Dipolog, ang DMC College Foundation alang niya itong gusto mamahimong doktor. Nagpadayon ang ilang enrollment o magsugod ang klase karong September 7, 2026. Ingon man, Kabagdig Kabalkadas, lain pang niyabag sa tuwang at programa, mausab ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idoljon Bahamonde ug siyang anak nga si Clariza Isa Bahamonde ang tag-iya ug tagdumala sa Petron Gasol. Alang na itong gusto nga magpalit o di ba ka magpatubil ug liquefied petroleum gas at tuna sa Petron Gasol ang May nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduha nga branch nahimutang sa May Duterte Street Gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang May nahimutang sa SMC College dool at Bangs Pagadian Showmate o gubo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, na Aurora o Lungsod sa Dumingag. Mao kana ang Petron Gasol. Lain pang niabag Kabagdig Kabalkadas, ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, ang dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitibitad o BAELS. Ang Iliana Bayview College sa pribadong tunuhaan, apan ubos kayog tuition fee or barato lamang kayog tuition fee. Pwede ka mag-apply sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Mao kana ang Iliana Bayview College, Kabagdig o Kabalkadas. Alas 6:34 atong oras. Good morning, di ay kang Juanita Sasel Caderon Tilaon sa may Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Imbler Analin, good morning. Vanex Abamunga, ming buntag. Waraka na Bilar de Racer sa may Tabina. O kisa may ning sabak ni Elias kagabi sa Tabina. Kagabi ang ilahang katapusang selebrasyon sa 65th araw ng Tabina, Kabagdig Kabalkadas. dayon na naas Elias kagabi eh. Ingon man, katong Viva Max girl. Tama ba to? Oo. No? So, pero unaunaan ninyo ha. Tabi na, dili holiday karon, di ba? Walay proclamation nga gipagula ang Malacanang holiday karon. Kay alain mo gudang Malacanang, kay pag matunong o Domingo ang inyong araw, so dito gud ang holiday. Dili pwede i-move o laing adlaw kabag tigbalkadas. Good morning, Asam. This is Sir Dondon Termes. May kamalig dumalin sa Buanga del Sur. Ma'am Jeanette Umatang sa may Panduma Tukuran sa Buanga del Sur. Hello, Dam. Good morning sa imuha. Nori Amorganda. Good morning. Alfie Vlog, Mayng Buntag. Rosalie Dalaripin. Good morning sa may Mulom Lapuyan. Kisapod ni. Sana matabangan ko ni mo, sir, pang uniform school lang, ha? Sa may ikuan na toan ni. Good morning po ni Kisapaman ni. Baltazar Minyosa, good morning sa imuha di sa Malaysia. Dagang salamat sa tanan nga nagpaminaw, may buntag sa inyuhang tanan. Oh, sa tanan nga mga nagpaminaw, naglantaw sa tuang online karon sa page sa Radyo Bagting News. Good morning. Paliuglag follow og like sa bagong page sa Radyo Bagting News kabag digbalkadas, kay bago ni siya nga page namo kay nahanaw magutong usa. No? Nahanaw ang among daan nga page, so nagbag-o mi og page, mao ni siya ang bag-o ron kabag digbalkadas, ha? Paliog like ug follow. Ingon man invite sa inyong friends. Okay? So alas 6:36 natong oras kabag digbalkadas og ingon man, no? Sadali pa nato hisgutan tong mahitungod katong senior citizen kabag digbalkadas, no? Nga ang senior citizen kay gidayungan in town aron lang makakuha sa iyang uplift nga hinabang. Ato sang update sa ito sa lakat sa panahon. Kay dunay gipagula nga bagong update sa lakat sa panahon. Karon lang yung alasay sa buntag gabag di gabalgadas. Oh. Kaganina sa tong report, alas 5, habagat. Pero karon gabag di gabalgadas, adunay duha ka LPA nga nabantayan o namonitor sa pag-asa. No? Ang usa ka LPA o lain pang usa ka LPA. Ang usa ka LPA nini, dako matut pang tsansa nga mahimong usa ka bagyo. Oh. Gingon nga nigawas na sa monitoring domain sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa ang low pressure area. Karong buntag lang yun, gabag di gabalkadas. Samtang padayon usab nga gi-monitor sa pag-asa ang usa pa ka LPA nga naa sulod sa Philippine Area of Responsibility or nakasulod na magamping. Ulahi kini nga nasiplatan sa gilayon nga 1075 kilometers sa may sidlakang bahin sa Luzon, no? So mo ni ang bagong update kabag di gabalkadas sa tuang lakat sa panahon. So kinahanglan nga magamping. Matud pa doon akong medium chance, no, nga mahimong tropical depression sulod sa 24 oras. Doon nga niini nagpahimang noong pag-asa sa kusog nga pagbundak sa ulan gumikan sa habagat sa pila kabahin sa Luzon. Then giingon nga gikan kagabi, hangtod unyang gabi, gikan kagabi, Domingo sa gabi, no? Hangtod unyang gabi, Lunes sa gabi, ana sa 50 ngadto na sa 100 millimeters ang gilauman nga pagbundak sa ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales ug Bataan. Samtang gikan sa Lunes sa gabi ngadto na sa Martes sa gabi Agosto 18, posible usab nga moabot sa 50 to 100 millimeters ang ulan nga masinatian sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Antique. O pagka Martes sa gabi, nga ito na sa Merkules sa gabi, sa Agosto 19, 50 to 100 millimeters ang pag-ulan paghapon sa nasangpit ng mga lugar. Sigun pa sa pag-asa, mamahimong nga doon akong tsansa ang pagkusog sa pagbundak sa ulan, ilabi na sa kabukirang bahin, no? Sa nasangpit ng mga dapit, kabagdig, kabalkada, sa mag-amping, no? Dili magkumpiyansa. Kay mao man ni ang atoang bagong update sa panahon karon. Duna na ay duha ka LPA ang usa ni ini, posible matud pa nga mahimo gayong bagyo. Hay nako. Mo ni giingon nga bagyo na pod. Oh? Kano sa magyud magsugod ang hulaw? Nanay uban ng mga lugar nga nag-init nagtaman, no? Nakasinati nagtaas nga init, pero doon na pa yung mga lugar kapag nagkabalkadas po sa tuwang nasod, yag sige lagi bundakag ulan. Di ba? Sa so, mga ginihang giingon sa pag-asa, good, nga besan pa o doon ay hulaw, wala nagpasabot nga wala na'y ulan. Tungod kay, doon na paghihapoy mga pag-ulan masinatian, gumikan sa habagat, no? Birahon sa habagat, kabagdig gabalkadas, ang kainit sa panahon, hangtod nga makatibuok o makamugna kinigbagyo. Good morning ni Ruiz Mira, good morning ni Giseline Bargayo, sa Poblasyon San Miguel, Zumbangga del Sur, may buntag sa tanan. Anyway, dinita sa tuwang dugang hilisgutanan, kabagdig gabalkadas, tungod kay nagtrending nigtaman, kinilaging usa ka senior citizen, no? Doon ay usa ka senior citizen kabagdig kabalkadas nga gikan pa in town sa layong dapit. No? Nga gidayungan in town ni kabagdig kabalkadas, kabantay mo na nasa bukid bitaw, di ba, kaniadto? Ang ugaling nasa bukid, ang mahitabo kabagdig kabalkadas, unsa may agig dayong, di ba? Doon ay kawayan, dayon na dito ihikot ang habol, hang habol maoy kargahan sa pasyente, di ba? Mo man kaniadto ang naandan kabagdig kabalkada sa mga bukid-bukid, gato bitaw dili bitaw masulod og kining sakinan or di ba ka kining motor, di ba? Sumogid ni ang naandan kabagdig kabalkada, dayungan ang tawo, no, kun dili sa bukag or sa duyan ikarga ang usa ka pasyente, habol ang gamiton kabagdig kabalkadas aron lang nga madala sa hospital. So kining senior citizen, lahi pud ni iya kabagdig kabalkadas tungod kay hinabang sa gobyerno. Oh. Naapil matud pa kining maong senior citizen sa uplift program sa gobyerno apan lagi kabagdig kabalkadas, no? Giingon nga dili makalakaw ning maong nga tiguwang. Okay ni si Lula ba ni or Lulo? Di po nato makita, manggod, kay marag, nang ulor agtang na po makita ni kabagdig kabalkada samtang gisulod sa habol, no, nga gidayungan, nga naglisod in tawon o kinibitaw nga pasan kining iyahang mga kabanay, no? Tungod kay bukid man tao na ilang giagian, ko, dagaghagunoy, di ba? Sa to pa, layo gid ni kabagdig kabalkadas ang panimalay ni ining maong tiguwang, aning senior citizen. Sa nahitabo ni kabagdig kabalkadas dito sa may kuan, ahani dapita sa Binalbagan, Negros Occidental, no? So, usa matud pa kini siya ka 77 anyos. Oh. 77 years old nga senior citizen kabagdig kabalkadas nga dili na makalakaw, apan lagi, giingon dani, no, matud pa ha, allegedly, dili dawaton sa DSWD ang authorization sa litter sa nasangpit nga senior citizen, kay gusto matud pa sa mga personahe sa DSWD nga makita nila personal ang kining beneficiaryo kabagtig kabalkada sa uplift program. Radio Bagbaking. Grabe na sad ni oy. Oo, di ba? Nganong dili man pud i-honor? No, nganong dili man pud tudawaton sa DSWD, di ba? Na may palisiya ning DSWD nga kuno galing, di ba? Naay kining presyente nga bedridden na kinahanglan lang nga magdala og authorization letter, di ba? Dayon na valid ID sa senior citizen. Dayon valid ID po kung kinsa ang mo claim. Mao man ni ang naandan sa ato mga katigwangan, pero dito sa Negros Occidental, lahi po nilang palasiya dito kabagdig kabalkadas, no? Kay gusto gyud nila nga ilang makita personal ang nasangpit nga kining tiguwang. Oo. So, ingon ini ba? Kung ugaling wala mo isalig, no? Kung ugaling wala mo isalig nga sa kining authorization letter dili ninyo i-grant, Why not kamo na lang kaha ang muadto dito mo bisita personal sa inyuhang mga benepisyaryo.
1: Radio.
0: Diba? Nganong kinahanglan pa man nga ang mag-antos kini nga mga benepisyaryo nga ilabi na kuno galing tinuod nga dili makalakaw or dunay kabilinggan kabagtig kay bulkadas.
1: Radio.
0: Diba? Ingunan niyo, unsa ni kalayo ning gidayungan sa maong tiguang kabagtig kay bulkadas nga pagapang lisuras dalan. Diba? Kung ako'y tagtungod, di na lang po nagawa, bahala, oroy pa siguro ay. Diba? Ba, inyuhan na lang na ng 2,000, kundi gigil niya na ihatag. Pero hinoon, di po na ito ma-question, kasi syempre, kinsa good po'y dili gusto mo dawat o hinabang sa gobyerno, nga dako na po ning tabang kabag di gabalkadas kining 2,000. Ilabi na nga sa tiguang, nga unsa iyahang mga panginahanglan nun, no? Tambal, pagkaon. So, dako nagyuring tabang ang 2,000 kabagtig kabalkadas para sa tuang mga senior citizen. O labi na, aning maong benepisyaryo, no? Nga gidayungan kabagtig kabalkadas. So, ang atuwa diyan, hinabang sa gobyerno, kung galing nga doon ay authorization letter nga gipadala nga pagpamatuod nga bedrede na gid ni siya, dili makalakaw, kung dili ninyo na ihatag, kung dili ninyo na kininga i-grant ang ilahang authorization letter, then nga mga personahe sa DSWD, mga MSWDO, mga CSWDO, hala ka mo personal bisita dito, dili kay maghatag pa mo o sa pailain ninyo nga buhaton, gusto pa ninyo nga personal gumato dito, hadapit ang payout center.
1: Radio.
0: Kinoon, dili sa Pagadian City, yung Zamboanga del Sur, so far, maragula pa may naingon ini kabagtig kabulkadas, no? Manghinauta nga wala ha? Kabasin nun niya o gakining duna di ay ba? Dayon na hilom-hilom lang, no? So, manghinauta nga walay mahitabo nga ingon ini, nga kinibitang kutikutihon o taman kabagtig kabulkadas, no? Ang usa ka benepisyaryo, di ba? Kaya kung buto na una-unaon, hinabang makana sa gobyerno. Oh, kung dili mo musugot nga ang laang iyang apo or anak mo nang mudrawat anang 2,000, hala sige, haguin ninyo na, ihatag na dito at tua personal ron makita ninyo ang kahimtang.
1: Radio.
0: Mabitaw na uban kabagtig kabalkadas, no? Moni, mabitaw na yung uban nga mag-rebuilding ng ubang mga tao. Nga naman, tungod kay wa nakasabot sa pagdumala sa gobyerno.
1: Radio.
0: Diba? Mauni ang uban nga imbes nga makighiusa, musuporta sa programa sa gobyerno, ang resulta kabagtig kabalkadas, di na hinoon. Oh, murebilde na hinoon. Tungod kay ilang nakita kung unsa, no? Kaway ayo usahay ning pagdumala sa gobyerno kabagtig kabalkadas o pag-implementar sa mga programa sa gobyerno.
1: Radio.
0: Muna giingon ba? Nga, giswilduhan mo, di ba? Giswilduhan man mo sa gobyerno. Oh. Sige, atuan nyo ng mga balay-balay diyang napita. Di ba? Di kay mato lang o ganahan. Pagdili ganahan, di pod, labi na kung layo kabagtig kabalkadas, o di ba? Mabito ng uban nga moingon ng ubang mga katawhan nga katibitong nanimuyo sa mga hilit nga dapit. Moingon nga ambot nabatian baka kami sa gobyerno. Kay mo sa among tan-aw wa man nakit-an sa gobyerno, wala may nag gobyerno nga naminaw sa muang nga kining nakakita sa among sitwasyon. Ngano man? Tungod kay wala giadto kabagtig kabalkadas, no? Kung buto na unaon, daghan pabiyagi pa mga katauhan nga nanimuyo sa mga pinakahilit nga dapit. Pila ka oras nga baktason ay hapa ka makaabot, di ba? Daghan paghiapog nanimuyo ang mga lugar kabagtig kabalkadas. O kanang mga tauhana nga nanimuyo sa pinakahilit nga dapit, sila tong mga tao nga nahikawan sa mga programa sa gobyerno. Nga naman makaingon man ko nga nahikawan. Tungod kay atong gobyerno, dili man kayo musulod ang mga lugar. Dito raman kutob kung nahadapit ang kinibitaw nga maabot ang ilang sakyanan. Dito raman kutob kung nahadapit sa ilang tanaw nga daghan silag mga butante.
1: Radyo Magbating.
0: Diba? Mama na yung tinuod. Sumala, God. Bakit makita ni mo diya sa mga kining dili lamang sa social media? Diba? Aha, padapita. Diri sa Zamboanga del Sur, na manghihapoy mga ingunana ng kining mga cases kabagtig kabalkadas. Nga muraog na pasagdan sa gobyerno. Diba? Kung dili magpahigayon o mga medical outreach ang atuang kasundaluhan o kining mga NGOs, dili in town makapahimulos kabagtig kabalkadas o dili masayran nga naday nagpuyoy mga naday makatawhan nga nagpuyoan ang lugar na naday makatawhan nga nagkinahanglan sa serbisyo sa gobyerno. Naingon ani o usa ka senior citizen ang iya pagkahuman kabagtig kabalkadas in town, no? Nahago pa ang iyang kabanay og pinas-an, nahago pa og apil ang senior citizens kabagtig kabalkadas tungod kay lisod kayo ang iyang kahimtang nga habol ra moy gisudlan unya ang agianan pagkang lisura.
1: Radio Magbating.
0: Labon bitaw inyuhang kaukawo ng panudlanan sa kwarta sa makatauhan, dali raman kayo lagi.
1: Radio Magbating.
0: Unya pag-abot og hinabang kabagtig kabalkadas tuwa lisod disuron.
1: Radio Magbating.
0: Diba? So mao ni atuang panghinaot, no, nga unta dili ni mahitabo diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. O ingon man, there's dakbayan sa pagadian, no? Kung ugaling, diligid ninyo hata ikining i-grant, diligid ninyo dawaton ang mga authorization letter sa mga atuang katigwangan o diba ka, sa kinsa tong mga naapil sa hinabang sa gobyerno apan dunay mga kabilinggan, dili makaanha personal sa ilahang payout. Hala sige, kamunay adto dito sa inyo, sa ikwanoy, kamong mga personahe sa DSWD, si MSWD or CSWDO, kamo nay bisita ngadto personal sa buhok kini panimalay sa mga benepisyaryo aron pud inyong makita personal kung unsa man ugaling ang ilang sitwasyon.
1: Radio Magbating.
0: Aron nga makatabang pud mo dihang dapita kung unsay angay nga itabang gawa sa 2,000 pesos.
1: Radio Magbating.
0: Diba? Mao bitaw nay daghang nagbagulbol ang atuang mga kabos nga pamilya, ang atuang mga katigwangan nga uban. Muingon nga hinabang makana para sa gobyerno para namo nga pero nganong wala man minaapil ni ana nganong lahi man ang nataga ang priority tungod ba kay dili mi butante ni tampuan ni tampulan og tampulana o tungod ba kay kuan kining layo ra gyud kaayo mi, di ba? So panahon na nga ang ataron nga mabatian sa tuang mga katawhan, sa makatigwangan, sa tuang mga nagadayang sektor sa katilingban kabagtig kabalkadas ang programa sa gobyerno, mas maayo siguro nga ato ang mga government agencies kung si kinsa man ang gitahasan ini maoy mukanaog dito sa ground.
1: Radio Magbating.
0: Dili kay mangita lang usa ka video kabagtig kabalkadas aron dito ipahigayon kung unsa man ugaling ang ipanghatag ng mga hinabang.
1: Radio Magbating.
0: Diba? Subong palandungon ba? Ngingon ini kabagtig kabalkadas, no? Sa ato ang makita sa mga comment kabagtig kabalkadas nga nagpadala og authorization letter ang nasangpit nga tiguwang. Pero ang resulta wala gidawat. Kay gusto matudpa sa mga tig-release sa tig-payout, no? Payout master, nga lagyong makita personal ang mao nga kining benepisyaryo. Halak ka. Inani na lang bagyod. Kung ugaling wala mo isalig, 'di ba? Kamoy adto. Dili kay inyuha pa in taong hagu-haguon og taman ang mga kining benepisyaryo nga naglisod na kabagtig kabalkadas. No? So anyway, lisod gyud pod ang atong gobyerno karon ay ambot. Maglibo gyud ta usahay ani ang tuang kuan. Ani bitaw implementation sa mga programa, mga guidelines kun baga. Oh, usahay kay di pod magkadimao.
1: Radio Magbating.
0: Alas 6:54 tong oras kabagtig kabalkadas, matud pa niya ko SJ kana kay dili jud gipugos sa senior, gipaadto kay magkuha og ayuda kanang naa siguro na sila wala na hatagi, mao na ilang gibuhat kay magpakalimpyo silang dungog kay wala kadudahan dili ang pugson. Anyway, oh, Una giingon kabagtig kabalkadas, okay ra mangyod kun ugaling, no okay ra gid kabagtig kabalkadas, ngayon patuon ang benepisyaryo personal kun ugaling, no makalakaw, walay problema, di ba? Kanang kaya lang yun ba? Pero kung ugaling kabagtig kabalkadas, maglisod na gani, halayaw lang, oy. Oh, mas maayo nga kamo pa malipay pa hinon ng mga seniors or baka ng ubang mga benepisyaryo nga kamo personal mo bisita ngadto sa ilaha aron makita ninyo ang ilahang sitwasyon. Di ba? Noon ka nga pugso ninyo paadto kabagdi kabalkadas magbagutbot nagtaman ipanghimaraot pa hinoon mo. Radio Magbating. Alasay 55 na itong oras, diri pag hapon sa itong pagpanaguban, ay itong tulumano ng sabdiay, inabagan kini kabagdig kabalkada sa National Irrigation Administration ko niya. Alang niya itong mga mag-uuma nga dunay mga pangutana mahitungo sa programa sa niya, or di ba kaha, doon na mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo. Hala sige, bisitaha kabagdig kabalkada sa ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian, no? Or di ba kaha, tawag or text sa ilahang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang text line sa National Irrigation Administration Konya Region 9. Radio Magbating. Guido, kabagdig kabalkadas, no? So, daghan kayong salamat sa inyohang pakiguban o pagpaminaw. Dito ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Hangtod na lamang sa sunod panahon. No? Ugmang adlawa, mag-uban rin hapunta. Dito ang programa ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Og alas 6:56 na sa buntag.
7: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
13: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o
15: pagpanakit. Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo, doon nag-ialibiyo. Yeah. Pagi niya akong gigamit. Google Radio, Delphine, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
16: Are you planning to build your dream home?
17: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 17 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, LTO gipahugtan ang pagpandakop sa mga motorista nga dili magsuot og helmet.
4: Gatasan ka mga tawsog na kabinipisyo sa Information Serbisyo Caravan.
1: Sa dugang uluhan sa balitang lokal, kasundaluhan og mga stakeholders misalmot sa cleanup drive pagipahigayon sa Pulacan Falls, Labangan.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 4 anyos og lola namatay sa gingong pag-inom og rat poison dito sa Don Carlos, Bukidnon.
1: 15 ka mga kanhing rebelde sa Davao del Norte nakabaton og bag-ong panginabuhian.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, DPWH napakya sa dekalidad nga imprastruktura sigon sa Ombudsman.
1: 20% discount sa mga estudyante sa loading internet, gipa abante.
4: Sa uluhan sa balitang international, patay sa makasug nga linog ana-ana sa 47 nga kon giingon nga musaka pakini.
1: South Korea andam makigdayalogo sa North Korea aron maundang ang kagubot.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Philippine shares gilaumang hinay ang trading.
1: Sa ulahan kon uluhan sa balitang sports at Ateneo Blue Eagles sa Ballycourt na human sa Aurora Tragedy.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH gipahinumdom ang publiko nga pilion ang angayang family planning method.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, sumad karong adlaw na sinatian sa pagadian ang mangilngig nga tsunami.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Bini Makona nagpakitang gila sa Japanese audience atol sa makasaysayong Summer Sonic 2026 debut sa Osaka.
1: Wow, katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
5: Ako si Bagting 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa unang

0: Yada sa balitang lokal, padayong nag-auhag ang Land Transportation Office 9 ngadto sa tanang mga motorista nga kanunay musunod sa balaod trapiko aron dili kini mga dakpan og mga langan sa ilahang mga biyahe sa higayon nga magpahigayon sa pagpandakop ang mga enforcer sa LTO. Sa exclusive interview ngadto ni Admiral Cuaro ang head sa pagpandakop, gibutiag nini nga igo lamang sila nagpatuman sa ilahang mga mandato aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Gidugang pa sa opisyal nga sila usab ang mapahamtangan og silot sa central office kuno galing dili nini mapatuman ang balaod, ilabi na nga taas ang dato sa road crash accident nga sagad sa mga nalambigit mga single motor din ang mga driver wala nagsuot og protective gear. Hinungdan nga gipahugtan nila ang pagpandakop sa mga motorista nga wala nagsuot og helmet og dinhi ilang nasuta nga mas daghan ang violator kun itandi sa uban. Matod pa ni Cuaro, ang ayan gayod nga batasanon ang pagsuot og helmet kung magmaneho og single motor aron masiguro ang ilang kaluwasan tungod kay dili matod pa matag-an ang disgrasya sa kadalanan og alang niadtong nagmagahi sa pagsuot og helmet. Mamahimo kining makamulta og 1,500 ngadto na sa 5,000 pesos.
1: Sa report ng mga helmet po na mga motor na uban na wala po na malimot to sahayo, suot o helmet o uban po na wala pagkikayo masayo ang nagip niya po sa helmet dari sa city. So, nagamit na ma-prehen na butari na wala na failure to wear helmet. First offense ng helmet is 1,500. Second offense na is 3,000. Third offense na is 5,000.
2: Samtang sa dugang detalye, gatosan ka mga tawsog ang nakabenepisyo sa nagkadayang serbisyo sa gobyerno. Atol sa unang information serbisyo karaban nga gipahigayon sa probinsya sa Sulu ni atong Agosto 15, 2026. Kapin sa 20 ka ahensya sa gobyerno nga sakop sa Communication and Advocacy Committee ang nisalmot sa maong kalihukan aron mapaduol sa mga komunidad ang mahinungdanong programa, serbisyo o impormasyon sa gobyerno. Tumong sa karavan nga mas mapadali ang akses sa mga serbisyo o impormasyon alang sa mga residente sa Island Province, ilabi na sa mga komunidad nga adunay limitadong akses sa mga government office. Kahinumduman nga nahimong kabahin sa Sambuanga Peninsula ang Sulu, human gipirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Number 91 o magpadayon ang mga inisyatiba nga nagtinguha sa pagpaligon sa serbisyo publiko o paghatag og dugang oportunidad sa mga komunidad sa Sulu.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, misalmot ang 547th Engineer Aguila Battalion sa multi-sectoral cleanup drive nga gipangluhan sa 1st Cavalry Tagapanguna Battalion sa Pulacan Falls Barangay Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur niadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Kauban sa kalihukan ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, 1st Field Artillery Battalion Tactical Operations Group 9 Kuntog 9, Local Government Unit sa Labangan, Barangay Local Government Unit sa Upper Pulacan, AFSLAI Pagadian Branch, ACDI Multipurpose Cooperative o uban pang partner organizations. Nagtinabangay ang mga partisipante sa pagpanlimpyo sa lugar, saktong paglaway sa basura o pagpataas sa kaibalo sa publiko, kabayan sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Importante ang Pulacan Falls, isip usa sa mga nagunang tinubdan sa tubig sa Labangan o usaw-usab ka na ilang eco-tourism destination sa Zamboanga del Sur. Pinagi sa mga inisyatiba, gipasiugdang hiniusang responsibilidad sa mga ehensya, lokal nga panggamahanan o komunidad sa pagpreserbar sa natural resources o pagsiguro nga magpabiling limpyo, luwas o mapadayunon ang mga tourist destination alang sa karon o umaabot nga mga henerasyon.
2: BBC Balitang Regional. Patay ang 4 anyos nga batang babae og ang iyang 52 anyos nga lola human sa insidente nga gingong adunay kalabutan sa rat poison sa Purok Gis, Barangay Poblasyon Sur Don Carlos Bukidnon Bag-o Haylang. Matod pa kan matod sa Don Carlos Municipal Police Station, gasugod ang insidente human sa panaglalis sa mga apuhan sa bata. Human mibiya ang apuhan nga lalaki giingong gisagulan sa lola og zinc phosphide usa ka makahilong kemikal nga kasagarang gamiton isip rat poison ang gatas nga iya nga gipainom sa bata. Giingong misunod sa bang lola sa pag-inom sa maong makahilong substansya. Gidala dayon silang duha sa Bukidnon Provincial Hospital sa maramag alang sa pagtambal. Apan, namatay ang bata nga giilang si Maya o misunod ang lola ni ini. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan, arumatino ang tibok detalye sa insidente.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, nakabaton og bagong panginabuhian ang 15 ka kaning rebelde or gitawag nga friends rescued human gilusad ang usa ka poultry farm sa Balay Panaghiusa, Camp Morgia, Barangay Doña Andrea, Sonson, Davao del Norte. Ipangunahan sa lokal nga panggamhanan og 60th Infantry Battalion ang proyekto isip suporta
3: batay
0: sa pagbalik sa mga kaning rebelde sa normal
3: rider
0: nga panginabuhi. Mismo ang mga benepisaryo og mga sundalo ang nagtambayayong sa pagtukod sa poultry farm gamit ang kawayan og lumbya nga maghatag kanila og dugang oportunidad alang sa panginabuhian.
4: BBC Balitang Nasyonal.
2: Miyon si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon sa pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla nga napakyas ang ahensya sa DPWH sa paghatag og dekalidad nga imprastruktura usa sa mga rason nga paboran ang public-private partnerships kon PPP alang sa mga dagkong proyekto sa gobyerno. Ang PPP o sa kapanag-uban tali sa gobyerno o pribadong sektor nga naghatag og kapital o nagpatuman sa mga proyekto bugti sa return of investment pinagi sa pundo sa publiko, toll fees o guban pang mga singlunon. Gibutiag ni Remolla, klaro ang kakulang sa kalidad sa DPWH sa mga proyekto sama sa 9 billion pesos nga UPPGH Cancer Center o bagong Bureau of Immigration Building o National Bureau of Investigation Headquarters. Kahibaluan nga niadtong Domingo, ginsister ni Dizona nga mayon siya kang Remolla o gitudlo nga internal nga mga sistema sa DPWH isip ugat hinungdan sa problema. Dugang pa nga dugay na siyang proponent sa mga PPP tungod kay gisiguro ni ini ang pagkatukma sa panahon, taas nga kalidad o kahusayan sa gasto nga angay sa publiko kon publiko. Gisaway ni Dizon ang bagong BI building nga iyang giingon nga dili maayo ang pagkagama o dili maka-accommodate sa mga normal nga gidak-on sa sakyanan sa driveway. Gitawag niya kini nga unacceptable o ebidensya sa mga problema sa istruktura sa DPWH. Samtang andam na siya hunungon ang proyekto sa headquarters sa NBI o makigalayon kang NBI Director Melvin Matibag araw makapangita og mas praktikal nga kapilian. Gipasalig ni Dizon nga suportahan niya ang mga sugyot ni Remolla o makigtambayayong sa Ombudsman aron agresibo nga ipadayon ang reforma sa DPWH.
0: Sa dugang detalye sa balitang national, taliwala sa sunod-sunod nga suspension sa klase o ang pagbalhin nga do sa online learning tungod sa dili maayong panahon, giluson ni Senador Erwin Tulfo ang usa ka balaod nun nga maghatag og 20% nga diskwento sa mobile prepaid load, postpaid plans o internet packages para sa tanang estudyante sa nasud. Sayang Senate Bill number 2275 o ang Student Load Discount Act. Gipasabot sa Senador nga ang tumong nini nga pag-aanon gikan sa dugang gasto ang mga estudyante o mga ganikanan nga naglisod sa pag-apas sa mga panginahanglan sa digital nga edukasyon. Gipunting usab sa Senador nga ang mga estudyante gikan sa mga kabus nga pamilya dili dali nga maka-adjust kung walay tabang gikan sa gobyerno. Ubos sa balaod nun, ang diskwento naglangkob sa tanang Pilipino nga naka-enroll sa elementarya, secundarya, technical, vocational o mas taas nga edukasyon gawas sa mga postgraduate studies. Ang diskwento magamit sa tibok tuig lakip ang mga weekend o mga holiday. aron makuha ang benepisyo ang mga estudyante, kinahanglan lamang magpakita silang school ID o enrollment certificate o sa ilang birth certificate. Isip pruweba sa pagkalungsuranon sa Pilipinas. Ang mga kumpanya sa telecommunication obligado ngay patuman ang diskwento ug ang mga malapason pamtangan sa bugat nga silot. Si Tolfo Kinsama, ang chairman sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, na mahayag nga ang konsepto sa class suspension dako na kayo kausaban kaniadto sa dihang gisuspenso ang mga klase. Wala gyoy klase apan karon kadaghanan sa mga eskwelahan may balhin dayon sa online modality aron malikayan ang mga backlogs. Nagkanayon pa ang senador katongdanan nila isip gobyerno ang pagsiguro sa access sa edukasyon wala estudyante nga angay mabiyaan kon ang tanan konektado.
4: BBC BBC Martin Martin Balita BBC Balita Abroad.
2: Niabot na sa 47 ka mga katawhan ang namatay tungod sa pag-igo sa 7.7 magnitude nga linog dito sa Indonesia. Sigon pa sa National Disaster Management Agent, ilang gilauman nga mosaka pang ihap sa mga namatay kundi indaghan usab ang naangol sa maong insidente. Pipila ka mga istruktura nga nakahiagom o grabing kadao tungod sa maong linog. Ang maong pagtayo gisundan sa magnitude 6.1 nga aftershocks. Gipahiklin gilayon sa mga otoridad ang mga residente nga gigo sa maong linog. Padayon paghihapon ang pagpangita sa mga katauhan nga posibleng natabunan sa mga istruktura sa maong kusog nga pagtayog.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, andam nga makigdayalogo ang South Korea sa North Korea. Aron maundang na ang away sa duha ka mga nasud, sumala ni South Korean President Lee Jae-myung nga importante nga dunay multi-layer security system para malikayan ang paggrabe sa kagubot tali sa duha ka nasud. Sa mga dialogue usab, makuhaan na ang tension sa demilitarized zone kon DMZ. Nagtanyag usab ang South Korean President og practical nga pamagi kon unsaon pagpugong ang nuclear ambition sa North Korea. Nagpadayon gihapon sa pagpatuman ang North Korea sa ilahang ballistic missile testing nga gikabalaka sa South Korea apil na ang silingang nasud nga Japan. Ang kagubot sa North og South Korea temporary nga naundang sukad sa pagpirma sa armistice kaniadtong tuig 1953. Wala ni pirma ang duha ka nasud og peace treaty mao nga padayon nga dunay walay pagsinabtanay ang NOCOR og SOCOR.
4: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balita negosyo, gilauman nga hinay o dili kayo aktibo ang trading sa Philippine shares samtang gibantayan sa mga investors ang lihok sa peso. Posibilidad sa dugang kundugang interest rate hike sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP o ang mga kalambuan sa US-Iran conflict. Sumala ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, mahimong makaapekto sa investor sentiment ang lihok sa peso, ilabi na kumuhuyang kini batok sa dolyar nga mahimong makapataas sa presyo sa imported goods o makapekto sa inflation. Sa pagkakaroon, medyo stable ang peso o ganana sa 61.60 pesos hangtod 61.80 pesos kada US dollar. Gibantayan usab sa merkado ang negosasyon tali sa US o Iran tungod kay pagpakyas niino o pagpalik sa panagbangi mahimong magpataas sa presyo sa krudo o makapaekto sa global energy supply.
0: Ang balitang negosyo tad kanato sa AB Gadgets Pagadian City nang itaba kamo barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga aksesoris. Ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Duna sila yung mga branches sa nagkadayang lungsod sakop sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
4: BBC BBC Martin Martin Balita. BBC Sports Balita.
0: Balikorte na ang Ateneo Blue Eagles kagahapon adlawa Agosto 16, 2026 human sa kapin duha ka bulan nga pagpahulay gumikan sa trahedya sa Aurora nga nikala sa kinabuhi sa ilang mga magdudula nga sila si Rene Bobet Butterbonia og Divine Adili. Nakasangka sa Ateneo ang Our Lady of Fatima University sa Pinoy Liga Cup og nida og sa score nga 71-60. Ipanguluhan ang team sa bagong head coach nga si Louis Alas. Magpadayon usab ang pagpangandam sa Blue Eagles alang sa UAAP Season 89 nga magsugod karong bulan sa Setyembre. Ang balita sports sa tuod kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Doon sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na sila branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Lumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman sa Department of Health kon DOH ang mga magtiayon og pamilya nga adunay nagkadayang family planning methods nga mahimong pilion depende sa ilang panginahanglanon og plano alang sa pamilya. Lakip na niini ang implant, IUD, pills, injectables, condom, ligation, lactational amenorrhea method, kon LAM og standard days method. Giawhag ang publiko nga mangita og saktong impormasyon og mokonsulta sa healthcare worker aron mahibal-an ang labing angay og luwas nga pamaagi.
0: Ang balita ang kahimsog sa panlawas sa tuod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nasa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Lain pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalia o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi Specialty. Alright mga kabagting o kabukara, dinita sa Nasayod ka ba? And of course, bagting 27. And sumaday karong adlawa na sinatian di ay sa Pagadian City ang mangilngig nga tsunami. Daghan kay ni Murag, daghan kay itong namatay itong panahon na, di ba? Usa ka ba sa mga nakasaksi sa tsunami nga nasinatian sa Pagadian ni adtong 1976? Akong papa ni Murag, nataw na siya.
2: Papata na mugna.
0: Papata na himo. Pero nataw na siya. Pilay dati mong ginikanan ron?
2: Kuan, saisinta.
0: Saisinta, nataw na gin sila. Nasayad ka ba nga 10 minutos ang nilabay gikan sa paghagtok sa tungang gabi niya itong Agosto 17, 1976? Adlaw katong Martes, sa dihang nahitabo ang makalilisang kalamidad nga nakapausab sa kasaysayan sa Pagadian. Samtang nangatulog ang kadaghanan sa mga tao sa kakusog nga linog ang nitala og 8.0 sa Richter scale ang miuyog sa kayutaan sa Mindanao og pipila ka bahin sa Visayas. Grabe kusugal no.
2: Kusog
0: 8.0 magnitude. Ang pagtayog labing kusog nga nabati sa mga syudad o lungsod nga naglibot sa Moro Gulf, ilabay na sa Cotabato City nga karon mao ang sentro sa rehiyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang maong kalamidad nakapahimo sa 1976 Moro Gulf quake nga labing distrosong hitabo gumikan sa kakusog sa pag-uyog sa yuta nga ang sentro ni Nidol sa lungsod sa Libak Sultan Kudarat sa usa ka rehiyon sa Celebi Sea diin kanunay mahitabo ang mga linog. Nasayod ka ba nga ang 1976 Moro Gulf nga linog nagdalag sobra ka makahadlok nga natural nga puwersa nga natala sa kasaysayan og nisangpot sa gitawag kaniadto nga tsunami. Kalit lang nga miabot sa baybayon sa gibadabana nga 2-5 minutos human sa linog ang mga balod nga moabot og 9 metros. Dagkuha di anino, 9 metros man. Ang gitas-on og may baha sa mga komunidad sa Moro Gulf. Napiktuhan sa tsunami ang 700 kilometros nga baybayon diin ang Pagadian City, Cotabato City, Zamboanga City ug Libak Sultan Kudarat ang nakasinati sa pinakataas nga mga balod nga gitawag kaniadtong panahona og tsunami. Nasayod ka ba nga mukabat sa 8,000 katawo ang namatay, lakip na kadtong nawala og wala na ikita nga naghimo nini nga labing makalilisa nga tsunami nga miigo sa Pilipinas. Kini labaw pa sa gidaghanon sa mga namatay nga natala human sa Super Typhoon Yolanda, ang pinakakusog nga bagyo sa kalibutan miigo sa nasod. Tangkod ning adlaw, Agosto 17, 50 ka tuig na ang nakalabay. Ukon usa ka man nga nakalikawas niining katalagman, siguradong grasya sa Ginoo ang naabot ka nining panahon. Grabe ka, 50 years na day karon, no?
2: Lagi, ubay-ubay, good po ang mga nangamatay sa una rin, no?
0: Daghan kayo. Karon pata nasayod. Inisa, nasayod ka ba? Importante dyan kayo, ni. Ang nasayod ka ba? Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka na to sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginosarang pribadong tulungan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: All right, dirita sa balitang showbiz bagting 29.
0: Sige.
2: Napakitang gilas ang Bini P-pop girl group ngadto sa Japanese audience atol sa ilang makasaysayong debut sa Summer Sonic 2026 dito sa Osaka, Japan. Diba to apong SB19 dito, no?
0: Nag-uban sila, nagkita sila dito.
2: Ipakita sa walo ka miyembro sa grupo og ilang mga hit song sama sa Cherry on Top, Zero Pressure, Out of My Head, Blush, Step Back, Sugar Rush, Born to Win, Filipino-Japanese version sa Salamin Salamin Aw og Pan Tropico.
0: Akong nailhan bitaw ni kana yung Salamin o Pan Tropico.
2: Mikaela po sa social media ang mga video sa ilang performance nga gipaambit sa mga fans o blooms.
0: Napo dito ang SB19. Nakita na sila'y picture. Nani sumpay manggod nga kauban sila sa SB19.
2: Okay. Okay, last showbiz kay ang SB19 man to, no?
0: Pero nag-uban gini sila dito. Na sila'y kanang sana performance nga nag-uban ang SB19 o kaning
2: Bini,
0: K-pop girl group. Pero ang Bini, wapa na kanto dito sa Lollapalooza.
2: Pohon, sila na
0: pohon. Basin sila na pohon mo, yung mahataga gigayon. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga naka-monitor sub sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download. Ala sige, pag-download na mo, available good kaayo na sa Google Play Store. Ayan, good morning usab sa mga naka-monitor karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Aisa Maghanoy. Naglantaw diay sa BBC's Entertainment. Perte gyud niya daw ang pangita asa dapita ginang page sa Radyo Bagting. Good morning, Aisa Maghanoy. Nana siya karon sa BBC's Entertainment. Nangita siya asa dapita tong entertainment page sa Radyo Bagting. Nakit-an ra gyud niya kadugayan. I-type lang na niyo niya BBC apostrophe S Entertainment. Mao nay ato ang entertainment page sa Radyo Bagting. And sa ato mga balita o impormasyon, diri po na i-post na to sa Radyo Bagting News. Capital letter na siya sa pagkakaroon na anay 32,000 followers and counting. So, i-share na ninyo sa inyo ang mga kaparintihan, kahigalaan, ato mga balita o impormasyon na ron maka-follow po sila. And of course, ay mo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application. Sa Pikaswahin, Kabagting o Kabukada, dili na day ko ninyo madungog sa Love Dial. Wala na ko'y program, alasay, santo da las 7 sa gabi. Balhin na po ko din sa Tunog Pinoy. Sige, paminawa ko ninyo. Alas 9, buntag, hantod, alas 10 with your Ate Cheng. Singganahan ka mo ba na ko kamaring, guys?
2: Kung na-i time.
0: Kung na-i time. Good morning, di ay po ni Justin Maglasang. Itong taga-dapiwak nga nag-viral.
2: Farewell. Ah, siya
0: Pasigna-signa. Good morning, kanin yung tanan. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong puntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Liraza. Dagang salamat umay buntag, kanin yung tanan. Alas 7:31.
4: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Unti ang manisakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong upirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Set Living Testimonies. Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
13: Tinood yun na ang Set Liniment na Giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eriko, kambasarang gani. Living testimonies.
15: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Put na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dai na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako ba nang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Radyo Magbating.
20: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
21: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rahibo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
22: Mga igala, kumusta? Og may buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 17, 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan din lamang sa nag-una nga registration sa nagbensa pagadian. Og kini ninyo mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
23: Subscribe sa rabotin ninyo igala, kiguban ka ninyo sa media oras nga tutumanon ang programang
21: Pulso sa Katawhan.
23: Magandati ang panahon.
22: Kiguban, nanwil doon ah.
23: Kay 17, naman dahil darap?
22: Nanil doon ang uban.
23: Dali, kayo mga igala. Ay, sobra tinunga naman tas bulan sa Agosto. Sa ba ni, gadali ba ni mga higala para December?
22: Oh, nanili na mas maritsan.
23: Oh, gadali ni siya para election sa barangay. Namdumay ninyo ha?
22: Kalagkalag na.
23: Kalagkalag na.
22: Madayon na ba yun?
23: Eh, kaduha mga higala, wapay approval sa presidente. Bisan pag daghan ang mingang mga senador nga. Ko, o yun ko nga. I-postpone ang barangay eleksyon. Kaputoy, kongresista mga higala nga ako, o yun ko, nga i-postpone ang barangay eleksyon.
21: Pulso sa Katawhan!
22: So, kung postpone ang eleksyon, apiki na, maghimo pagugbalaod, niya busy karon sa impeachment din ha. Busy pag yun sa katong systems loss o bat nga istorya sa presidente.
23: Ayun, bisan pag yun sa kabisi mga igala, o mga ilang trabaho on, wala, hindi mahimo. Pindi na gina mga igala, pero atong tanawan eh, Agosto manggod. Agosto na, Agosto 17 na gudaron. So, butang lang na to, kinahanglan, sa di pa mahuman ang September mga higala, second week sa September, naanay approval. Kaya kung moingon manggunta mga higala, ma-approve na siya, dito na sa October, wala na human na ang filing sa COC sa mga barangay, magpapili pagka-barangay. Dayon, pag abot og October na mga higala, busy na sa kampanya ang mga magpapili. Sa habig po sa Commission on Election, busy na po sila. Busy na po sila og print.
22: Ang giprint pagod sa Commission on Elections ron, katong mga result ba, tally sheet. Ang tally sheet sa barangay level, naman na dito sa katally sheet na nga barangay. Naay isulat man na nila mga pangalan kinsa mga kandidato. Blanco na siya.
23: Blanco.
22: Unya, pagkahuman dito, magbutang og tally sheet katong badlis-badlisan dito sa blackboard. Tagas biya na siya, tagsakadupa na siya. Unya, pagkahuman, maghimo pa yung katong election result nga ihatod nimo sa lain-lain nga kuan, sa kuan na, tuluman na kabog ihatod dito sa Kumilek. Kaya ang isa sa registrar, katong ilahang committee level ba, plus naapagod sa partido nilang grupo, na normal, daghan na kayo. Yan na print na pa dyan.
23: Gawas, Ana, Diretas General, mga higala o diretas Pagadian, ang populasyon sa Pagadian, 200,000 kapin. Ibutan na ito, 250. So, 250 kaban paper?
22: Baluta thousand. Pa yung ano na.
23: Ang i-print. No, okay, kada usaman mga higala. So, but pasabot, pilam na karim.
22: Unya, maghimo, ang matag lokal nga kumulik, maghimo pa siya official list of candidates. Asayon na to, kaya sila na may muhimo.
23: Dalira mo na.
22: O, pero katunggikan sa Commission on Elections, nga inigsuat ni mo, carbonized na ang papel. Dili na barato ng papila ha, ka ng carbonized.
23: Muna nga kinahanglan.
22: At sa kadupa na.
23: Muna nga kinahanglan, sa wapay second week sa September, ato nang may bawaan, kaya ang last week sa September, mga igala, filing man, 1 week man eh. Filing sa Certificate of Candidacy, 1 week.
22: Dili na mabasta-basta kay paghimo mo na o debatihan ba nila niya paabot sa Kongreso, ana, so, maplastar ng mga congressman, na rin ito sa Senado pa yun, napag-impeachment nga, so may klaro.
23: Napag-impeachment ka ron, nga, 150,000, 150 million ba ito? Ang gitoke. Pero, ang gasto mga higala, 225 million kada adlaw. I-times ni muna og 90 ka-adlaw, muna i-gasto sa impeachment pang higala, o baka na-alcance yung gobyerno, ane?
22: Okay, simple.
23: O kanang impeach mga higala, kanang i-gasto, dito na lang din ihatag sa ayuda, pwede mo na magamit sa eleksyon.
22: Okay. Kung may biyada, inignadya ang kanang kanang impeachment trial, lisod po din mo pa-isnako ng mga congressman din ha, mga senador.
23: Pero wala.
22: Sa senador good, napa-stop niya.
23: Pero wala, may appeal ang kaon ng defense lagi.
22: Appeal na sa kaon.
23: Wala yung appeal.
22: Ang katong ang mga abogado.
23: Abogado ni Vice President Sara Duterte.
22: Why appeal to?
23: Why appeal?
22: Ang prosecution ra, muna, kay naman nilang mga amo dito mga congressman.
23: Gabi po.
22: Mga amo nilang senador.
23: Kaon lang na, pilarigoy kaon na ng depends mga higala.
22: Pero mas mahirapon nga wa sila ilabot sa kaon. Kaya aron nilig pangutanab, way tihik-tihik, way pugong-pugong. Siguro naman nyo ha.
23: Sa nawa to, ito maging adlaw. Pwede yung pagkanindota mga higala. Kaya gihay na ugtaman.
22: Tanawan ni mo yung bispin. Di ako baka nanindot kaya tanaw ni mo makita. Daghang mahimong abogado. Nya kato mga nag-eskwilag abogado. Makakuan ay na di mga teknik no. Mga pangutana.
23: Mga batanon to abogado ni Vice President Sara matay. Di kalibre po, kuya po kayo mga igala. Kay,
22: ako yung kayo mga ngalan. Oy.
23: Naliman ka ang sa pikas nga abogado sa prosecution mga igala kay napiko na good. Kuha ng tagig bunal gali kay piko ng pangutana sa defense. Batanon man ang sa defense. Ang sa prosecution, medyo idara na, senior citizen na.
22: Ano ba kayo?
23: Muraog ko ano, muratog. Suko, muraog sa pamilya, bidaw, ang apuhan, mga igala. Suko, siyang apo.
22: Ikasambaan, apu. Managang tanaw ni mo, ano yung panahon nga mapuspo na eleksyon na, ayun na mo pagdahom niya, kamo diya, apang paningkamot na lang mo, kung nabati na, ina lang yun, gawa mo mga panya.
23: Basta wak pa yung campaign period.
22: Mahalag magsuroy-suroy mo diya, may nagkumusta ang purok, ana, mga pampa-snack-snack mo, bahala na mo sa buhay ninyo.
23: Ang kato pong mga incumbent nga barangay official,
22: Adoot pod mo diha.
23: Adoot pod mo, pero ang duha ilang gikuan ron. Doot sila o pagkumpanya kaning adtos matag purok. Doot po sila gludluhod.
22: Oh, okay.
23: Matuman ang dili madayon ang barangay eleksyon.
22: Ayan lang mo pagdahong mga dili na madayon.
23: Pero
22: kay pag-gimmick-gimmick ron na sinyohang mga kongresista diha, aron mahumot sila.
23: Pero kato pong mga mudaganay mga igala nga dili incumbent. Galod-lohod po to sila.
22: Galagot na to eh.
23: Galod-lohod to sila nga.
22: Hawa, diha.
23: Kinahanglan, madayon kay. Dako na kay kugasto.
22: Muna niyan, kahimtang sa itong nasod. Naay balaod unta, otro-otrohon. Usab-usab. Very claro.
23: Narita sa itong isgutanan, mga igala. Ito ni padayon na yung isgutan ni Kusya Lansko. Okay. Sa matag paminaw mong guna to sa speech ni Pagadian City Mayor Samico, naamang yun diha kining mga negosyante, motoko na ning mall, motoko na ning Pure Gold, motoko na ning Robinson, motoko na ning Ayala,
22: napagisano nga Pagisano, City,
23: motoko na ning daghang nagingon nga yan si game kag hinambog anang di man na imuang proyekto, di man na proyekto sa gobyerno.
22: Bagong pabinahuman ang kaning activity, no, Business Week celebration, nalipay ang mga negosyante nga naay gihimo nga lakang ang city government aron imbitaron ni mga dagko nga kumpanya. Kana mga negosyante dili man mahadlok og naa na mga dagkong kumpanya ngano man musugot kag sa dili mao gyud mahitabo sa Manila day. Gatapad-tapad ra mga dagko nga mga mall, pero ngano man dagko mangyapon sila halin gumikan kay gipadak-an og bayo ang mall. Di na ganahan mo gawas ang tao kay naay mga pagkaon, naay mga bisagusa, naay mga tuyo na.
23: Oo, manalugi dito.
22: Manalugi.
23: Okay, na po yung nagingon ko. Na po yung bago, malugi. Na po yung daan. Looy na kito mga karaan nga tindahan. Tanaw na to mga higala. Dapat dito po sa kauluhan. Ingon na pununta.
22: Pero nga naman lagi, inigsulod ni mo, malipay man na sila. Mo na yung makita ni mo nga daghan yung tao. Kaya ang tao, daghan tao dito, matutaw, sinaari na.
23: So, muna mag-igala. So, muna yung reaction si Gonzalo Lansko. Lambigit ining ni ang anong i-promote yun ning mga private sector, business sector mga higala.
22: Anong suportahan man.
23: Anong suportahan yun eh. Atong paminaon ang tubag o pagpasabot ni Gonzalo Lansko.
0: Ako, before lang kumu-end, ako lang i-emphasize ba? Kay, napukoy usak ka, napukoy na, nakoy na, napugoy na kuha na komentaryo nila na kusog daw kayo si Mayor nga maghinambog sa mga efforts na kanang mga sige lang daw tagpanghinambog sa mga unsay nabuhat sa private, no, mga private entities lang daw, mga private companies. Ako gusto lang ko mo hatag pud sa ako nga 2 cents about this comment, no. You know, bisan pag kinsa ang mamayor, bitang pagbutang na tog robot or tataga batik mo paminaw iro, no, pero bisa pag kinsang Juan de la Cruz ang imong himong mayor,
1: ay buta ng mayor lang sana
0: kanang pagpanghatag og bugas, pagpahulam og ambulansya, pagpanghatag og medical assistance, pagpanghatag og serbisyong medical, social services, educational services, basic services, kanang tanang mga serbisyo ba nga ipang ibuhat nimo, bisa pag kinsang mayor, template na buhaton gina nila, pag-repero kalsada, paghimo og city hall, paghimo police station, paghimo og school building, kumbaga basic na na template sa trabaho sa usa ka mayor. Dili na sa angay ibalik-balik og paghinambog because daghan-dag na buhat ana. I mean daghan na buhat si mayor ana. Mo bitaw nang ang atong ibalik-balik og istorya is katong mga private entities because maotoy mga trabaho nga dili usual or dili template nga trabaho sa usa ka mayor, ang pagpangbitar og pagpangimbitar og investors, pagsituit nga naay dagko nga mga kumpanya nga mo mamuhunan sa imong dakbayan nga hence maka-create og libuhan katrabaho, makahatag og stable nga income sa imong mga lumulupyo, maka-drive sa imong ekonomiya paingon sa progreso, makaluwas sa imong mga ginsakpan sa kalisod, makahatag sa istabilidad sa ilang pang-adlaw-adlaw. Mo na siya'y dili basic na trabaho sa usa ka mayor. Makasiguro ka na anaay daghang flights, accessibility sa imong dakbayan, no? Daghang flights, operational imong airport, operational imong seaport, operational imong fishport. Anaay mga tourist attraction na makadani og turista nga mudungag sa economic activity sa imong dakbayan. Mo na siya'y dili basic na template sa trabaho sa usa ka mayor. No? Maka-imbitar ta o katong mga edifisyo nga di ta gadahom nga mamahimong posible diri sa itong dakbayan. Take for the example of DFA. Was there a time that you have ever imagined na murinyo kag passport diri nilang sa pagadian? Was there ever a time? Ngayon, i-abrin mo siyong passport, inigbut kita niyo ito, DFA, pagadian. Di ba? Mamatay lang ta, mag-expect na nga atong DFA Permi lang, Manila, DFA Cebu, DFA Sambuanga.
1: Naunahan pa Gordo, Clarin.
0: Naunahan pa tag DFA Clarin, oh. Di ba? Oh. Ba't karoon, makaka, ingon na kita, nanagay DFA Pagadian. Was there ever a time nga ikaw, ning graduate kag engineer, nga ka-expect ka nga ang board exam diri na lang siyudad sa Pagadian? Di ba? Graduate kag nursing, ang board exam diri na lang sa Pagadian.
1: Deme.
0: Was there ever a time nga nang ambisyon ka, mahimo kang sundalo, nga diri na lang ka mo take og entrance exam sa Pagadian? Sa una, pinakaduol, Cagayan, Sambuanga. Murinyo ka sa imong PRC license. Makaremember d'yo ko sa una, among mga nurse, among mga engineer, mga to pag Sambuanga para lang murinyo silang PRC license. Karun, diha na lang sa Balintawak. Was there ever a time nga na-imagine ni mo na nga mamahimo ng posible nga diri na buhaton tanan sa Pagadian? Susama ka ron. Was there ever a time nga naka-imagine ka nga kung mo premiere ang Spider-Man, makatanaw ka same day ning premiere diri ra pud sa Pagadian? Di ba? Sumoni siya yung mga extraordinary efforts sa usa ka chief executive nga nanahimong posible diri sa atong syudad tungod sa pagpaningkamot ni Mayor Samico.
1: Sir Lance, I mean, ang Pagadian City is progressive naman. Pero, dili ko yun siya parehas mga big cities, Davao, Cebu, and mga Metro Manila cities. Do you think, kining pag-invite ng mga big investors like, kaya, kay Sano, Robinson, SF, dali, para sa usap, para sa big city?
0: Para gina, sa akong na-witness, Sir Leo, no, di gina na nakadali. I mean, mas sayon pa makaingon ka og manguyab, no, kaysa og manguyab og dalaga kaysa manguyab ka ani mga dagkong kumpanya. Kaya at least ang dalaga gugma ra man yang i-invest sa imo, ha. Kaning mga dagkong kumpanya, ilahang pangalan, ilahang brand ginatos or milyones nila nga puhunan. Ang pagpangita lang paagi nga makatubang kastagiya perting lesura. Dili gina na kadali, no? So, but still, basig kita usahay, di lang nato ma-appreciate, no? Kaya naman diha. But the efforts, no? The behind the scenes. Kumbaga sa BTS pa na, para sa mga millennials, no? The behind the scenes of all those achievements.
1: Isagda na guys, pagtukot pa ng building.
0: Dili na na kadali. Dungag pa ng mga mangitawag na to mga circumstantial circumstances, no? Kana mga hindrance pa, no? Mga local hindrance, no? But sige lang, bisag unsa pay lang efforts dia, we know nga God is with us. Mm-hmm. Kanunay itang pamalandungan sa tanabaw na makagahom. Yeah. Sa tanan itong kaplanuhan para sa nasyon.
22: Ipasabot ni Consialance ko nga mauna ang mga katuyuan. Importante diha nga gisuportahan ni mo sila kay partner mo sa gobyerno. Gisuportahan ni mo sila sa angayanan nga isuporta. Dili man ngayon nga ang kwartas gobyerno gihatag nila mo ni support. Dili na mao. O guna sila kinhanglan nga ana, dili na ni mo tigbas-tigbason. Bakay na magoy uban gud nga mga mayor. Nga, pag na mo tukod nilang negosyo, i-add to bata-bata. Sir na kay yandam nga sobre para sa akong amo. Kay kinahanglan mapirmahan na imo ha. Dili na mao. Pareho sa city government, tagaan sila og tax amnesty, tax incentives. Ganun man, kay pagtukod balandaan nimo sa imong negosyo, pagsugod sa building, nakatrabaho na imong mga tao. O di na ka problema, partner na imong sila. Inighapit na mahuman po, na po ighapit na trabaho, hangtod nga mahuman, magsugod ng negosyo, na ay mga makatrabaho. So, mao na nga gisuportahan sa city government, aron nga makatrabaho po ang mga katauhan nga naas pagadian.
23: Okay. Kini man ko mga higala, ito naman yung balik-balik o isgot. Matag tuig, doon na yung mag-graduate. College, ang college. Kini mo graduate o college, mga higala, asam ni punta.
22: Disod po doon mag-standby.
23: So, manarbaho gina sila.
22: Oh, manarbaho
23: asa
22: para...
23: Asa man sila manarbaho?
22: Manarbaho para hindi. Sige, hag-awas, ginikanan. Ah, umunang ko gasto din mo, panarbaho eh.
23: So, kini mo yung manarbaho, ang sunod mga higala, asa man sila mo trabaho?
22: Asa man sila mo trabaho? So, mao na ni nga na ay jobs per kada bulan, naana ni mga negosyante nga nangan, hindi, daghan-daghan ni negosyante, oy, plaster ni tanan, motukod ni tanan, kutob sa mo graduate, di lang yun mamili, o gawas na mga adunahan nga mo graduate, kaya mamili, mga na sila. Pero sama ra po na to, nga po, dito mo namili, oy. Okay, importante kung... nga natin trabaho kada adlaw, natin sweldo.
23: Okay, kung ang tubag, ana, mga higala nga man narbaho, o wala yung negosyante din he.
22: Aha man ka.
23: Aha ka punta.
22: Malangyaw.
23: Di man ka pwede, tanan bang ni-graduate ka na tuig, pwede ba mapatrabaho sa City Hall o Kapitolyo?
22: Manya, malangyaw kan. Dito silang lugar na po eh. Ni-graduate dito nga, mas daghan pa dito kaya nag highly urbanized city. Nakatao. Mas daghan pang ni-graduate dito eh.
23: So, wala mga higala. Ang mahitabo, ana, daghang standby. O di ba kaha mga higala, wala standby, dili standby, daghang mga sigurang sideline, wain sakto na trabaho, o daghang milangyaw nato sa laing nasod, laing lugar, tug Manila, mga higala. So, mahitabo, ana, mugamay ang tao sa imong lugar.
22: Normal na nga mo adto kag Manila o wala maning kamot ang gobyerno sa imuhang lugar kay why trabaho. Una ni pinakaklaro ni istorya.
23: Pero mo na mga higala nga ipaningkamutan sa mayor nga naa ni mga dagkong mall mo tukod na din he. So ini graduate sa mga ang kabataan-unan na sila padulungan nga trabaho. Na sila kaplayan.
22: Oh, dili po sila mabalaka ngano man. Og madili sila kasiguro silang himuon ng application o kanang resume. Anda mo tabang, muna itong gibalik-balik, anda mo tabang ang Pagadian City Employment Service Office. Kaya sigihan man na itong interview ko na si Interadis Kipot. Engineer, og na yung bago mo graduate, may problema, resume o kanang application, tabangan niyo. Tabangan niya, iya ang pangiklaro nga, wa, pangibayad.
23: Usa diya mga higalang, anong ipromote yun nigtaman sa LGU ng mga dagkong mga negosyante. Naka-avail sila og tax incentives. Dili man na kay permanente ng tax incentives, mga higala.
22: Oh, ibutan ta lang. Three years.
23: Three or five years.
22: O, magdepende sa kapital. So, pag-abot na sa 5 years, listen po, yung lukoton, iyahang building, mabalhin siya.
23: Kay humana, iyahang tax incentives.
22: Malukot, di mo na dako kay building. Listen po, kung manirado ka.
23: So, dili na. Ang mahitabo, anak, mga higala.
22: Padayon, Jun.
23: Padayon na siya. Mubayad na siya tax. Asam siyang bayad yung tax niya eh?
22: Sa city.
23: So, ang kwarta sa city, mudako.
22: Mudako.
23: So, advantage sa city, Japon.
22: Muna giingon nga, mamu po na ka sa hinog nga bunga sa imong gitanom.
23: Mauna siya mag-iingala mo nang kinahanglan ipromote na siya. Kinahanglan nga palanggaon, gini mo na siya. Kaniadto bitaw. Daghan mong niingon nga, siyudad mangkampagadian. Nganong wala may 7-Eleven.
2: Nganong wala may mall nga dagko.
23: Nga to, dito man sa Lanao, isgot lang lang 7-Eleven. Tanawa mga igala kaniad to ha, naalagi sa Kapatagan, munisipyo man na. Naalagi sa Baroy, munisipyo man na.
2: Oh.
23: Naalagi 7-Eleven dito. Ang Pagadian City lagi, wala.
2: Ah, karoon, nanubra.
23: Di, awa na, mga higala.
2: Nanubra.
23: Karoon, nanubra na.
2: Di, pero, hindi tayo wala ka huwag manubra. Nga naman, sa kada 7-Eleven nga tukuron, na ay makatrabaho nga taga-Pagadian. Kanya, ang job spare po, open naman ni Satanan. Apil lagi ng mga musipyo.
23: Muna siya, mga higala, nga kita nang indahay tao, pribado nga negosyante. Kanya, ang uban mo react nga, nga, ipromote doon na sa CEO ng pribado.
2: Pagkanindo drag na ate, mga nagpukamon, hindi na tumanto sila yung lugar. Lang, madaog-saog na tugan-tugod, nga dool-dool na iligan niya. Di makapasatisfy si iligan. Ato, yung kagayan.
23: Dool ka man. Tanawa ninyo na, mga higala, kaniad to, na film showing, na box office, ang uban, mato taon o Cagayan.
2: At Sampuanga, at Cagayan, iligan kayo mo tanaw lang sin eh.